0: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap?
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo!
6: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Check your time, it's 8:07 in the morning. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ikalawang oras ng ating programa. This is the program Celebrating Life. At ngayon po ay dadako na tayo sa ating reflection segment.
10: Today's reflection.
11: Reflections.
10: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
11: Reflections.
10: Here on Celebrating Life.
9: Okay, so excited tayo dahil for the second time in the program, I think, no, tama ba? Yung ating guest for today is appearing in the program for the second time. Siya po ay EE, Evangelism Explosion Field Volunteer, at naging teacher namin during the Way of Witnessing is a Way of Life. I'm talking about Sister Net Panganiban. Sis, maganda umaga.
12: Good morning sa iyo, and I praise God for this is my second time.
9: Yes.
12: And it's always a privilege for me talaga to be here para ma-share yung goodness ng Panginoon.
9: Amen.
12: And hello din syempre sa ating mga listeners and viewers na
9: yes.
12: Napapanood din tayo.
9: Eh. Napapanood tayo. And of course, good morning kay Brother Ding. Yan, kasama rin natin dito sa studio. Syempre, unang-una muna, life updates. Yan. The last time I guested you, when, sister?
12: I think it's last year.
9: Last year. O, kumusta na? Ano mga bago?
12: Bago.
9: Yes.
12: Yun munang, hindi bago. Yung patuloy yung faithfulness ng God
9: yes.
12: sa amin. Sa mga gawa.

0: kaibigan ko, alam niya na mga activities nila talaga walang pahinga. At their age, medyo challenging yan, pero sabi nga si God, eh, talagang walang imposible sa kanya. Di ba, yes, sister?
1: Apo.
0: Oo. And of course, EE announcements. Baka meron ka mga announcement, eh, at nationwide tayo. Napapanood at napapakinggan
1: tayo. Actually, itong ano, nakaraan na January to up to this month, napakaraming ganap ng EE. Nakita mo yan.
0: Yes.
1: Lagari. Maraming mga local trainings, maraming mga clinics, saka yung mga easy share or yung crossover. At iba't ibang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Meron tayong nangyari sa Hong Kong, sa Kobe,
0: yes.
1: Sa, pati sa Chinese congregation dito sa Pilipinas, online and on-site. Pero yung pinaka ano, update natin, yung upcoming natin is on May 25 to 28. Ito yung leadership clinic sa Cagayan Gospel Church sa Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental. Yun yung pupuntahan ni Pastor Ray.
0: Bukas ang start noon. Oo.
1: Yeah. So marami pang iba to be announced na yung iba po. So that is for May pa lang.
0: May pa lang yun. So talagang ganun kabisi. Sabi nga po, ang gawain ng Panginoon dapat hindi pinapag sinasantabi. Dapat ito yung laging ginagawa. Diba? Okay. So sa trabaho mo, no, nakalagay dito EE Field Volunteer. What do you actually do? Yan, para lang malaman ng mga viewers natin.
1: Siyempre, volunteer, unpaid. Wala po kaming sweldo. Yes, ang sweldo namin ay galing sa Panginoon. So, ano pa yung ginagawa ng isang volunteer field worker, no? So, we personally model yung WWL, yung witnessing as a way of life.
0: Natinang ko yon, di ba, once.
1: Yes po, yung, ano, yung sa
0: leadership clinic.
1: Sa clinic. Tapos, dapat merong direct involvement sa aking local church. So, dapat nagfa-facilitate ka rin ng WWL sa iyong church. So, kakatapos lang po ng aming batch 7 last Sunday. And we are praying and preparing for batch 8 by August. So, ayan. So, isa pa, we help promote EE ministry. So, kailangan nakikipag-collaborate kami sa EE family.
0: Yun.
1: So, ibig
0: connection
1: sabihin,
0: talaga, no?
1: Opo, ibig pong sabihin ng help is we help promoting yung clinics, yung workshops sa iba't ibang churches. We invited and encourages pastors and leaders of different churches para po ma-involve dito, and we offer assistance sa mga clinic bases. Tumutulong kami kahit nasa Ifugao pa yan. Tumutulong po kami, and syempre we offer assistance din doon sa mga churches na nag-undergo na ng clinic. So kapag ka nag-start sila ng kanilang local training, nandito po yung mga inyong volunteer field worker to help them, and syempre tinutulungan natin yung ating field coordinator. Sa EE po kasi ay napakaraming, onti lang pala ang field coordinator. Iilan lang po sila. So, kailangan nila ng tulong. And sa NCR1, ang katim ko po doon ay si Pastor Ray Bichayda mismo. Kasi walang field coordinator. So, together with my friends and co-workers, hello din, kay Dang and Raymond Valdez.
0: Yeah.
1: Sila po yung aking Brother katim Raymond para sa NCR1. Yun po yung mga ginagawa ng isang field or worker, volunteer.
0: I remember during our clinic, galing ka ng Cebu.
1: No, galing ako ng
0: Cebu
1: Kobe.
0: Kobe, Japan.
1: Kobe, Japan.
0: Pagkalapag mo, nag-lecture ka na sa amin.
1: Opo.
0: Diba?
1: Opo. Ano lang, mga 5 minutes.
0: Oo, grabe.
1: 5 minutes. Binaba ko lang yung aking mga bag, tapos
0: Talagang calling, no?
1: Calling po.
0: And of course, doing that, hindi siya burden, hindi siya obligation, but you're doing it with joy, diba, sister? So, paano yung panahon mo? I mean, how do you manage? Siyempre, may family ka, may ministry ka, and then you do a lot of traveling.
1: I need a lot of prayer. At saka yung matinding pangunawa ng aking pamilya and support. And nakita mo naman.
0: Oo naman. Kasama siya.
1: And even the family. So, syempre, ayusin mo rin yung lahat para balance yung buhay. So, before I leave, kunyari, sa Ipugaw or sa kung saan man, nakaayos na yung mga food sa ref. Naka-freezer na lahat yan. And very supportive kasi yung family ko, so hindi namin siya nagiging issue. Alam nila na priority namin si Lord.
0: Yes.
1: So yun yung importante.
0: At ano nila, embrace nila
1: yes,
0: yun.
1: Yes, and diba? They are also supporting me with regard

0: financial. Siyempre kasi volunteer nga ako.
1: Importante yun, di ba? Na may magsusupport talaga. Sister, so ano yung pinaka most challenging so far na experience mo along the way during your journey as a EE volunteer, field volunteer?
0: Siyempre, kapag yung normal na buhay na may mga challenges sa life, marami yan eh. Family issues, health issues ng family, relationship, marami. And pero nakita ko, God is always there eh. Talagang naaayos yung lahat and it's part of learning.
1: Yes.
0: Yung journey ko with ano with this ministry, ang dami kong na-learn. At habang natututo, lalong lumalalim yung pagkaunawa, pagkilala sa Diyos.
1: Lalo kang lumalago as Christian.
0: Yes.
1: Yun ang pinakamaganda dun eh.
0: Opo.
1: No? Opo. Pero as yung pagpunta-punta mo sa iba't ibang areas, reaching out to many people, ano yung pinaka most memorable experience mo, sister?
0: Most memorable? Marami. Marami actually. Pero ano ba yung memorable?
1: Yung masaya naman, although may mga...
0: Yes, masaya siya. Pero yung ito kasi yung sa COVID, this is the first time that I travel without my family, yung outside the Philippines. So yung paano kung mawala ka? Yung ganon, yung paano yung ganito, yung ganyan. Tapos yung yun nga yung provisions, no. Binibigay niya lahat talaga eh. Tapos ang pinaka-memorable din sa lahat ng mga napupuntahan ko, yung nakikita ko kasi yung mga tao na we share the gospel or we train them how to share the gospel, pati sila nahahawa dun sa mga ginagawa namin. Na yung passion nila parang
1: na-inspire
0: na nabubuhay uli. Kaya sabi ko nga kahit one day or 3 hours lang yung inilagi mo sa isang gawain, pero may iniwan ka dun para ma-inspire sila to glorify God and to serve Him more, to obey Him. Ay, sige lang.
1: Yes. Tsaka alam nyo, maraming tao po kasi mga kaibigan na they just need to be jump-started. Kailangan mo lang tapikin mo eh. Para, kasi nakatanim na eh. Kailangan lang talaga i-start mo sila, i-inspire mo sila. Maraming ganon eh, di ba? Na nararamdaman niyo yun eh when you reach out to them, diba?
0: Yes, naalala ko yung isang kasama ko sa Kobe, si Sister Melly na ano siya, pinsan din siya ni Sister Melaine. Medyo matagal na siyang hindi nag-share ng gospel, pero equipped siya by yung ibang ano, EE classy. Pero nagkasama kami sa Kobe, kami yung magkakasama sa bahay. So nakita niya, anong ginagawa mo? Nag-prayer walk, ganyan. Nag-prayer walk na rin. Tapos yung kami share ng gospel. Hanggang pag-uwi niya sa Pilipinas, nag-share na po siya ng gospel. And she's very passionate.
1: Yun ang ano nyo, joy nyo eh, no?
0: Yes.
1: Oo, nagamit kayo ni Lord talaga to jumpstart these people. Talagang sabi nga, may your tribe increase, no? Yung mga ganito na talagang kailangan na natin this day, sister. Nakikita mo naman yung nangyayari sa kapaligiran natin.
0: Oo nga po.
1: Kailangan talaga marami makarinig ng salita ng Panginoon at isabuhay ito. Yan. So going back to our topic outline, ano, Sister Net, when we say seeking God, no? In your own perspective, how do we usually seek God, ikaw, and His righteousness?
0: Ako, syempre, we seek God by reading His words. Yun lang naman eh, kasi the Word, the Bible, is God's way of communicating with us.
1: Yes.
0: So doon natin nakikita, nakikilala ng malalim ang Panginoon, ano yung gusto niya, ano yung dapat mong gawin, ano hindi mo dapat gawin, ano yung nagpapasaya sa Kanya, ano yung mga bagay na dapat mong matutuhan mula sa Panginoon. So hindi lang you read the scripture, you study it. Andun yung reflection, di ba, sa daily devotion. Even sa mga worship services, pag nag-worship ka, you seek God there, di ba? Fellowships, iba't iba pang mga gawain kung saan itinuturo yung tungkol sa Panginoon.
1: And even, fellowship, mga fellowship.
0: And even ano, life experiences and prayer.
1: Right.
0: Yung creation, I seek God through creation. Pag nakikita ko, ako kasi ano ko eh, plantita. Kapag nakikita ko yung kakaiba at amazing na itsura ng isang halaman at paano sila nag-produce, paano sila namulaklak, I am amazed. At talaga na-worship ko yung Panginoon dun sa
1: creation.
0: Ano na yan. Opo, sa creation.
1: That's right. Nakakatuwa, no? And at the same time, yung iba kasi parang sinasabi nila, sister, na Nabubuhay naman ako, hindi nagbabasa ng Bible. I'm okay, nakatapos ako mag-aral, nagtatrabaho ako. Anong gusto mo sabihin doon na I'm good? I mean, I'm doing good.
0: Lahat naman ng tao, feeling nila doing good talaga. Actually, ganyan din ako noon. Ang una nagbasa ng Bible sa amin, tatay ko. And ako yung una nag-persecute. Ay, Bible. Paano bang meron dyan sa Bible? Pero kapag ka talagang nakilala mo na yung Diyos through His words, maiiba na talaga yung perspective mo. Try. Try God. Try His words. Siya yung talagang magbibigay sa'yo ng direction in life. At mauunawaan mo bakit ka nandyan sa isang sitwasyon na yan. It's because yun pala yung kalooban niya, plano niya pala. Blueprint pala yan ng buhay mo na yes. Ang Panginoon mismo ang nag-construct nito.
1: Right, right. Siya yung creator natin, yes. Di ba? At sinasabi rin kanina, hindi lahat ng gusto nakukuha. Yeah. Di ba? Minsan hindi natin maintindihan yun. Pero sabi nga, why do people seek God? Sa inyo pong experience, opinion, how can people focus on God's kingdom? Kasi actually, madaling sabihin na nagsisimba ako, naniniwala naman ako sa Diyos. I think sapat na yun, no? Pero hindi di ba? Talaga may kailangan tayong gawin, sister.
0: Okay, why do people seek God muna? Bakit?
1: Why?
0: Bakit nga ba nagsisik ng ang tao ay naghahanap sa Diyos? Una, karamihan sa in general ang nakikita ko kasi meron silang mga personal na pangangailangan. Like,
1: yes.
0: Kunyari may sakit, healing.
1: Ano 'yun?
0: They seek God. May problema. Mm. 'Di ba? Naghahanap ng direksyon. May pangangailangan sa pamilya, di ba? Or naghahanap ng comfort.
1: Yes.
0: O kunyari, may isang nangyari, namatayan, or whatever, di ba? Naghahanap ka ng comfort sa Panginoon. Naghahanap din tayo ng solusyon sa mga problema natin. We seek God pagka kailangan natin ng justice, na api tayo. Na isahan tayo ng kapwa natin. Lord, nasan ka? Bakit ganito, di ba? Or provisions, healing, tapos forgiveness. Alam mo, may kasalanan ka. Hindi ka mapakali. So, itatanong mo yun sa Panginoon. And to know Him deeply, to have a personal relationship with Him. Tapos yung clarity ng ano yung nangyayari sa'yo. Affirmations.
1: Yes.
0: Kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Yun yung hinahanap
1: pag
0: natin
1: confused
0: sa
1: Panginoon. Pag-confuse ka.
0: Yes,
1: no?
0: Confuse ka. And especially, syempre, gratitude.
1: Yun, dapat.
0: So, hinahanap mo siya na napapa-thank you ka sa Panginoon. Yes.
1: But a reality, medyo masaklap, no, na hinahanap lang natin ang Diyos pag may kailangan tayo, pag malungkot tayo, pag may sakit tayo. Pero hindi talaga ito yung intentional na seeking Him, di ba, sister? What about kung ano ka na, ano tawag dito, komportable ka na, marami ka ng pera. These are the people na parang mahirap silang maghanap sa Diyos. But I see people, mayayaman lahat, pero godly. Talagang hinahanap nila ang Diyos. What can you say about this?
0: Sa totoo lang, yung seeking, para sa akin talaga, ang unang nagsisik yung Diyos sa atin. Sinisik niya tayo. Although yung
1: nakikipagtagpo siya sa atin, actually,
0: yes,
1: di ba?
0: They are, God is seeking us for us to be saved, eh.
1: Oo.
0: Maaring sasabihin natin, kompleto na tayo sa lahat. Mayaman na tayo, may kotse, may ari-arian. After this life, what's next?
1: What comes next?
0: Saan
1: yes.
0: ka? Saan ka pupunta? So, you need a savior. You need the Lord. Kailangan natin ng God. Kaya siya yung nagsisik sa atin. So, hindi po sapat yung nabubuhay tayo dun sa mga bagay na panlupa nga, ika nga, di ba? Kasi lahat naman yan, mawawala eh. Lahat yan. So, ano yung matitira? Your
1: yes.
0: relationship with God. And be with God in heaven kung talagang meron kang personal relationship sa Kanya.
1: Yes. Amen to that. Kaya nga sabi ng iba, ayokong maging born again Christian. Ang daming bawal. Ang daming ganito. Kanina, di ba, sinabi ni Pastor Ray yun, ano? Actually, pag po nagbabasa ka ng Bible, para sa atin, hindi na, yung command niya, hindi na mahirap yun eh. Kasi automatic, I don't like the word automatic. But it's with joy always to obey God, di ba?
0: Opo.
1: Yun yung may relasyon talaga sa Panginoon. Kaya hindi po siya mahirap. No? Masaya tayong gagawin yun. Kasi biblical meaning of love is obedience. Dapat susunod talaga tayo. Okay, Sister Net, can you share with us your own experience or testimony that manifests this verse.
0: Okay, sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Okay, I will start siguro, sabi nga nung ni Pastor, no, yung kausap ng ating Panginoon ay ang kanya mga disipulo. So, ibig sabihin, meron na silang personal relationship with Jesus.
1: Yes.
0: So, start ko rin doon. So, nagkaroon ako ng personal relationship with Jesus nung 1990. No? Una kasi altar call eh. Tapos, pero malabo sa akin yung salvation ko. Malabo yung gospel. Not until I was trained in EE. And then, nun ko talaga naintindihan what is salvation, what is born again, what is the gospel. Dun ko talaga siya naintindihan. Yung clarity ng gospel sa akin, nagkaroon din ako ng assurance of salvation. Mas naging malalim yung relationship ko sa kanya at unahin yung mga nais niyang unahin ko. Siyempre, nandun na yung personal devotion, yung prayer time. So, kaming mag-asawa, no? Ako, pagising ko yung nagte-thank you, and then I worship God by reading the word, yung prayer, the word.
1: Yes.
0: Praying through word pala. So, yun yung ginagawa. And then, after that, nagde-devotion kami, and then we have our prayer time. Tapos, yung mga ministry ko talaga, it's aligned sa kingdom agenda ng Panginoon. Kingdom agenda niya. Ano yung agenda niya? To save the lost, diba? To seek the lost and to save the lost. So, yung mga ministry ko like WWL, yung prayer walk, yung discipling and mentoring, talagang naka-align sa kanya. And lumino...
1: Paano ba yung prayer walk, sister?
0: Okay, yung prayer.
1: How do you go
0: Everywhere that I go, I pray for the salvation of the people. Nag-start yun nung nagpunta ako sa Divisoria, nakita ko yung ang dami-daming tao dun sa LRT. Alam na, paisip ako, saan kaya pupunta tong mga to? Hindi saan sila pupunta o bababa, kundi saan sila pupunta kapag namatay na sila.
1: Yes.
0: So, I started praying talaga whenever I go, sa tricycle, sa mall, sa palengke. Ayun, ginagawa ko. I'm praying for the salvation of the people. May time, naglalakad ako from bahay to palengke para ipag-pray lang yung community. So, that is prayer walk. So, yun nga, no?
1: That's
0: tuloy
1: nice.
0: Ko lang sandali.
1: Yes.
0: Kasi gustong-gusto kong i-share to eh.
1: Yeah.
0: So, yung... as you prioritize God, syempre, una yung king, sabi kanina.
1: Yes.
0: King muna bago kingdom.
1: Pero,
0: yes, andun na yun, yung daily devotion mo, paglago, and etc. Pero, para sa akin kasi, yung malawakang pagkaunawa ko sa kingdom, is yung kingdom niya sa heaven.
1: Mm-hmm.
0: Yung pag-share ng gospel, pag-equip ng others, yun, yung mga gawain na yun, like yung ginagawa sa EA. And nakita ko talaga, totoo yung sinasabi na all these things shall be added unto you. Isang story lang, yung anak na si Casey. Natapos siya ng 4-year course, nagpaalam siya na magdo-doctor siya. And I said no. Kasi wala kaming pera. Saan ka lang makapagpaaral? 200,000 per SEM. So, hindi ko kaya. So, sabi ko sa anak ko, sige, pero at least, after a week, sige na nga. Pero kailangan 10% na scholarship or 20%. Pero ang amazing doon, ang ginawa ni Lord, hindi siya binigyan ng ganong scholarship. Yung umpisa ng pagpasok niya in St. Luke's, binigyan siya ni Lord ng 75%.
1: Wow!
0: And then after that, 100%, 100%, 100%. Hanggat siya ay matapos. So nakita ko yung plan ng God na inihand, kasi provision, no, yung preparing or arranging something for future use, yun yung meaning ng provision eh. So nakita ko na hinanda pala ng Panginoon ang lahat-lahat para ngayon na kaming mag-asawa ay retired. 17 years ago, retired na yan ako. 2020 retired. Siya talaga yung nagsusupport. Of course, with my other children, yes. Pero siya yung pinaka, even sa ministry. So, inayos ni Lord, di ba?
1: Yes.
0: Kasi pinayos.
1: Oo, ang sabi ko lang, 20%, 10%. Pero you know, it started at 75% and then naging
0: 100. Pati books.
1: Ibang klase si Lord, ano? Amazing. Pag may hiniling ka, more than that. No? Wow. Isa yun sa mga talagang, at hanggang ngayon, dahil isa nga siya sa nagpo-provide para sa inyo. Yan. So, minsan, hindi agad-agad sa timing natin, hindi agad-agad sa way natin, but it's always God's timing and God's way. Kaya dapat, we keep the trust, Magtiwala tayo sa kanya, basta maniwala yes. na tayo. Alright? So, sister, we will just take a quick break. Dito pa rin sa Celebrating Life. Kayo po'y nakikinig dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Sports Radio, and Capital FM 104. Babalik kami.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
5: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
1: Check your time, it's 8:34 in the morning. Kayo po yung nakikinig sa Celebrating Life. Ang guest po natin sa mga late tuners natin ay si Sister Net Panganiban. Siya po ay EE or Evangelism Explosion Field Volunteer. Actually, yung ginagawa mo, Sister Net, ay... tawag dito, it calls you to travel a lot, meet a lot of people, di ba? So, sa mga nakilala mong mga tao, ano yung, meron ka bang tinatarget na age bracket or something like that o common?
0: Wala naman.
1: Wala naman.
0: Siya. Lahat siya. Mm-hmm. And dun sa mga trainings and ano naman, it's more on leaders and pastors of different churches naman sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga nami-meet namin talaga. And it's a privilege, no?
1: Right.
0: Kasi ordinary member ka, you help in teaching them
1: right,
0: how
1: right.
0: to share.
1: Tama. At saka ano, sa naging party kami ng clinic, ano?
0: Yes po.
1: Masarap matutunan, pero dapat talaga apply agad. Kasi pag hindi mo in-apply, makakalimutan eh. Di ba?
0: Kakalawangin.
1: Kaya dapat ma-i-apply mo kagad para at least nagagamit ka talaga ni Lord, no? Bagamat medyo nag-struggle kami ni Judith doon.
0: At nagulat ako nung nandun ka.
1: Nagulat ka ba? Oo eh.
0: A surprise.
1: Hindi ako nakatanggi kay Pastor Ray eh. Pero sa totoo lang talaga, malaking tulong. Malaking tulong.
0: Opo.
1: Anyway, ayan, sige, tuloy tayo. Yung kasing ano natin, yung ating verse ngayon talaga, yung pinaka-challenging doon ay yung seek first God and His righteousness. Yan. So, yun na medyo, yung ibang nakakabasa nun, wow, righteousness, parang ang hirap. Mm-hmm. Actually, hindi naman eh, when you seek God and you read the word, parang ano eh, i-embrace mo yun unti-unti. Mm. Hindi naman kaagad-agad eh, yes. Di ba? Ikaw ba may ganun kang fear dati? O sabihin na natin, may ganun ka bang mga na-encounter na reaction na parang ang hirap naman na talagang parang susundin mo talaga by the book, ang daming utos, sister.
0: Yes, syempre naman. Pero ang ano kasi, ang pagsunod o yung pagbabago ng isang tao,
1: yes.
0: It's lifetime. It's a process. Hindi siya overnight.
1: We are all in a work in progress.
0: And habang lumalalim ka nga sa pagkakilala mo sa Panginoon, and then you grow.
1: Mm-hmm.
0: You grow in a process talaga. So, hindi natin ma-expect na lahat ng tao, dapat ganyan ka na, eto ka na, and even yourself. Do not expect to yourself na overnight or over the year ay naging talagang super righteous ka na. At pero ang pinaka-importante, you are righteous in the sight of God.
1: Amen. In the eyes of God.
0: Yun.
1: Right.
0: Pero hindi naman din kailangan gawing lisensya para magpatuloy ka sa dati mong buhay.
1: Yes.
0: So
1: yes.
0: Kailangan talaga nandun yung proseso ng pagsunod at nandun yung proseso ng pagbabago.
1: Amen.
0: Sa buhay.
1: Actually, sa totoo lang, sister, ang natutunan ko din is na hindi sapat na maging mabait ka lang. Okay yun, maging mabait. Pero utos ni Lord to eh, di ba, to share the word. So, dapat intentional. You cannot just say na, I don't have time, mahirap, or what. Make time, di ba, make time talaga. Kaya, sa mga nakikinig po, hindi sapat yun, nagsisimba naman ako, naniniwala naman ako sa Diyos, that's it. Hindi. Kaya nga meron tayong evangelism explosion.
0: Yes,
1: kasi
0: po.
1: Ito yung nag-i-equip sa atin to share properly.
0: Okay.
1: Diba? Okay. So, ayan, verse comes with a great promise. Everything will be added unto you. So, anong thoughts mo rito? Kasi baka ma-misinterpret ng mga tao to eh, di ba? Yun na
0: okay,
1: makita nila. Basta gusto ko, ibibigay pala ni Lord. Something like that.
0: Okay. Una, promises. Sabi ng mundo, promises are made to be broken. But not God.
1: Not God.
0: Hindi siya ganon. He is true to His promises. So, kung may sinabi siya, totoo pa rin niya yan. Sabi nga, no, hindi lahat naman ng ibibigay ng Panginoon ay lahat ng gusto mo.
1: Yes.
0: Not all you want, but all you need according
1: yes.
0: to His will.
1: Yes.
0: Kung
1: yes.
0: kalooban niya. So, huwag kang masyadong expectant naman na lahat ng gusto mo ng blue na kotse, bibigay sa'yo ni Lord John. Kung ano yung kailangan mo lang. And sabi nga, sabi ko nga kanina, parang nasabi na ng pastor yung sasabihin ko. Siyempre, ang hari ay hari eh. Kapag sinabi niya, hindi na babali.
1: Yes.
0: Sinabi niyang, gagawin ko to because He is God. And everything. Pag sinabing everything, mga experiences ko from small things to great miracle in my life. So mag-share lang ako ng dalawang bagay. Okay.
1: Mm-hmm.
0: So kunyari, nagluluto ako, so walang gulay sa ref. Kailangan ko mamalengke para magkagulay. So I just sabi ko, Lord, kailangan ko ng gulay. Aba ay paglabas ko maya-maya merong isang kariton gulay.
1: Andun na.
0: So, syempre tumalon yung heart ko na. Sabi ko, Lord, ang galing mo talaga. Hindi ka KJ, sabi ko pa nga, hindi ka KJ, gulay binigay
1: mo. Hindi ka napupunta
0: mo.
1: Ng palengke.
0: Oh, and then I said to myself lang, sabi ko, makukumpleto to kung may saging. Maya-maya may sumigaw, saging. So di ba?
1: Yeah,
0: hindi
1: yeah.
0: siya, hindi KJ. DJ ang Panginoon. And then, nung namamalengke naman ako, ang bigat nung pinamalengke ko sa ang hintayan ng tricycle medyo malayo. Sana may tricycle. Meron tricycle. Sakay po kayo. So, yun yung mga small
1: maliliit
0: things.
1: Na bagay yun, ha? Pero, wow.
0: Pero merong great.
1: Alam na alam mo.
0: Okay, I want to share the great one.
1: Yes.
0: Yung aking paboritong apo, tinatawag ko kasi isa lang siya. Nagkasakit siya nung siya ay grade school yata yun, dengue. And 50-50 talaga yung life niya. Natuyo na yung labi, wala na ano. Nung time na yun, yung bunso ko, doctor na siya. So, hindi ko na siya matingnan sa ospital. Umuwi na ako. Tapos sabi nung anak ko dun sa kapatid niya, sa mami ni Audrey, ipadala mo nga sa akin yung lab test ni Audrey. So, pinadala niya. Ang sabi sa akin ni Casey, nung aking anak, Mami, wag na tayong umasa na sa atin pa si Audrey based on the lab test. Pero sabi ko, hindi magsisinungaling yung anak ko at saka doktor siya, alam niya yan. Pero pwede akong magtiwala sa Diyos ko.
1: Yes.
0: So, I did pray talaga to the Lord at ang prayer ko ganito, Panginoon, hindi ko alam kung ano yung will mo, yung kalooban mo. Pero sana lang, yung kalooban mo, yun yung desire ng puso ko.
1: Amen. Inuna mo pa rin yung will niya, ha?
0: At nabuhay po siya. Kinabukasan ay tumaas yung platelets at gagraduate na po siya ng ano. Ay, graduate na siya. Incoming college na po siya.
1: So, kita mo.
0: Ganon si Lord.
1: To the rescue lagi.
0: To the rescue. Small things, big things, name it. Bibigay niya yan kung kailangan mo according to His will. At saka yung, siguro din yung laki ng pananampalataya.
1: Oh, faith talaga.
0: Faith talaga. Oh, so, hindi ko makakalimutan yung story na yun. So, sabi ko nga, kahit hindi ako tanongin ni sister, Cecil, ko kwento ko to.
1: Yes. So, yun po. Nakakatuwa. Kaya nga, Jesus our provider.
0: Yes.
1: Diba yung topic natin this morning, na hindi lang po pananalapi o material things ang kailangan ibigay niya. Yung talagang need. Like yun, dinasal mo yun. Sabi ng tao, eto, wala na, hindi na natin naasahan. Pero lagi natin sinasabi, tao lang yung nagsabi. Although doktor, di ba? Pero meron akong Diyos na dapat asahan. Di ba? We fully hope in God. Nakakatuwa naman. Inspiring talaga. So, yung great promise na yun talaga, ang naging susi is your faith. Di ba? Ang ganda na sinabi mo na kung ang will mo, sana kung ano yung desire ko, yun din yung will mo. Kasi kahit po tanggapin din natin to, ito yung gusto natin, ito yung desire natin, pero hindi yun ang will ni God eh. Di ba? Dapat matuto rin tayo mag-accept ng will niya talaga. Kasi pag may relasyon ka sa kanya, you will learn no, to accept His will. Okay, the verse encourages, teaches us to prioritize. Yung mahirap rin to, no? Mahirap din to. Prioritize God in our lives. Life application po, based on your experience, paano mo na ipakita kay Lord na inuna mo siya?
0: Okay, yung daily life, like yung sinabi ko nga, no, pagkagising, I thank the Lord, and then I worship Him, praying the word, and then we have our devotion ng aking asawa, na ipapanala, na nakikita namin anong ginawa ni Lord kahapon para pasalamatan siya, at na ipapanalangin namin ano yung mga mangyayari para ilagay sa harapan niya at ipanalangin ang mga ito. So, meron kaming maliit na notebook. Andun lahat ng ipagpipray namin everyday. Mga churchmate, activities, kamag-anak, salvation ng mundo, yung gano'n. Lahat, marami kaming pinapanalangin, missionaries, etong gawain, yun, nakasulat yun sa isang notebook. Yun yung ginagawa namin. Pero ang para sa akin kasi, prioritizing God, it doesn't mean na merong first, second, third, fourth, una si God, mamaya hindi na, iba naman. Para sa akin kasi, prioritizing God is God should be at the center of everything.
1: Yes.
0: Na ginagawa mo sa buhay mo.
1: Whether pati nga pag-inom eh. Diba?
0: Pati pag-inom or pagkain. Yeah. So, lalo na sa decision making, eh ito gusto mo eh. Eh pero hindi naman yan ang gusto niya.
1: Yes.
0: So, itatanong mo sa kanya, i-consider mo, ano ba yung gusto niya? So, for me talaga, prioritizing is not first God muna sa Sunday, tapos Monday na naman. Or sa morning si God, tapos sa tanghali. Hindi na. Kundi in every activity, God is there.
1: So,
0: at saka yung continuous na ano, pakikipag-communicate sa Kanya throughout the day. Kahit ano pa yan. Kahit ano pa yan, yung may nakita kang maganda, you thank Him.
1: Yes.
0: Meron ka naalalang kasalanan, you ask for forgiveness. Yung ganun. So, God at the center of it all, of our life.
1: Parang ano, every step of the way talaga.
0: Yes po.
1: Kailangan si Lord, no? lalo na tama yung sinabi mo, sister, decision making. Minsan, may mga sitwasyon na darating sa buhay mo that you have to choose. Ito yung tama, alam mo, ito yung mali. Pero kaya lang, pinili mo yung tama, ito yung mga mangyayari. Mm. Diba? Pag pinili mo yung mali, okay lang kasi ganito, ganyan. So, minsan, magko-compromise ka dito ako sa mali kasi ganyan. Ang hirap, pero sabi nga, ilatad natin kay Lord kasi iaayos ni Lord talaga yung magiging decision natin. Ihahanda niya yung lahat ng bagay-bagay. Pati nga, pag-reach out sa tao, di ba, nagdadasal tayo. Para ihahanda ni Lord yung taong i-reach natin.
0: Yes.
1: Di ba, sister? Napaka-importante talaga nun. Okay. So, nasabi na ni sister kanina yung mga pag-una-una. Pero, maraming tao na hindi ganun eh, sister. Ano? How do you encourage people to really prioritize God? Ikaw, when you talk to them, when you reach out to them, dahil nga part ka ng EE, how do you do it?
0: Simpleng nagchichika ako.
1: Chikadora.
0: Chikadora talaga ako. Like for example, nagpunta ako sa MMIM yata, sa kinapastor, kasi merong clinic doon. So, I just share ko ano yung nangyayari. What God is doing in my life. Kahit kami ay walang trabaho kasi ano kami, retired kami.
1: Retired na.
0: Ano yung mga pinagkakaabalahan at ano yung ginagawa ni Lord dun sa mga lugar na pinupuntahan namin.
1: Mm-hmm.
0: So ano yun, I think member siya nung MMIM, lalaki siya. Pagtingin ko sa kanya, umiiyak siya. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Nabibless po ako. Nabibless po ako. So, ichika mo siya. So, sa lahat ng pinupuntahan ko, whether ito ay clinic, or ito ay local training, ikinukwento ko yung kwento ng Panginoon.
1: Amen.
0: Yung goodness niya, kung ano yung ginawa niya sa akin, whether ito ba ay problemang na pagtagumpayan, or yung mga pinuntahan namin na biglang nag-pray to receive Christ, na nung una, ayaw, pangalawa, ito na. So yun, nag-chikadora ako. Chinichika ko, and sinasama ko sila sa gawain. Para sila mismo ma-witness nila na hindi lang to kwento, na kahit sila, mararanasan nila. And totoo yan, dun sa local training namin, as I teach, as I facilitate yung mga lessons, no? So may mga examples. Yun ay yung mga totoong nangyari. So ngayon, yung mga nakinig nun, yung mga batch by batch na nag-graduate, sila may sarili na silang kwento.
1: Wow.
0: So chikadora na rin.
1: Chikadora na rin. At saka na-amaze, na-inspired sa nangyari talaga. Kaya minsan kailangan, napakahalaga ng testimony.
0: Yes po.
1: 'Di ba ginawa natin sa clinic 'yan, 'di ba? Yung pinag-aralan mo talaga kung ano yung testimony. And ang prayer natin every day is to be a witness. Make me a witness. Kahit sa isang tao lang, kahit sa dalawang tao, every day. Biro mo, kung 7 araw 'yan naka-witness ka sa dalawa, ilan na 'yon? 14 na tao na kaluluwa na 'yon na na-reach out mo. Kaya nga sabi ko, minsan kailangan mindful tayo sa paligid natin. It's not all work.
0: Yes.
1: It's not all sa sarili mo. Tumingin ka rin. Baka may nangangailangan pala na masharean ng salita ng Panginoon. So at this point, sister, no, super blessing yung binigay sa'yo ni Lord na as EE, no, volunteer. Ano yung kung andyan katabi mo si God, si Jesus, what do you wanna tell her? Tell him.
0: Ano yung sasabihin?
1: Kay Lord, ano yung sasabihin mo sa kanya?
0: Ano
1: yung sasabihin mo sa kanya? Yun sa journey mo sa buhay, hanggang maliit ka pa, hanggang nag-asawa ka, hanggang ngayon?
0: Siyempre, una, thank you Lord kasi you saved me. Doon lang naman nag-start yun yung journey ko na makulay sa Panginoon. Siguro pangalawang sasabihin ko sa kanya, Lord, sasabihin mo ba sa akin ng well done? Hindi ko rin tatanong. Kasi yun yung gusto ko marinig sa kanya, na pag nagkita kami, sabi niya, well done.
1: Well done, my faithful servant.
0: My faithful servant. Uh-oh. Siguro yun.
1: Oh, yun ang gusto natin lahat eh, di ba?
0: Yun ang gusto ko marinig, yung approval niya.
1: Na, hindi na yung approval ng tao, di ba? So at your age right now, sa mga nanonood po ngayon na senior citizen,
0: I'm turning like, 65.
1: Kaya nga, like us, ako, I'm 64, turning 65 next year. Sa mga sinasabi nilang, matanda na ako eh, hindi ko na kaya yan to go around and to share the word. ano pong gusto yung message sa kanila?
0: God is faithful. He Amen. Will supply everything, lahat. Sabi, kung binigay nga niya yung Panginoong Jesus para masave tayo, ito pa kaya ang strength. Mm-hmm. At marami akong experience kasi, nagkasakit, nagka-glaucoma, and everything.
1: Mm-hmm.
0: Sumakit yung tuhod, hindi makalakad, pero talagang inayos ni Lord.
1: Faithful
0: God.
1: Talaga
0: He's
1: siya.
0: He's faithful. Pag sinabi niyang, I will go with you, sasama siya. Pagka sinabi niyang, I will supply you, or provide you, gagawin niya yon. Kasi promise keeper ang ating Panginoon.
1: Miracle worker,
0: promise keeper. Yes.
1: Right. So, hindi, wala sa edad, no? Wala sa edad yon. Kailangan, kung may desire naman talaga tayo, faithful si Lord para ibigay lahat ng kailangan natin, no? Misa may sakit tuhod talaga yan, at marami pang mga sakit-sakit, pero hindi mo nalang papansinin eh, no? And nawawala din, sister.
0: Nawawala.
1: Right. Baka may mga pagbati ka before you go. Please, go ahead.
0: Ayokong ano, ano ng pangalan. Baka may makalimutan ako. Siyempre, my CCBC family, Capital City Baptist Church, ang aking mga angkan sa Bulacan at sa buong mundo.
1: Saan ka sa Bulacan?
0: Hagunoy po.
1: Hagunoy.
0: So, mga taga-Hagunoy, hello dyan. Mga kamanggagawa, ang may team bilog, may ministry team, co-worker sa EE, no? Siyempre, Dang and Raymond, team ko yan. So, lahat po kayo at salamat po talaga sa lahat ng mga nakikinig. It's a wonderful privilege for me to share with you the goodness of God.
1: Amen. Amen to that. Kailan ang next ano? Witnessing is a way of life. Kailan?
0: Sa church po is on August. Ang EE naman, marami yan throughout the year. So, to be announced po yung iba.
1: Okay. So, God bless your heart, sister. Mag-ingat ka lagi. Oo. Dahil, doon sa GC, magkakasama naman tayo doon. Eh, diba? Hindi tinanggal yung GC na yun. Natutuwa naman ako. So, maraming salamat sa'yo. And of course, yan po yung ating guest, si Sister Net Panganiban. Kanina po, nakasama natin si Pastor Ray Bechaida. Of course, si Brother Ding, nandito rin. Maraming salamat po sa support. At sa Team Celebrating Life, nandyan po si Arnel, si Jobel, si Suzanne. And belated happy birthday kay Tricia Badwa. Hi, anak. Happy birthday. And of course, naririnig din po tayo sa 104.3 Capital FM. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Sunday. Thank you very much, sister.
0: Thank you rin po. God bless.
1: God bless. God bless everyone. See you next week.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero over to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time. 8:52 ng umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita na ipamigay na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga payouts para sa mga dokumentadong biyahe na bahagi ng Service Contracting Program ng pamahalaan. Sa isang panayam, hinikayat ni LTFRB Board Member Greg Pua Jr. ang mga public utility vehicle drivers na makipag-ugnayan sa kanilang mga operator para matanggap nila ang kanilang kompensasyon. Ginikuha ang kasunduan sa Service Contracting Program ay sa pagitan ng LTFRB at mga operator ng public utility vehicles. Social Security System. Paigtingin ang mabilis at pinasimpleng serbisyo. May ulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Nangako ang Social Security System na higit pang paigtingin ang mabilis at pinasimpleng serbisyo publiko. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, patuloy na pinapalakas ng ahensya ang kanilang frontline services at ginagawang moderno ang mga sistema upang mas mapabilis ang transaksyon ng mga miyembro. Nakatulungan niya ang matatag na pananalapin ng SSS noong 2025 para mapalawak ang mga assistance program at maisulong ang mga reforma sa serbisyo. Batay sa tala ng ahensya, umabot sa mahigit 142 bilyong piso ang net income ng SSS noong 2025 at lumagpas naman sa 1 trilyong piso ang reserve fund nito sa unang pagkakataon. Inanunsyo din ng SSS na target itong ilunsad sa Setyembre ang Energy Sustainability Loan Program. Maaaring umutang ang mga kwalipikadong miyembro para sa pagpapakabit ng residential solar panel system na mababayaran sa loob ng hanggang 7 taon. Target ng programa na matulungan ang hindi bababa sa 100,000 kabahayan pagsapit ng 2028 upang mapababa ang gastusin sa kuryente at maisulong ang paggamit ng sustainable energy. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Sa ibang balita, Bureau of Immigration, pinalakas ang immigration monitoring sa Siargao. Nagbabala rin ang ahensya sa mga dayuhang lalabag sa batas. Ang ulat mula kay EJ Lazaro.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinaiting pa ng Bureau of Immigration o BI ang presensya nito sa Siargao kasunod ng mga reklamo kaugnay ng overstaying foreigners, illegal na trabaho at iba pang paglabag na nakakaapekto sa komunidad at turismo sa isla. Sa pulong kasama mga lokal na opisyal at law enforcement agencies, sinabi ni BI Commissioner Joel Anthony Viado na bukas pa rin ang Pilipinas sa mga lehitimong turista, estudyante, investor at dayuhang residente na sumusunod sa batas at gumagalang sa kultura ng bansa. Ayon kay Viado, hindi dapat abusuhin ang pagiging magiliw at hospitable ng mga Pilipino. Binigyang diin din niya na ang pagpapatupad ng immigration laws ay ibabatay sa aktwal na paglabag at hindi sa lahi, nasyonalidad o relihiyon. Nagbabala ang BI na maaaring maharap sa deportation at blacklisting ang mga dayuhang sangkot sa illegal work, kaguluhan, environmental violations at iba pang pang-aabuso sa komunidad. Bilang tugon, palalakasin ng BI ang local immigration office sa Siargao upang mamabilis ang aksyon sa mga reklamo, mapahigpit ang monitoring at mapalakas ang koordinasyon sa mga LGU at pulisya. Ayon sa BI, bahagi ito ng mas malawak na hakbang para mapanatili ang kaayusan, seguridad at responsableng turismo sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: At Solo Parents Empowerment Festival isinusulong sa Baguio City. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Isinusulong ni Baguio City Councilor Betty Lourdes Labanda ang institutionalisasyon para sa taunang obserbasyon ng Solo Parents Empowerment Recognition o SPEER Festival sa Baguio City. Sa paliwanag ni Tabanda, layo na aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng mga solo parents na tuwirang madama ang serbisyo ng pamahalaan, magkaroon na hanap buhay o pagkakitaan, programang pangkalusugan at pangkalatang kapakanan at suporta ng komunidad. Ang inihaing panukalang ordinansa ay nakaangklaan niya sa Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act kung saan hangad din itong pagtibayin ang implementasyon ng City Ordinance 89-2028 at mapagtibay ang tinurang supportive at inclusive environment na makakatulong sa social at psychological well-being ng mga solo parents at kanila mga anak. Batay sa panukalang ordinansa, itatakda ang taunang obserbasyon ng Solo Parents Week tuwing 3rd linggo ng Abril, alinsunod sa itinakda ng batas at ang Spear Festival na itatakda tuwing 3rd Sabado ng Abril bawat taon. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
12: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
18: Mahal ang gamot.
17: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
17: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
16: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Hello everyone, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is your Sports Calendar for the Week podcast here on Sports Radio 918 AM, your sports connection. We're taping this around 3:07 AM ng May 23, 2026. So you're hearing this on a Sunday morning ng May 24. And hoping guys, hindi na pala dapat ganun na spill namin. According kay, shoutout kay sa aming Palace Press Officer Jose Claire Castro. So dapat ang lagi namin tinatanong, kumusta kayo? So, kumusta po kayo? Sana po okay lang po kayo. Ayan ha, nakumusta kami. Okay, we're taping this sa aming studio sa Visayas Avenue QC. And of, as always, this broadcast is made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter at guided po at also guided ng ating panel / dahil malapit na mag-World Cup, ang aming VAR crew and pit crew na rin as well for this Sunday morning. Hello po sa inyo. I'm sure it's Boss Jemart and Ma'am Nita and Ma'am Suzanne. Okay, so we have some few pressing and the important, grabbing yung pressing, you know, significant sporting events that will happen for at least for this week. At syempre, arguably, the biggest of all, is our tennis Lodi herself. Alexandra Alex Ayala will be going up against her best friend, as at least we assume na best friend, na si Iva Jovic ng Estados Unidos. So, ito po, si Binibining Ayala tsaka si Binibining Jovic, o Jovic o Jovic, however we want to pronounce it, sa pagsisimula ng 2026 Roland Garros or French Open. Now, ganito po, no, Sa website po, as of 3:09 in the morning ng Sabado, wala pa hong official timetable kung ano yung estimate time na magsisimula siya. Pero projected po na mag-start yung match. Kung hindi ngayong hapon o mamayang madaling araw, malamang po bukas ng hapon, around 5 or 6 p.m. This is Philippine time. Okay po. So, kasi sa Bing, Monday 5 p.m. Sa Google naman, if you type Alex Ayala's name, to be determined pa o to be dated. Sa WTA, wala. Pero sa Roland Garros, yung spreadsheet lang and nabanggit lang na maghaharap itong dalawang magtropa na si Alex at saka si Ivo. So, all the best kay Alex Ayala and of course, syempre, the rest of the tennis superstars with the exception of Carlos Alcaraz, man. May, ako po personally, I like all tennis players. Wala naman ako yung parang dinidislike. Definitely, wala akong in-hate na tennis player. Although, syempre, medyo na to turn off ako. All, and understandably, well, understand, naiintindihan ko sila, pero medyo na papakamot ako ng ulo sa mga ilang tennis player na kung magwala. When they are very mad at themselves, ano. So, ayun. But, I'm starting to like Carlos Alcaraz, actually. Sin talagang grabe yung bata. Oh. But unfortunately, yun nga, hindi pa. I mean, fully healed na siya, pero hindi pa siguro in game shape. Kaya he will decide to skip Wimbledon also. So, it's tough. It's tough. So, but it is what it is. So, meron siguro. I'm not the biggest Novak Djokovic fan. But I hope ma-achieve niya na yung hindi niya ma-achieve that because of Carlos Alcaraz. So I think this will be his big window of opportunity for Nole himself. And so women's, dahil syempre, stands tayo ni Alex Ayala. Gusto natin si Alex Ayala mag-champion sa Roland Garros, di ba? Wala nang iba. Kung hindi mag-champion si Alex Ayala, we don't care. Sino mag-champion sa women's? It looks like ano eh, diba? Most likely baka sa Balenga siguro. At least on paper. That's a good honest guess. But all the best sa lahat po ng lalahok dito sa 2026 Roland Garros sa Paris, sa France. Okay, from Paris, we go to the southern part of the Philippines and that is Agusan del Sur na kung saan gaganapin po ika-66 edisyon ng palarong pambansa at isa local language Palaro to Agsur nagaganapin nga po sa Prosperidad Agusan del Sur. So iba't ibang mga rehiyon of course magkukumpulan po sa Agusan del Sur para nga po dito sa opening ceremony para sa gaganapin na palarong pambansa. So we have at least mga nakalap na mga balita, mga dadaosing events. You have archery, arnis, athletics, badminton, baseball, basketball, billiards, boche, boxing, chess, dance sports, football, futsal, goalball, gymnastics, karate, kickboxing, muay thai, pencaksilat, sepak takraw, sitting volleyball, softball, soft tennis, swimming, table tennis, taekwondo, tennis, volleyball, weightlifting, wrestling, at saka wushu. Ang ating correspondent na si Jess Lied ay set to flight together with our media colleagues para nga po dito sa gaganapin na palarong pambansa. At magtatagal ito hanggang May 31. So the final week of May will be the schedule of the 2026 palarong pambansa. So aside sa Prosperidad, the Municipality of Prosperidad, kung saan gaganapin karamihan po ng mga games, gaganapin din po siya sa Talacogon, sa Bayugan, sa San Francisco, Esperanza, Rosario, at saka Bunawan. But I will let Boss Jess Lied to share sa kanyang mga programs at sa kanyang reports yung mga magiging happenings, events, and all the highlights na magaganap po sa 2026 sa palarong pambansa. So, all the best sa lahat ng mga regions na lalahok. So, we have the Bangsamoro, Cordillera, Metro Manila, Negros Island, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Sargen, Caraga, athletes from the National Academy of Sports and the Association of Philippine Schools Overseas. So yun. Siyempre, dahil Marikenyo tayo at halong 1-8 na ibatan sa Batanes, let's go NCR and let's go Cagayan Valley. So, okay. Let's do this. That's for Palarong Pambansa 2026. And also the prayers and the all the best. And aside from the student athletes, ito pong mga organizers natin, our colleagues from the Philippine Sports Commission as a kagawaran ng edukasyon. Okay. From Palarong Pambansa, of course, ito inabangan din natin ng mga postseason ng ating mga professional basketball leagues like the PBA.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
3: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap?
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 11.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Lakbay lang ng lakbay hanggang makaabot sa gustong narating. Usapang pasyalan man yan o usaping pangkalahatan, dagdagan lang ng sipag at syaga at siguradong you'll go places. Kaya tara, umpisahan na ang first step to 1,000 miles para sumakses. Pag-usapan natin yan dito sa

0: Okay, magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Going Places. Ngayon pong araw na ito ng Linggo. At syempre magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. At syempre kasama natin ngayon, live na live dito sa studio, ang ating travel buddy, si George Arsenio. Tapos may PhD. Ay, teka lang. Okay, good morning, George.
1: Magandang umaga, Ben, at magandang umaga at welcome sa lahat ng ating mga tagapakinig panood sa ating programang Going Places.
0: Ayan. Extension yan, George, nung aming pagbati sa'yo. Kasi wala ka nung nakaraan dito.
1: Nasa via Zoom.
0: Kaya ngayon, live na live ka. Kaya sabi ni Jemart, nako, ma'am, nakaka-pressure. Nakaka-pressure daw yung meron ka ng yung meron ka ng title sa tabi ng pangalan mo.
1: Oh, appendage yung sinasabi.
0: Huwag
1: nyo lang pansinin masyado.
0: Pero anyway, syempre, dito po sa ating programang Going Places, George, di ba, lagi nating sinasabi na dalawa yung meaning, di ba, nung ating title na Going Places. Yung una, syempre, sabi natin Going Places para sa ating tourism, di ba, industry, yung pamamasyal at pagre-relax. Kasi sabi nga natin, para makatulong din tayo sa mental health nung mga nakikinig sa atin at nung mga kababayan natin. Kasi kinukonnect natin yun, George, yung ating may mga health expert na nagsasabi na nakakatulong yung pamamasyal at pagre-relax dun sa ating mental health, di ba? So, yung ating mental health mahalaga. At mismo ang World Health Organization kasi yung nagsabi na dumadami yung bilang, di ba, George, ng mga nagkakaroon ng problema sa ating mental health. So, ang pamamasyal po, hindi lang yan na, kumbaga, ay para lang, kasi dati, di ba, pag namasyal ka, George, parang yayamanin ang dating mo, di ba? Pero ngayon, yung mga health expert na nagsasabi na kailangan, paminsan-minsan, lalo na pag medyo pagod ka na, di ba, physically at saka mentally, kailangan mo naman talaga na mag-relax. Kasi nakakatulong yun, di ba?
1: Hindi ba si Dr. Camille mismo, Ven, di ba, yung ating nakasama dito, nakausap din, na psychologist talagang, nagpapatunay talaga na may scientific explanation kung bakit talaga nakakatulong yung pamamasyal, pag-relax sa ating mental health.
0: Kaya yung mga nagkakaroon ng problema, yung mga may anxiety, na kung baka kulang lang sa pasyal at mag-relax.
1: Dagdagan po natin.
0: Hindi kailangan, George, na napakagarbo, di ba? O expensive. Kahit na dito lang sa atin, local,
1: malalapit
0: domestic.
1: Lang. Marami.
0: Diba? So para lang kumbaga ma-break lang, 'di ba? Yung mga pagod mo physically at mentally, 'di ba? So ayan, yan po isang meaning. Yung isang meaning pa, George.
1: Oh, syempre yung figurative meaning naman.
0: Figuratively.
1: Yung going places. Ayan, syempre yung umangat yung estado sa ating ang ating buhay naman, 'di ba? Kung ano yung mga goal natin, 'di ba, no? Sa ating, for example, sa ating career, sa ating trabaho, sa ating personal life naman. So or kahit yung sa parang mental state natin kasama, Ven, di ba? Positive yung thinking natin, may level of contentment tayo, ano? Kasi hindi makailang maging mayaman talaga para maging masaya tayo.
0: Kasi kung ganun lang na yaman lang ang kailangan para maging masaya tayo, marami rin, di ba, yung mga sikat at mga mayayaman na, well, di ba, hindi ano.
1: Oo nga. Like for example, si Oprah Winfrey, Ven, kung mabanggit ko lamang, di ba, napakayaman, multi-billionaire, napakasikat, tapos nahihirapan siyang matulog. Kaya parang may anxiety siya, ano, may anxiety disorder. Kaya kailangan yung uminom ng pills para makatulog.
0: Pero kasi alam mo, George, syempre depende naman yung success, di ba, sa kung ano yung perspective nung isang pananaw nung isang tao, di ba? Pero yun nga, kung pwede naman tayong maging successful talaga nung talagang marating natin yung tagumpay, 'di ba? Kasi kailangan lang talaga meron tayong kumbaga may mga positibong bagay na pwedeng makatulong dun sa ating paglalakbay na yun para marating natin yung ating goal, 'di ba? Kaya isa din 'yan dun sa gusto nating pagtuunan ng pansin, yung mga bagay-bagay ba, George, na pwedeng makatulong dun sa ating paglalakbay sa ating buhay para marating natin yung ating gustong destinasyon sa buhay. So yan ang ating programang Going Places, George. At ngayong araw, nakahook up sa atin ang ating FM station, George, ang The Capital 104.3 at nakahukap din sa atin yung Radyo Magazine, di ba? Yung DZRM Radyo Magazine sa AM band naman, no? 1278 sa AM sa inyong mga radyo. Yung The Capital 104.3 ay nasa FM. At syempre, yung ating himpilan, ang DZSR Sports Radio, ang Radyo Pilipinas 2 ay mapapakinggan sa 918 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Kasama na din yung ating FB live streaming ng DZSR Sports Radio. Okay, so naka-ready na ba? Ready na ba yung ating mga guest? Okay, saglit lang daw, George. Oo, so ngayong umaga ay makakasama natin, George. Hopefully, no, habang inaayos natin yung ating mga equipment doon sa ating kabilang side, no, sa technical side. Makakasama natin, hopefully, ang Mayor ng San Jose, Camarines Sur, si Mayor Gerald B. Peña. At maraming salamat nga pala, no, nakakonect tayo kay Mayor sa pamamagitan ni Sir Bernard Supetran. Ayan, so Bernard, maraming salamat po sa pagkukonekta. Kasi, George, meron silang ano ngayon?
1: Cyclotourismo.
0: Yan, oo.

0: So ngayon, dahil nga may ganong crisis tayo, naisipan nila na ito yung gawin nila.
1: Bisikleta naman.
0: Bisikleta
1: kasi hindi
0: naman.
1: Kailangan walang makina, hindi kailangan ng diesel or crudo or ng gasolina. So ayun, no? So from motor rally to cyclotourismo.
0: Yun. Cyclotour naman sila ngayon. May event. Hindi natin alam kung, tatanong natin kung na-launch na ba ito, nagsimula na ba?
1: No?
0: Ayan, so yan yung itatanong natin. At syempre, yung mga iba pang gusto nating malaman tungkol sa ano ba yung mga may offer din ng San Jose LGU, no, tungkol sa turismo sa ating mga gustong mamasyal, di ba? Hindi lang dun sa mga ganitong event, kundi gusto rin ng mga tao na makapunta dun sa masyadong, kasi yung iba masyadong overrated, George, eh. Yung mga ibang lugar, di ba? Na pinapasyalan ng mga tao.
1: At saka medyo kakaiba kasi cycling at saka turismo, cyclotourismo,
0: Oh.
1: Pinagsama.
0: Okay. O sige, ready na? Ayan, ready na. Sabi ni Suzanne at ni Gemmart, yung isang maganda at isang pogi.
1: Oo,
0: sa ating technical side. So baka gusto mo silang batiin, George, ng kanilang language dyan sa
1: Yes, Bicol. Okay. Marhay na aga, ayan, Diyos Mabalos. Ayan. Marhay na umaga, Mayor Gerald Peña, welcome sa Going Places.
2: Diyos Marin, pagkaaga po sa Indoga Boss at sa lahat ng tagapakinig na inyo pong programa sa Sports Radio Laban Pilipinas.
0: Ayun. Laban lang tayo.
1: Laban
0: ang
1: laban.
2: Nakita ko ito ba
0: eh. Okay. Sige. George, baka gusto mo mauna ka na.
1: Mayor Gerald, parang kakaiba ito, no? Yung isa sa mga pinakatampok na event dyan sa San Jose Camarines Sur, itong cycloturismo. So pinagsama ang cycling competition o event at saka yung turismo sa San Jose. At so ano po ito? Paki-introduce po sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood, Mayor Gerald, itong inyong main event na cycloturismo sa San Jose Camsur, Mayor.
2: Unang-una po, gusto ko po muna for the sake ng lahat ng tagapakinig natin. So, if you're not familiar with my geographical location, we are located in the eastern seaboard of the Pacific.
1: Oh.
2: So, we're facing the Pacific Ocean.
1: Okay.
2: Ang pinaghuhugutan ko po nito, because during the time na hindi pa po ako mayor, kahit naging mayor na din po ako, yung San Jose Partido kasi, hindi kami kilalang bayan.
0: Oh.
2: So pag ang kilala lang sa amin pag sinabing partido, kasi partido refers to a district. It's a congressional district.
1: Okay.
2: So mas kilala sa partido district pag sinabi mo ng Lagunoy, Karamoan.
1: Ah, oo.
2: So alam na kaagad ng tao 'yon. Yung... At saka nung panahon na buhay pa yung Piltranco noon sa Pasay.
1: Ah, okay.
2: Ang biyahe ng mga bus noon is sa Pasay, Sabang.
1: Okay.
2: Partido.
0: Mm-hmm.
2: Well, in fact, Sabang is only a barangay of San Jose, Camarines Sur.
1: So,
2: nung
1: okay.
2: Naging mayor po ako, ang ginawa ko po kasi nakita ko po talaga yung potential sa bayan namin. And I would like to put emphasis that we're not just doing this for San Jose alone, but we're doing this to complement other towns, to complement other districts, mm-hmm. and eventually, will help strengthen the tourism and other economic activities mm-hmm. in the Region 5. So, ganun po yung mindset ko po nun.
0: Mm-hmm.
2: What San Jose can offer to its neighboring town, to the mm-hmm. district, and to the whole of the region. So,
1: ayun.
2: Ang ginawa ko po muna, first, ipinakilala ko muna yung bayan namin. So, I mm-hmm. branded it as San Jose Partido. We launched a brand during my first term in 2022, putting emphasis that there is such a municipality in the 4th district of Camarines Sur called mm-hmm. San Jose.
0: Mm-hmm.
2: San Jose Partido. So, nilaunch namin yun.
0: Mm-hmm.
2: So, alam naman po natin, di ba, masyadong magastos ang pag-place ng ads, placement, di ba? Alam natin yung how much it would cost, the airtime rates for
1: TV, lalo
2: mainstream,
1: na.
2: Mainstream media, kahit sa print. Kahit may social media platform naman, mahal pa rin yun kasi, you know, yung content lang, pagkagawa ka.
1: Ng mga video.
2: So,
1: yes.
2: Ang ginawa ko po, nag-isip po ako ng isang way na magiging very natural yung content, but it would expose San Jose na mabilis, economical, and cost efficient. So naisipan ko po na mag-organize sa tulong ng mga kaibigan ko kasi I'm a motorcycle rider.
0: Mm-hmm.
2: Nag-organize po ako ng motor rally. Motor rally.

0: Good Day Sports Radio. Ako po si Coach James Infiesto, the head coach of the Philippine Para Chess Team and your host sa ating programang Chess Talk here in our station. Congratulations in your 40th year anniversary. It is an honor to be part of it. And more power sa inyong pagbibigay boses sa lahat ng atletang may kapansanan at pagbibigay inspirasyon sa buong bansa. Maraming salamat sa suporta and happy anniversary!
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Okay, balik tayo sa ating programang Going Places. Meron na tayong 38 minuto makalipas ang alas 11. Napapakinggan pa rin po tayo sa ating himpilan sa DZSR Sports Radio 918 kHz sa inyong mga radyo at syempre doon sa ating FB live streaming, George, napapanood din tayo sa Sports... Nako, teka. Ayun, Sports Radio. Na-off ko yung mic mo, George. Yeah. Sa ating Sports Radio. At napapakinggan din tayo sa ating FM station, ating sister station, ang The Capital 104.3. At sa AM band din naman, napapakinggan pa rin tayo, naka-hook up sa atin, ang ating sister station din sa ang Radio Magazine o DZRM 1278 naman sa inyong mga radyo, sa AM band. Okay, so nasa linya natin pa rin, George, si Mayor Gerald B. Peña ng San Jose, Camarines Sur. Okay, so Mayor, ayan, balikan ko lang po yung naiwan natin kanina kasi nabanggit po ninyo yung tungkol doon sa tourist rest area kasi sabi nyo nga kanina, yung mga bikers natin, yung mga biker natin, eh... Pwedeng meron ditong maitutulong itong TRA o tourist rest area at dun sa iba pa nating mga turista dyan. Mm-hmm. Pwede po bang malaman ano yung mga meron dyan, yung mga features po nito?
4: Okay, yung tourist rest area para siyang ginawang decente at kompleto kaya-aya na public rest area, which is include yung sa kanya, may reception area siya. Pwede ka na, pwede mong lagyan ng coffee shop. Andun yung tourist information na board. Mayroon ka din na mga pasalubong centers at information about the tourist area in your destination. Andun lahat. Mm-hmm. Plus, mayroon din kiosk doon ng Klook Services. So, that's the front page. And behind that, mayroon tatlong klaseng CR for male and female and for the PWDs. And meron din po siyang isang room for lactating mother. Oh. So may power room din siya po and it's a solar-powered establishment. Mm-hmm. Ngayon nga lang po, ano, medyo recalibrate namin yung solar capacity kasi medyo mababa po. So we need to upgrade this one kasi lalagyan po kami next week ng ano kasi ang San Jose po we are also gearing towards a smart and green municipality. Mm-mm. So in Bicol siguro kami pa lang siguro ang municipality na may inacquire na kami na elect full electric vehicles for our patrol purposes.
3: Wow.
4: Okay. So mayroon din kami din ang pinakauna na malalagyan ng AC mobility ng public charging station for EVs. I did not project this but it's very timely na nagkaroon tayo ng problema sa diesel, which is isa sa pinakamabigat po na pasanin ng LGU yung fuel costs namin kasi alam naman yung operations natin, we are serving our constituency by ambulance, yung dinadala nating pasyente, that's 24 hours. So, pinakamalaki namin gastusin, no, ang krudo. So, yung tourist stress area po natin, kakaramihan po kasi sa mga reklamo, pag nagbabiyahe tayo, ang hinahanap natin, CR na disente. Pwede kang matulog sa loob.
5: May tubig.
4: Ay, yun yung, di ba, ako po kasi, ma'am, biyahero ako eh, even before I'm a mayor, I'm used to take a bus from Naga City to Manila. And
3: parang may kapareho kayo, ah.
4: Ano po?
3: Parang may kapareho kayo doon sa pag-sakay sa bus.
4: Ganun na po ang kaugalian namin, ma'am. Hindi pa, nagbabas talaga kami. And pag may dala naman po ang sasakyan, mayroon ang mga mandatory stop na pinupuntahan na ang unang pinupuntahan namin yan, yung CR na maganda. And there's one gas station in Lucena. I would not name the brand of the gas station. Na yes. Restroom 20, pwede kang pumunta doon. Nakalagay lang, restroom 20, but dahil sobrang ganda ng CR niya, hindi lang 20 inuhulog mo. Sandaan pa kasi that's worth the public CR. I'm just telling you this because I just want to the public, the listening public, to imagine how clean, how presentable this CR of the TRA was constructed. Ano po? So ganun po siya kaganda po. Na it is nakakatulong. And I am replicating this kind of facility using our local funds also dun sa mga malapit sa aming mga tourist area. Ano po?
3: Ayun, para,
4: kasi pinaka-importante yan.
3: Tama.
4: PR, amenities.
3: Tama.
4: So, napunta ka sa dagat, may lalong-lalo na po sa kababaihan. Ano po?
3: Yes.
4: Kaming mga kalalakin, okay lang. Basta may puno ng nyug dyan, pwede na. Pero yung
5: kababaihan na yun.
3: Oo, may konting tabing lang. Oo.
4: So, yun po. Kaya, isa po yan sa napakalaking tulong sa amin. And it's not just a concrete establishment or an edifice, just that we call dress area. It's symbolism of our commitment to people, of our localities, and also to international spectators na tinitingnan tayo how serious we are in receiving tourists.
3: Yun, oo, tama.
4: Kasi sa bahay natin, di ba? May kasabihan yung lola natin, mga lolo, di ba? Kahit yung bahay mo ibarong-barong lang, basta importante, yung kubeta mo ay napakalinis.
3: Yes.
4: Walang parating tuyo, walang ano, kahit ditabo yan, basta malinis.
3: Yes, totoo yan.
4: It is a reflection of the character of the host. Reflection niya kung sino may bahay, makikita mo na kung ng pagkatao ng may bahay sa kubeta pa lamang.
3: Yes, totoo yun.
4: So, ganun din po yan. Kung tayo ay hindi tayo makapagpatayo ng mga malinis na mga pasilidad ng CR, imagine lang natin kung anong impresyon ng mga turista, mga foreigners, kung anong klaseng character meron tayo as a Pilipino.
3: Yung papasok.
4: So, kaya napaka-important. Hindi yung basta-basta kubeta lang. It is a reflection of our character, being hospitable. Yung pagiging hospitable natin, dapat being ano rin tayo, hospitable, pero sanitize.
3: Yes.
4: we prioritize sanitary.
3: Tama.
4: Hospitable ka lang, pero wala ka naman may offer na yung
5: sanitation
4: malinis.
3: Na
4: pwede mong i-showcase.
3: George. Okay.
5: Mayor, nako, malabang pag maglalakbay, mamamasyal po dyan sa San Jose, ano, sa Camsur, ay magugutom po yung ating mga turista, yung ating mga guests. So ano po yung mga masasarap na mga pagkaing lokal na special po sa San Jose na i-offer po natin sa ating mga tourist, Mayor?
4: Siyempre po, isa po ako sa medyo, tawagin nyo na akong mayabang ho, pero parati kong pasalubong ho sa Manila, yung laing ho namin.
3: Sarap.
5: Nakakagutom ngayon, Mayor.
4: Yung laing ho namin, and dahil malapit po kami sa dagat, yung aming specialty, yung mga kusido, alam nyo kusido po?
5: Kusido?
4: Yung Para siyang sinigang pero calamansi ang pinang
3: tapos dito ito Spanish tama
4: isda po
3: isda.
5: Parang sinigang na isda pero cocido
3: ang tawa cocido
4: is C-O-C-I-D-O it's okay. A Spanish term actually it's a fish soup yung sinigang na isda
3: So yan pala
4: hindi sinigang kasi ang sinigang sampalok ang pinakasim doon. Ito, calamansi.
3: Calamansi. Naku, nakakagutom naman. Mag-aalas 12 na ng tanghali kasi.
5: Hindi pa kami nakakatikim ng kusido kasi calamansi yung ginagamit na pampa, ano yun? Pampasour.
3: Pampaasim, George.
5: Pampaasim.
4: So, dinadayo po kami ng mga Taganaga City. Alam nila may masarap na kusido sa San Jose. Doon po yan sa aming lugar. Plus, amin naman pong pampimagas meron pa kaming version namin ng Biko namin Biko
3: anong version yon mayor
4: ibang klase din ang Biko namin sa natin kasi ako umiikot din ako sa buong Pilipinas so iba rin yung klase yung Biko namin
5: mas malinam na ba yan mayor
3: anong meron dyan sa Biko ninyo
4: kargado siya ng nyog alam mo yung may nyog siya meron siyang toppings na
3: latik
4: cheese and something like that.
3: Amis, keso. So hindi lang latik kasi usually latik, 'di ba? Pero ito may keso. Hindi
4: lang kay Sir Bernard address ko padala ng kayo diyan. Paano niyo po?
5: Yung kakaibang Biko ng San Jose Partido.
3: Pero ayan, sige. Sir, Mayor, so ayan yung mga ano pala, George, na dapat nating matikman diyan sa San Jose.
5: Talaga,
3: ng mga pagkain nila, no, ang sarap. Pero eto
4: nalilimutan ko pa pala yung kusido namin kasi it's distinct. Yung sikat to kami yung sa isda na malasugi.
5: Malasugi.
4: Yun yung kinukusido namin.
5: Nabasa ko.
3: So ano po yun? Diyan lang din makikita sa inyong lugar yung isda.
4: It's a migratory fish po from the Pacific. So pumupunta yan sa dagat to namin by summer. So nahuli siya by hook and line.
5: So mamimingwit ka pala.
4: ano po, yan po ang sikat po sa amin na pagkain.
3: Ayun. Wow. Sir, Mayor, gusto naman natin, siguro yung mga nakikinig sa atin ngayon, tsaka yung nanonood sa ating streaming ngayon, gusto nilang malaman kung pupunta sila dyan sa San Jose. Kumusta po yung mga akomodasyon natin at tsaka yung rate, yung kung magkano, saan yung mga pwedeng tirhan nila dyan?
4: Meron na po kami nagkakailan-ilan. Kung dati ho, nang wala pa ho kami ditong mga available na hotels na maliliit lang po, mostly ng aming mga bisita ay in-house namin sa katabing bayan ho namin, sa Goa at saka sa Tigaon. Ngayon po, ito po yung naging bunga. Kaya ako po ay nagagalak talaga dahil tama po pala yung ginawa namin nung may first term. Because after the events na ginawa namin dito, may nagsulputan ngayong maliliit lang na hotels, mga boutique hotels dito sa aming bayan. I think this year we have 3 new hotels and coffee shops. And dati po wala kaming restaurant.
3: As
4: in wala. Mga bahay-bahay lang nakarinder. Pero ngayon meron na rin kami.
3: Uh-huh.
4: So it only proves na yung hypothesis natin with regards to the tourism, tama.
3: Ang ganda, ayan, mga Port Alfred.
5: Resort and hotel.
3: Ang ganda, So, ito na yung pwedeng puntahan ng mga, ito na po yung pwedeng puntahan ng mga turista natin sakaling gusto nilang mag-overnight o magtagal dyan sa San Jose.
4: Apo, ang pinaka-major po namin na sinirecommend yung Port Alfred Resort.
3: Mm-hmm.
4: Beachfront po yan.
3: Oh.
4: Then, mayroon po kami kinatawag na Cable Tow Village. It's like a Airbnb. It's front then you can rent a whole house lang.
3: Okay.
4: Pwede ka magluto doon, pwede ka magano,
5: magano.
4: Kasi dati po way back 2005, ako po yung nanguna sa pag-introduce ng homestay program.
3: Tama.
4: Yung mga bisita ho namin ng mga foreigners na sumasali sa angling competition that time. Ayaw nila ng hotel, gusto nila mag-stay sa mga bahay-bahay. So ang ginawa namin, we supported the household with funds to upgrade their amenities like CR, like the bed sheets, and the para malinis naman yung titirahan. Pero ngayon dahil yun nga, nakikilala na yung bahay namin, may mga ilan na po na mga maliit po na hotel. Meron po kami hotel. Yung Port Alfred, meron tayo yung Ubias Inn, meron po tayo yung Katre,
3: Katre.
4: Tapos meron po kami yung another one is under construction. Well, ini wala pang pangalan na sinasubmit sa amin, pero ganun po.
3: Pero Mayor, and, magkano po yung ano?
4: Para sa poblasyon po. Siya yung nasa heritage site po kasi kami.
5: Heritage area.
4: Our church alone is more than 200 years old.
3: Wow.
4: This year, lalagyan na kami ng marker ng National Historical Institute.
3: Ay, wow!
4: Including our municipal building. Ang municipal building po namin is was constructed 6 years after the church was constructed. So, 200 years na rin po ang municipal building po namin.
3: Ay, Mayor! Opo. Mayor, gusto lang malaman nung mga nakikinig sa atin, yung rate po.
5: Magkano?
3: Magkano? yung pinakamura at saka yung pinakamahal.
5: Per night.
3: Yung mga...
4: Rate po?
3: Oo, yung tama. Rate.
5: Yung rate?
4: Pinakamura po, may 800, may 1,000. Oh, wow. Mahal na po ang 3,500 pesos.
5: Ah, wow. Pwede.
4: Mura lang
3: pwede,
4: po.
3: Pwede.
4: Affordable po.
3: Pwede, affordable talaga, no? Yung overnight
4: and you can meal. You can take the PITX
5: yes.
4: going to San Jose directly through Peña Francia and Raymond Bus. Pwede ka na. Bababa ka mismo sa San Jose.
3: From okay. PITX. Ilang oras, Mayor, from PITX, yung travel?
4: Nung hindi pa nabibisita ni Secretary Dizon yung Maharlika Highway, it will take you 12 hours.
3: Wow, wow.
4: But now, hanggang sana sa mga 10 hours.
3: Mas less na ng 2 hours.
5: Nabawasan ng 2 hours.
3: Okay.
5: So, pag aeroplano, ano, Mayor?
4: Naman, you go to BIA, Daraga, then travel 2.5 hours.
3: 2.5 hours.
5: Ah, okay.
3: So, pag ano yun? Pag plane?
5: Pag aeroplano, Mayor?
4: Aeroplano po, you have 2 options. Yung Naga City Airport kasi, okay. Clark na po ang origin niya. So, wala na siyang Manila.
3: Sa Manila. Okay.
4: So, kung gusto mong Manila ka magsasakay, you go to BIA, Daraga International Airport.
3: Daraga International Airport ka bababa. So, from Daraga nga, so from Daraga is 2.5 hours papunta sa yes. San Jose.
4: Opo, ma'am.
3: Eh, from kung halimbawang magka-Clark ka, tapos baba mo ay Naga, ilang oras po?
5: From Naga.
4: 1 hour and 30 minutes po.
3: Mas malapit.
5: Siya ng 1 hour.
3: Okay.
4: San Jose po is, from Naga City is only 53 kilometers.
5: Oh, malapit nga, 53 kilometers.
3: Pero kung
4: kaya nga lang bumabagal kasi yung traffic sa mga neighboring towns. Tama. Yung Pili, congested na rin. Naga City alone is very congested.
3: Yes, So 10 hours. So yung pag nag-bus ka pala, 10 hours. From PITX. Diretso na po yun, ano, Mayor? Tama ba?
4: Diretso na, ma'am. Diretso
3: okay.
4: Na, ma'am.
3: So bababa ka na lang ng San Jose.
5: Yan.
4: Opo.
3: Ay, kaya natin yun, George. Why not?
5: Parang ano, door-to-door delivery from PITX. Baba mo, San Jose partido na.
3: Doon ka na talaga bababa. Marami rin palang paraan. So, pwedeng mapuntahan pala talaga ng mga ano, ng mga turista natin, yung mga lalo na yung mga local tourist. Pero Mayor, marami din po ba mga foreign tourists na nagpupunta dyan ngayon sa San Jose?
4: Marami din po. Actually, yung kaya nga po yung isa sa pangalawa ko po na ginagawa ngayon, which is ito rin po yung ipinanalo ko po sa Kuala Lumpur during the Smart Cities Network's pitching contest. Ang yung boulevard ho namin with a 14 kilometer stretch of length ng shoreline ay nag-establish po tayo diyan ng pinakaunang Bali-inspired geriatric hospital. Ano po? So siguro baka hindi pa kayo nakakita po ng hospital na itsura niya parang resort. Instead na rooms, you will be booked by a villas. Pero without villas. You knowing na ginagamot ka na pala sa... It's a wellness center na malapit
3: ka. Ay, ang galing.
4: Beachfront. Ang purpose ko niyan is for foreigners na would like to retire in our area.
5: Retirement
4: kasi
5: haven
4: po, din. Mangilang-ilan na po ngayon ang mga foreigners na dito na rin nagsettle sa lugar namin. Mangilang-ilan sila. And isa yan sa mga na-observe ko pagdating sa healthcare talaga, Kailangan pa nilang pumunta ng Naga, kailangan pa nilang pumunta ng Manila. So, naisipan ko po na mag-establish po ako niya na isang lugar lang na ando na lahat. Wellness center, para ka lang nasa resort, pero kumpleto lahat ng amenities. MRI, all diagnostic procedures, may cath lab, anything with the specialties for geriatric care.
3: So, eventually, hindi lang pala mayor mga tourists, no? Ang dadagsa dyan, baka pati yung mga magre-retire, yung mga retiree natin.
5: Oo, magiging retirement haven.
3: Oo, na galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at saka galing sa ibang bansa. Diba, George?
5: Oo, tama.
3: Oo, kasi parang yun na yung pinaprepare din ni Mayor eh, diba?
5: Oo, parang ala Dumaguete, diba, Mayor Gerald? Pero Mayor, medyo kinakapos na tayo ng oras, Mayor.
3: Oo nga eh.
5: Paano po yung paano makikipag-ugnayan yung mga ating mga viewer at saka mga listener natin pa, kung gusto po nilang pumunta sa San Jose Partido sa Camsur, paano sila mag-book dyan ng mga reservation, ano yung mga contact number at saka mga digital platforms natin, Mayor Gerald?
4: Okay, meron po kaming active social media pages, yung tourist, San Jose Partido Tourism, and yung Gerald Peña page and the LGU San Jose page po.
5: Ayun.
4: Search na lang po nila po yung San Jose Partido. Makikita po nila yan.
3: Ayun, San Jose Partido.
4: FB. Ma-address po namin ang concern nila po.
3: Ayun. Okay. Nako, Mayor, parang kulang pa yung oras natin. Oh. Ah. Parang marami pa aming gustong malaman sa San Jose. Parang na ano, wala pa tayo dun sa exciting part ba yun, George? Dun sa mga binanggit ni Mayor Gerald. Pero dahil wala na tayong masyadong oras, sir, yung mga nakikinig sa atin at saka mga nanonood sa ating live streaming, baka gusto nyo pa ulit imbitahin para maipakita po ninyo yung kagandahan ng San Jose Partido sa Camarines Sur.
4: Okay. Diyos mabalas po at sa lahat po ng nakikinig, ano po, let's be positive always, ano po, focus tayo kung anong meron positive sa bansa natin. That's like we're doing in San Jose Partido. We focus on the potential, we focus on whatever can it can serve best to the people. So sa lahat po ng nakikinig dyan, if you try to explore our municipality, surely enough, you will explore another one in the near future.
3: Mm-hmm.
4: So, ganun na rin po ang ginagawa natin. Kaya ganun po ang ginagawa ko. May pinupuntan din po akong lugar para suportahan. So, yung lugar ho namin, willing din ho kaming tumanggap ng bisita, tumanggap ng turista, bilang support. At saka, eventually, what we're doing in very kind, in the smallest kind of gesture that we're doing now is we're helping our country.
3: Mm-hmm. Ano po? Ayun.
4: Sa gitna ng
5: mga paghamon
4: natin ngayon,
5: Sa
4: tingin ko ito ang pinakamaganda. I-promote natin yung bansa natin na ano, na paano tayo manatili bilang Pilipino.
3: Yun lang po. Oo. Parang gusto ko tuloy pumasyal dyan sa San Jose.
5: San Jose.
3: Oo. Parang kasing, diba, kasi maraming mga overrated na lugar. Mm-hmm. Pero itong kanila, parang underrated. Pero makikita mo na ano, diba, na ano tawag doon, George, na maganda talaga.
5: Oo,
3: no?
5: Maganda.
3: Pati yung sistema nila doon, diba? Kaya parang feeling secured ka talaga. Tapos, ang ganda-ganda nung kanilang
5: nature,
3: lugar. Parang may feeling tuloy ako na may third term pa si Mayor.
5: Pwede. Bakit naman? Very possible.
3: Parang ngayon pa lang idol ko na si Mayor. Sige. So, Mayor, maraming salamat. At saka maraming salamat din kay Sir Bernard. Kasi siya yung nag-connect sa amin sa inyo at nalaman natin yung ganitong ano, no. Anyway, maraming salamat po ulit, Mayor.
4: Diyos mabalos po.
3: Ayan. Okay, maraming salamat kay Mayor Gerald B. Peña ng San Jose Partido, Camarines Sur. At talagang, alam mo, George, totoo yun, ah, yung sinabi ko. Parang feeling ko magkaka third term siya.
5: Oo naman. Kayang-kaya ni Mayor Gerald.
3: Hindi kasi yung mga ginawa niya, yung mga legacy, di ba?
5: Tsaka may track record naman talagang makikita na ginawa.
3: At tsaka, alam mo yun, yung parang pagiging humble na eto ako, ganito lang ako, hindi ako mayor.
5: Oo, sinasabi hindi nga siya may iniisip na mayor, steward.
3: Oo, steward lang siya dun sa kanilang lugar. Yan. So talaga maganda, no? Sana lahat ng mga mga official natin ganyan.
5: Sana
3: no?
5: All.
3: Oo, sa pati mga local official natin, yes. No? National at local officials. Tama, so, one of these days, Georgia, pag meron tayong oras, yes. Go na tayo dyan.
5: Yung laing at saka yung kusido ng malasugi.
3: At saka biko, nakakaiba.
5: Biko nakakaiba.
3: O, ayan, ako, andami. Ano na tayo, overtime na tayo.
5: Overtime
3: lagi tayo kay Miss Judith.
5: Kaya, okay.
3: Nakabantay na sa atin yung ating... Yung station susunod. Manager dito. Sabi siguro, ay, tama na yan. Si Miss Cecil Kimlat. Anyway, so maraming salamat. George, pasalamat
5: okay,
3: na tayo.
5: Maraming salamat sa lahat po ng bumubuo sa ating production team. Siyempre, yung ating voiceover si Erwin Piñano, ang ating legend sa sound design si Kuya Anthony Pimentel, yung ating mga katong sa engineering side, ano, ang maganda na si Suzanne Barameda at ang pogi na si Jermart Rocamora. Mm-hmm. At yung ating makasaman sa ating transmitter side sa may Malolos, Bulacan, si Romer Nato at saka August. Ay, maraming salamat sa inyong lahat.
3: Ay, bakit yung nandun sa Bulacan walang pogi?
5: Ay, di mga pogi din. Oo. Ano yun, opa?
3: Huwag na daw, okay.
5: Huwag na daw, okay na yan daw.
3: Na. Anyway, maraming, talaga, maraming salamat po ulit sa ating mga naging tagapakinig, tagapanood sa ating FB live streaming ngayong umaga. Parang na-excite ako dun sa pag-uusap natin with Mayor Gerald Peña ngayong umaga. So maraming salamat po, Mayor, at dun sa ating mga naging tagapakinig din at tagapanood. Hanggang sa susunod pong edisyon na lang na ating programa. George! Okay. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay.
5: Sa mga magagandang lugar man yan.
3: O, sa ating buhay. Kasama
5: sama
3: po
5: ang mga travel buddy. Ako po si George Arsenio.
3: At ako naman po si Vendones dito sa Going Places.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap by the mere word
9: yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

Yes, magandang hapon sa ating lahat. Oras na para sa ating Cycle Lane on a Sunday afternoon. Dito lamang po sa ating Sports Radio 918 kHz sa ating AM band. Nasa Capital FM tayo, 104.3 FM sa araw na ito. Pero syempre, nandyan pa rin po tayo sa ating Facebook live stream sa pamagitan ng ating DZSR Sports Radio. Kung di nyo kaagad makita, go to my timeline. Doon po sa timeline ko, nandoon at parati nating sinishare. Para syempre, magkaugnayan tayo, magkabalitaan, magkakwentuhan patungkol pa rin sa paborito ninyo at paborito natin na sport ng cycling. Siyempre, basta summer, napakaraming ganap. Katatapos pa nga lang ng ating MPTC Tour of Luzon, di natin kaagad na isasarado ika nga ang mga kwentuhan patungkol sa 14-stage multi-stage nga Tour of Luzon. Summer Spectacle, yan na ngayon ang ating titulo ng ating karera. Makakaugnay natin mamaya ang technical head, President Commissar, sabihin natin Event Director din, halos siya naman ang naging daan para magkaroon ng revival nitong Tour of Luzon. So I'm talking about Lorenzo Jun Lumibao. Mamaya po makakaugnay natin dito lamang sa Cycle Lane. Kasama ko sina Engineer Jemart, ganun din si Susane, and syempre Capital FM, yung ating 104.3. At kayong lahat na nakatutok sa ating programa, hello! Magandang hapon po sa ating lahat! Uy, magkomento kayo kung kayo'y nakatune in sa ating Sports Radio Cycle Lane program para marami-rami tayong alam ko na nagkakakwentuhan. Pare-pareho nating paborito itong sport, kaya naman mas welcome talaga kayo na mag-post ng inyong mga reaction o kaya may mga suggestion tayo, lalo na natuloy ang ating talakayan patungkol sa MPTC Tour of Luzon. Pero bago yan, ako, hindi ako nakakuha ng mga photos. Gusto kong i-congratulate yung ilan sa mga kaibigan natin, lalo na yung mga sina Vivar Fernandez family na patuloy na nagtataguyod ng cycling katatapos lang kahapon ng kanilang San Leonardo Cycling Challenge. Yung ilan sa mga kasama nating technical officials sa MPTC Tour of Luzon, nakita din natin doon. So, another successful staging. Congratulations sa lahat ng mga winners. At mabuhay po ang mga organizer katulad ng Vivar Fernandez family at yung mga kaibigan pa natin dyan sa Nueva Ecija. Congratulations! Pero puntahan din natin ang Giro d'Italia, ang international race naman. Ito yung pinakamalaki. Alam ko, karamihan din sa inyo, ha? Nagbababa dito, nakamonitor. Sino ba ang aatake? Kailan ba talaga makukuha ng

0: ang abante ngayon nitong si Vingegaard kay Eulalio going into the last how many more days? Meron pa tayong isang rest day plus how many days remaining? Kung 14 stages yan, halos 7 stages na lang natitira kasi this is a 21 stage multi-stage Giro di Italia. As expected, naisin ni Jonas Vingegaard na maging tanging ikawalo na rider na makumpleto ang mga panalo doon sa tatlong Grand Tour. Tour de France winner na siya, nag-Vuelta España na rin siya, and of course, ito na, Giro di Italia na lang ang nawawala sa kanyang listahan ng mga panalo. Siya po ay nasa kanyang kauna-unahang pagkakataon ha, na pagsali dito sa Giro di Italia. Sana nasa Europe tayo at nakakapanood tayo ng mga karera na katulad nito, ano, very tough race para yan, you know, look at that. May nakita ko, you know, the same photo nito doon sa MPTC Tour of Luzon. Kinuha nila yung roundabout, para not the roundabout but isang paakyat na bahagi na same. Siguro naka-monitor din sa mga, definitely malaki ang mga karera. Ang ganda ng shot na to, no, habang umaakyat. Paliko yung mga riders, diba? What a beautiful shot in this Giro di Italia. So, may mga kaibigan din tayo. Alam ko nanonood lagi nitong Giro di Italia. And some of our friends na taga Ronda, Pilipinas, syempre yung mga commissar na yan, nandun din talaga sa Italy at nag-e-enjoy sa mga karera. They may not be officiating or doing the job of a commissar, pero ayan, nandiyan at nanonood, na-enjoy nila yung cycling. Even ang alam ko si Commissar Zach Prendergast, okay, yung nag-officiate din sa ACC Track Cycling, andito, isa rin dun sa, I think, I don't know kung finish line area ba siya or start area yung assignment ni Zach, ano? But this is Giro di Italia, one of the three big race in Europe at isa nga po sa mga Grand Tour. Alam ko na yung may mga hangover doon sa MPTC Tour of Luzon, eh, dito sila nakatutok, di ba? Sa Giro di Italia naman ngayon. And of course, yung mga kaibigan natin, they cannot wait for the next edition of our MPTC Tour of Luzon. Okay? So speaking of the MPTC Tour of Luzon, eh ito, i-welcome natin sa ating program, siya yung President Commissar and I think he is really the event director then of this MPTC Tour of Luzon 2026, A Heritage in Motion. Commissar Jun Lumibao, welcome once again to Sports Radio. Congratulations!
1: Oh, good morning everyone. Thank you very much and congratulations to all of us. Of course, si Miss Judith, siya yung tour radio natin. Kasama ko the whole time from stage 1 to 14. Nasa likod lang siya ng COM 1 car. And making those important announcements sa teams and sa buong race entourage.
0: Yes. Kom Lomi, may hangover pa ba? Feeling mo ba may stage next pa, next day stage pa? Kasi karamihan sa mga kaibigan na kakausap ko, hindi pa sila nakaka-get over dito po sa 2026 Tour of Luzon.
1: Speaking of hangover, parang ano na siya eh, virus na siya eh. Nasa katawan na natin. So, what made the virus or what made the hangover lasting is that and makes us excited for the next tour eh yung dagsa ng tao, yung nasa kalsada. They waited under the heat of the sun. May daladalang mga ice tubig, may daladalang mga balde, tabo, yung mga merong mga car wash. Nilabas yung mga host nila. And merong mga 5-man deep, 4-man, 5-man deep ang nadaanan natin noon, di ba, Miss Judith? So yun ang nakaka-inspire, nakakakilabot. And it goes to show that the Tour of Luzon is really back.
0: Yes, definitely. Okay, bilang event director, at ikaw naman din ang isa talaga sa pinaka main man na nag-push for this revival. Gaano nga ba katagumpay itong idinaos natin, the second edition, ano, after ma-revive nga natin ito? Unang-una, technical aspect, kasi yan din ang isa sa pinakamahalaga na aspeto ng ating karera.
1: Yes, firstly, of course, I have to credit Chairman Patrick Pato Gregorio for this for the revival of the Tour of Luzon. Nasa

0: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
6: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado.
5: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
9: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan
14: ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa

na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Your institution in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

Isang magandang hapon sa inyong lahat ngayong araw ng Linggo. It's May 24, 2026. Ako po si Dennis Hilanga at ito po ang LGU Sports Corner dito lang sa Sports Radio 918 AM. We are live over 9 or Capital FM 104.3 no, sa ating mga radyo at sa ating official Facebook live streaming ng Sports Radio. Again, live po tayo sa 104.3 Capital FM. So Facebook and FM Radio, eh, napapakinggan nyo po ang ating programa sa mga oras na ito. Ay, nakakamiss pa lang magprograma after 2 weeks. Wala po tayo the past 2 weeks dito sa LGU because we covered the Presaa National Games 2020.

0: 26. So medyo matagal-tagal ho tayong nawala, pero nagbabalik po tayo ngayong araw na ito para na naman no, buksan natin ang isang multi-sport event. Palarong pambansa sa Agusan del Sur, mga kaibigan, ngayong araw na ito. Particularly mamayang 5 PM magsisimula po ang opening ceremony. Ready-ready na ang LGU ng Agusan del Sur for this event na tatagal po hanggang May 31. So that would be on next Sunday. So May 24 to 31, 11,000 student athletes mula po sa elementarya at sekundarya, no? Mula din po yan sa mga public and private schools, no, sa pamumuno ng Department of Education sa tulong ng Philippine Sports Commission ng iba't ibang sangay pa ng pamahalaan. Matapos ang 2 taong paghahanda ng probinsya ng Agusan del Sur, is finally mangyayari na po for the very first time sa kanilang lalawigan ang pinakamalaking palaro para po sa ating mga student athletes sa buong Pilipinas. Ang magiging lugar po kung saan gagawin ang opening ceremony mamayang hapon, kung saan dadaluhan po iyan para ibigay ang kanyang keynote speech at formal na buksan ng kompetisyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diyan po sa Dato Lipos Makapandong Sports Complex sa Prosperidad, Agusan del Sur. Na-specify na rin po yung mga venues, no, kung saan nga ang mga local government units ng probinsya, mga munisipalidad at syudad ng Agusan del Sur. So magkakahiwalay po iyan yung mga venues ho natin. Yan, pakita natin yung mga lugar, no, yung mga LGU sa Bayugan, Esperanza, Talacogon, Prosperidad, San Francisco, Rosario and Bunawan. Yan po yung mga LGUs in Agusan del Sur kung saan gagawin yung iba't ibang sporting events. Umpisahan natin dun sa Bayugan. Pwede natin pakita. Ayan, so badminton sa ACES Sports Center, basketball elementary boys sa Lope, A. Assis Memorial Gymnasium, Chess San Lorenzo Ruiz Function Hall, Taekwondo Bayugan City Convention Center, wrestling sa Bayugan City Dome at ang wushu sa Salvacion Evacuation Center. Meron din po sa Esperanza, no? Yan po ang nag-iisang sport na gagawin diyan is boxing sa Esperanza Covered Court. Yan. And then Talacogon. Talacogon has 3 sports hosting, no? Archery sa Labing Open Space, no? And then basketball secondary girls sa Municipal Evacuation Center. And then table tennis sa Salvacion Municipal Gymnasium. Sorry po, hindi po pala Labnig. Sa Labnig Open Space yung archery. Labing kasi, ano ba 'yan? Pero Labnig po, Labnig Open Space. And then meron din po sa Prosperidad. Ayan. Yung Prosperidad, ito po yung main hub. Ibig sabihin, dito po yung karamihan sa mga sports since nandito po yung Makapandong Sports Complex. So, dance sport, no, sa Dato Lipos sa Makapandong, dun nga sa covered court na yon. Football sa open field ng Asat Compound, open field ng near sa may tennis court ng Coliseum or ng complex, and then soccer field sa Dato Lipos, no, dun pa rin sa complex. Rhythmic gymnastics sa back of grandstand, para games, no, sa sped athletics, and then para games boccia sa DPWH covered court. Tapos para games swimming dun sa aquatic center pa rin ng sports complex, sepak takraw sa Asat Compound, softball back of provincial satellite, and then sa Naliyagan open field, and then swimming dun din sa Makapandong Sports Complex, tennis sa tennis area noong complex. Yan. So and 2 more, volleyball sa multipurpose building sa likod po nung Emergency Operation Center, Evacuation Center, no, along Virginia M. Hetes Street. and then sa open space ng Provincial Engineering Office Compound. And then Weightlifting Provincial Evacuation Center. Weightlifting po ah, ito po yung first time na maibabalik sa ano, sa as regular sport. Ito pong weightlifting. And then athletic, syempre, basketball, 3-on-3, basketball, secondary boys and billiards, lahat po yan sa munisipalidad ng Prosperidad. And then San Francisco, sa San Francisco, para games, gold ball, arnis, baseball, and then futsal. Tapos sa Rosario Town, pencaksilat. Ayan. And then lastly, sa Bunawan, aerogymnastics. At yung, ito, abangan din to yung men's artistic gymnastics and the women's artistic gymnastics. Diyan po sa Agusan del Sur State University Sociocultural Gymnasium. So yan po yung magiging mga lugar kung saan po gagawin itong mga sports po natin. So mainit yung naging pag-welcome po ng mga LGUs sa mga probinsya. Gaya na nga lamang noong sa Bayugan na nagkaroon pa po ng welcome night kagabi. So nagkaroon po ng parang cultural show, pinakita yung ganda ng Agusan del Sur, and then winelcome yung mga delegates kasi may mga hinahouse ang Bayugan City, no, yung isa po yan sa mga component cities diyan po sa Agusan del Sur, yung ilan sa mga delegado from regions diyan po nakatira pa for now, no. At ang nakakatuwa dito kasi daw yung mga aircon dinistribute sa mga eskwelahan, kaya naman yung mga rooms na tinutuluyan or yung the billeting quarters of the athletes air condition, so hindi mainit. Maganda makita ng ating reporter na si Jess Laid yan personally, no, kung talagang naka-aircon lahat nung mga tinutuluyan ng mga delegado natin, especially yung mga student athletes. Eto maganda mga kaibigan, gaya nung sinasabi ko kanina, for the first time since nung napakatagal na panahon kung kailan nagkaroon ng weightlifting as regular sports, eh nagbabalik ho itong weightlifting natin. Diba? Ayan, dyan sa isang larawan na ipakita dyan na si Governor Santiago Cane ng Agusan. Ayan, kasama niya yung ibang mga atleta, yung mga weightlifters natin, at si Coach Julius Naranjo. Ayan, yung asawa po ni Heidi Lynn Diaz. Ayan, so they are also preparing dito po sa kanilang paghanda. Hindi, mali yun, pre. Julius Naranjo. Ayan, ibang-ibang Julius yun. Mali. Oh. Ayan, kasi sila Coach Julius po, ano yan, sa Rizal yan. Meron silang weightlifting academy or gym dyan sa Halahala. So, si Heidi Lynn din po kasi will grace the opening ceremony mamaya to give inspiration dun sa ating mga atleta. So, yon. Also, ang boxing, nakapag-establish na sila dyan ng pwesto nila. Dyan nga sa bayan ng Esperanza. Ayan. Ewan ko lang kung naabutan pa ni Chintong Esperanza, kanta ni April Boy to eh. Oh. Tsaka, si J-Mart, alam kaya yan, yung Esperanza, kanta ni April Boy yan. Kapangalan itong syudad dito sa ano, dito sa Agusan del Sur. Ito, bukod sa weightlifting, ang football po for secondary girls and futsal for elementary girls ay kabilang na rin po bilang regular sports starting this year. So, mas lumalawak ang opportunities for the players. Yung mga demo sports naman natin ngayong taon ay kickboxing, soft tennis at karate. Na very timely po ang pagkakalagay ng karate dito po sa palaro as demo sport. Kasi we know that the Philippines hosted yung Karate Youth League kung saan dalawang young players po natin, young karatekas ang nag-uwi ng medalya. Si Francis Abundo at saka yung isang player pa. Ibig sabihin, talagang dun sa grassroots, meron na tayong mga nakikitang potential, no? Samantala, yung Muay Thai and selected para games events, no? Kagaya ng sitting volleyball and table tennis ay magiging exhibition events po iyan. para po masuportahan yung inclusivity in school sports. Mamaya may papanood ho tayong parte nung naging press conference kahapon, no, kung saan nabanggit yan ni USEC Malcolm Garma ng DepEd. Isa pa po sa mga magiging bago this palaro 2026, nagkaroon po ng expansion ang mga regions na kasali. So dati 17 regions plus Philippine Schools Overseas and National Academy of Sports, so 19. Ngayon we have 18 regions dahil ang Negros Island region is a sole region na ngayon. Dati po ang Negros, no, na binubuo ng NEGOC o Negros Occidental at Negros Oriental, kabilang ho yan sa Western Visayas. Ngayon they are standalone na region na. So meron na ho tayong 18 regions plus yung Philippine Schools Overseas at National Academy of Sports. So yung pagiging powerhouse ng Western Visayas pagdating sa athletics, makikita natin kung still pa rin ba despite na nahiwalay na sa kanila yung Negros Island. Gayun din sa volleyball, kasi yung Bacolod Taytong High School, diba? Sa Bacolod yan. Western Visayas before, ngayon Negros Island na sila. Isa pa sa nakakatuwa, mga kaibigan, dito sa palaro 2026, no? Kasi alam naman natin kapag ganitong mga multi-sport event, talagang iba-ibang venue. So kailangan mong sumakay, kailangan mong pumunta sa point A to point B para makarating ka doon sa mga kokoberan, no? Mga lugar na pagdadausan. Ang maganda dyan, may libreng sakay. Ayan. Ang galing ni Jemart, saktong-sakto sa sasabihin ko talaga. On point na on point. Ayan, no? Mga tricycle po, tsaka yung mga parang may mga electric bike din, no? Tapos may mga van. Ayan. Yan yung mga ilan sa, yan yung mga libreng pwedeng gamitin. Ayan. So, yan nga, gaganda. Parang bagong bili pa ng Igo ba? Yung mga tricycle, no? Yan po ay para hindi na gumastos ng husto. Kumbaga, parang kinater na talaga ng LGU. Yung magiging commute ng mga ating mga atleta. Mahirap din naman kasi yan. Though meron pong mga service yung mga delegations natin. Yan po dun sa mga manonood, sa members ng media na kukover, kasi ang dami po niyan. May national media tayo, yung mga local press din. So talagang malaking bagay ho ito. At sinabi na rin po ni Governor Kane na inutusan niya yung mga kapulisan dyan sa Agusan na hulihin kung sino man yung maniningil ng sobra-sobra doon sa ibang hindi kasama dyan sa libreng sakay. Pero since marami naman yan, bakit pa kayo magbabayad? Diba? Tama naman eh. Yan. So, ang maganda pa dito, doon sa bawat municipality or sa cities na mga nabanggit natin kanina, may inilabas din kasi yung palaro o yung Agusan na yung mga church, no, of all religions, 'di ba? Katoliko, Iglesia, Islam, ano pa ba, Christian, Adventist, yung mga ganyan, yung mga religions po, no. Jehovah's Witnesses, naglagay sila ng mga lugar kung saan naka-position yung mga church na 'yon para dun sa mga delegates natin na gustong magsimba sa kanilang simbahan. 'Di ba? Napakaganda noon kasi hindi lang naman syempre papumunta ka dyan yung about sa competition, syempre meron kang spiritual life. Yung mga atleta natin na gustong humingi ng guidance mula sa taas, di ba? Makakapunta sila dyan. As well as mga water stations na meron pang contact number dun sa mga lugar. Para o-order sila, bibili silang tubig, di ba? Madali nilang mapuntahan. Gas station, ganun din kung kailangan magpagas ng mga service. Convenience store, ito, very importante ito, Jemart. Pag nagugutom yung mga atleta natin. Kasi yung mga LGUs na pinanggalingan yan, may mga pabaon yan. Si Mayor Bico, ang laki ng bigay sa mga batang Pasigueño athletes natin. Bacolod, si Mayor Gasataya, no, may 19,000 sa bawat atleta. Hindi mo naman magagastos din ng lahat-lahat yan, di ba? Ayun. So, yun yung maganda na. Tapos may laundry shop din ng mga in-identify dun sa mga lugar, dun sa mga LGUs. Para kung yung mga bata, nangangasim-ngasim na, nagkakailangan magpalit ng damit, pwede na magpa-laundry. Diba dun? Ayan. Tsaka syempre dun sa mga tao na pupunta dun. O, pag nagmamantika, syempre, maalinsangan. Diba? Ayan. So, also, sinabi na rin po ng LGU ng Agusan na mag-ingat sa mga scammer dyan po sa kanan lugar kung may mga manluloko man dahil libre po ang panonood sa lahat ng sport events sa mga venues. No? So wala pong magbabayad sa mga sinasabing nagbebenta ng ticket. Lahat po yan libre. No? At nagsimula na rin po yung ibang sporting events gaya nung mga team sports, particularly sa 5-on-5 at sa football. Kasi mahaba-haba ho ito. So bago pa yung opening ceremony mamaya, may mga ilang nag-start na dun sa elimination games nila. Ito pa, isa pang good news para sa mga delegates natin sa palaro. Aside, syempre, na makikipag-compete ka, yung mga atleta natin, mga coaches and other people na kasama dyan, meron pong libreng tour ang Agusan del Sur. Yan. Sa mga magkakaibang ecotourism spots, kasama na ho dyan yung wildlife sanctuary, yung very sikat na Agusan Marsh, tsaka yung Enchanted River. Ayan. So para na rin tayong nasa ano. Para tayong nasa show ni Miss Ven at ni Sir George sa Going Places. Ano? Nakakatuwa kasi ang sports is also about tourism and economy. Sabi nga ni Governor dun sa Prescon, talagang dumoble, tumiriple ang kita ng mga locals because of palarong pambansa. Diba? Yan yung sinasabi natin na whenever a city or a municipality hosts a big event, kumikita talaga, malaki ang impact sa ekonomiya. So, maganda yan. Talagang tatangkilikin ng mga delegates yung mga makikita nila dyan sa Agusan. Dami nung pwedeng puntahan, no? Diba? Ilan yan? 13 spots. Ano? 13 tourist destinations. Isa pa dyan, yung medal. Ito, pakita rin natin yung medal. Nilabas na nila, ano itsura ng medal. Eh? Ayun, no? Napaka elegante, eh, no? Tapos yung pagkakabitan ho niyan, hindi basta-bastang lanyard na tela lang, na pinrint. Yung pinaka-lanyard po niyan, hinabi ng mga locals from Agusan del Sur. Talagang handcrafted, handmade, na talagang kagaya ng pagpuporsige ng mga atleta na makapagbigay ng glory sa kanilang lugar. Ganun din yung ibinigay na effort at oras ng mga maghabi ng Agusan del Sur para maisabit sa leeg ng mga atletang mananalo po ng gintong medalya, silver and bronze dyan po sa palarong pambansa. Okay, sa ating pagbabalik, no, ay puntahan natin yung naging press conference. Bahagi lang ho ito nung mahabang press con, no, with Governor Santiago Cane Jr., Vice Governor Patricia Ann Plaza at si DepEd Yusek Malcolm Garma, kung saan dito po in-emphasize ng probinsya ng Agusan del Sur kung bakit ba sila ganun ka hands-on na lang at binibigay talaga yung suporta nila dito sa hosting na ito. Kasi talagang very naging comprehensive. May at maya may mga technical meetings, may at maya may pa-press con para i-update ang media about sa nangyayari until dumating nga tayo sa puntong ito na mag-open na ang palaro mamayang hapon. And also DepEd giving its side dun sa naging preparation din nito pong Agusan at ano ba ang ginagawa ng DepEd for this year's palarong pambansa. 1:36 ng hapon ng ating oras. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
1: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong, hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

Napakahalaga makinig ng mabuti sa iyong coach. Nakikita ng iyong coach ang mga bagay na maaaring hindi mo napapansin habang sumasayaw. Magtiwala sa iyong paghahanda. Magtiwala sa iyong training.

Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa Dance Sport Pilipinas at kasama niyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert de Marucut. Dito lamang po sa Sports Radio 918 kHz at inyo rin pong mapapakinggan ang ating programa sa Capital 104.3 FM. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, napakahalaga, suportahan ang inyong mga kasamahan sa koponan. Magpalakpakan at magpalakasan ng loob sa isa't isa. Ang positibong enerhiya ay nakakatulong sa lahat. Ang matatag na koponan ay sama-samang umuunlad. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga hindi dapat gawin habang nasa kompetisyon. Huwag makipagtalo sa mga hurado, manalo man o matalo. Tanggapin ang resulta ng may profesionalismo. Huwag mawalan ng focus, iwasan ang mga distraksyon tulad ng sobrang paggamit ng cellphone, sobrang panunood sa ibang dancers, negatibong pag-iisip. Huwag sumuko kapag nagkamali. Tandaan, ang isang pagkakamali ay hindi sukatan ng iyong buong performance. Sa huling titig.

Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa Dance Sport Pilipinas at kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert de Marucut. Dito lamang po sa Sports Radio 918 kHz at inyo rin pong mapapakinggan ang ating programa sa Capital 104.3 FM. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, and panghuli, ano naman ang dapat gawin ng mga dancers pagkatapos ng kompetisyon? Dahil ang kompetisyon ay hindi nagtatapos pagkatapos ng awarding ceremony. Learn from experience. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang nagawa kong mabuti? Ano pa ang dapat kong pagbutihin? Ang bawat kompetisyon ay isang karanasan sa pagkatuto. Manalo man o matalo, lumalago ka. Punto 2, manatiling mapagkumbaba. Kung manalo ka, manatiling mapagkumbaba. Kung matalo ka, manatiling motivated. Ang panalo ay nagpapasaya sa iyo, ang pagkatalo ay nagpapalakas sa iyo.

0: At kasama nyo pa rin po ang inyong dance partner, Doc Albert Di Marukut. Dito lamang po sa Sports Radio 918 kHz. At inyo rin pong mapapakinggan ang ating programa sa Capital 104.3 FM. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, huwag kalimutang magsabi ng salamat sa mga coaches, magulang, organizers, mga kasamahan sa koponan dahil sa likod ng bawat mananayaw ay may suportang grupo. Pagkatapos ng kompetisyon, mag-stretch, uminom ng tubig, mag-hydrate, pahingahin ang katawan, mahalaga ang recovery para sa mga atleta. At ngayon, magbibigay tayo ng ilang mabilis na tanong para sa ating mga tagapakinig. Ano ang pinakakinakabahang karanasan ninyo sa kompetisyon? Paano ninyo hinaharap ang kaba bago sumayaw? Anong dance category ang pinakapaborito ninyo?
1: Hey! Handa ka na ba? Bitaw na! Sayaw na!

0: Bago natin tapusin ang programa ngayong araw, laging tandaan, ang sayaw ay hindi lamang tungkol sa pagpanalo ng mga tropeyo. Ito ay tungkol sa disiplina, kumpiyansa sa sarili, pagtutulungan, pagnanasa o passion, pagtitiyaga, at higit sa lahat, enjoyin ang bawat sandali sa dance floor. Dahil ang bawat mananayaw ay may kanya-kanyang paglalakbay. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Dance Sport Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay sa mundo ng dance sport. Ako ang inyong lingkod, Doc Albert Di Marukut, na nagpapaalala, sa bawat ensayo, may progreso, sa bawat galaw, may kwento, at sa bawat pangarap, may tagumpay. Hanggang sa muli, keep dancing Pilipinas!
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Ang ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwaan ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May you continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.
1: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang deeds sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Magazine. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
12: Mahal ang gamot.
11: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
13: Mr. President, pwede pa yakap.
11: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
14: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
15: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
11: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
15: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: As ang alas 3 ng hapon.

0: is lightweight 60 kilograms. Still in boxing, hindi po naiuwi. Or hindi na idepensa ni Melvin Jerusalem ang kanyang WBC minimum weight title after losing to Shakolo Akusen ng South Africa, no, via unanimous decision. Ang naging score in favor of the African fighter, 115-111, 116-112, and 116-111 to become the newest champion dyan po sa WBC minimum weight category. Sa pagkatalong ito ni Jerusalem, siya po ay bumagsak sa 25 wins and 4 losses, samantalang nag-improve naman si Kuse to 10 wins, 3 losses, and 1 draw. 3:15 ng hapon ang ating oras. Magbabalik ang ating recap dito lang po sa Sports Radio makalipas ang ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: ng hapon, nagbabalik ang top sports stories of the week. Let's go to tennis. Alex Ayala agad pong naligwak sa WTA 500 Strasbourg Open sa France noong Lunes ng gabi po, ano, after suffering a first round defeat dito kay Ukrainian qualifier. Wow, this is a stunning victory for Alexandra Oleinikova, no? 6-3, 5-7 and 3-6. After surviving nga ng 14 na deuce sa last 3 games ng opening set, bumangon si Alex from 4-0 down to level it to 5-5 sa second frame. Pero mas nanaig yung forehand nito pong si Oleinikova to win the match. Ngayon, si Alex will be preparing na, no, para dun sa French Open sa kanyang unang match tomorrow, no, bukas. Actually dapat ngayon po yung unang schedule na nailabas, pero na move to tomorrow, Philippine time po yan, against sa world number 17 and 17 seed American Iva Jovic. So yan po yung kanila pong unang pagharap sa professional tour, no, or sa WTA circuit. Itong si Alex, ha, happy birthday kahapon, Alex Ayala. So ano yan, yan yung gustong regalo ni Alex na matanggap. Ang talunin si Jovic dahil this is the second time po na maglalaro sa main draw si Alex Ayala. Second straight year after her miracle run sa Miami Open na nagtuloy-tuloy hanggang sa kanyang automatic qualification sa Grand Slam events.

0: So that year, 2025, first round yung inabot ni Alex, losing to Emiliana Arango ng Colombia. So ngayon, kung matatalo ni Alex si Iva Jovic, ito na yung pinakamataas niyang mararating sa French Open. But syempre, ang panalangin ng sambayan ng Pilipino is to si Alex, no, na mag-progress pa sa mga later stages nito pong French Open. So ito po yung una sa ngayong taon na Grand Slam events na sa, or rather pangalawa na after nung Australian Open. This is the second, for clarification, no, second the Grand Slam tournament na sasalihan ni Alex Ayala after Australian Open. So after French Open, meron pa tayong Wimby and then US Open. Dating magkakampi to, sa double si Jovic at si Ayala, ngayon magtatapat sila for the first round ng French Open. Sa PBA naman, sigurado mamaya meron ng makakuha ng 2-1 lead. Dahil parehas pong tabla sa 1-1 ang best of 7 series ng Barangay Ginebra and Rain or Shine. Gayon din ang TNT at Meralco. So yung Ross Ginebra, game 1, napunta yan sa Ross bago nakabawi ang Ginebra sa second game. No? Late comeback ng Rain or Shine, medyo kinapos lang kaya naitabla yan ng Ginebra to 1-1. Yung TNT Meralco ganun din, TNT nakauna but Meralco refusing, no, dun sa kanilang game 2 kung saan nga si Bolbol hindi na po, no, makakapaglaro the entire conference, no, ruled out na because of a Achilles tear. So ang papalit na import ng TNT si Malik Diouf, ng UP. So mamaya po yan, 5:15 PM game 1 Meralco versus game 3 runner Meralco versus TNT, no, and at 7 PM naman, 7:30 ang Ginebra at Rain or Shine. So isa lang sigurado, may makakatuwan na diyan sa dalawang sering yan. Basketball pa rin ang Gilas Pilipinas Women. Meron na pong bagong coach. Napangalanan na yan ng Samahang Basketball ng Pilipinas. So, a new era for Gilas Women after a decade with Coach Pat Aquino. Ang bago pong coach ay ang Canadian mentor, Canadian coach na si Burke BT Toes, no, si Coach BT. So ayan, so sabi po ng SBP, they hired Toes, no? Ito yung part nung statement, after months of searching across continents with more than a dozen applicants. So talagang naghanap ng foreign coach pala ang SBP to handle the Gilas Women. Ang ilan sa mga credentials nito pong Canadian coach na ito, siya po ang naging head coach ng Fujitsu Red Wave sa Japan Women's Professional League. Dalawang championships yan, 2024 and 2025, no? So more of commercial clubs ang naging hinandle na team nito pong si Burke Toes or si Coach BT. Tingnan natin kung ano ang kanyang maiaambag sa Gilas Women. And speaking of coaches, no, head coaches, itinalaga naman na interim coach ng Alas Pilipinas Women, the Philippine Women's National Volleyball Team, si Coach Shaq De Los Santos, on an interim basis. Ibig sabihin na temporarily lang naman. Ito kasi si Coach Shaq, papalitan niya muna si Coach Tai Bundit na nagre-recover pa sa kanyang surgery. Dahil inoperahan ho ito yung kanyang ankle because na-aksidente si Coach Tai sa Thailand. So kinakailangan ng Alas Women ng papalit para gabayan ang Gilas Women who are preparing for the June 6 to 14 AVC Women's Cup sa Candon, Ilocos Sur. No? Si Coach Shaq, hindi na ho ito bago sa Alas Pilipinas Women. He last coached the national team from 2018 to 2021. Dalawang malaking events po yung kanyang hinawakan, 2018 Asian Games and 2019 SEA Games. And with this development, nagsimula na rin po ang practice ng Alas Women led by Eliza Valdez. Sa volleyball pa rin, pinangalanan or a-awardan na this coming May 30 sa 2nd Pilipinas Live PBL Press Corps Awards Night si Coach Rald Ricaport ng PLDT as the PBL Coach of the Year for bringing the high-speed hitters to new heights dito po sa PBL after winning the PBL on tour and the invitational conferences noong 2025-26 season kung saan 15 games na wala silang talo, no? Also, PLDT made it to the Reinforced Conference Final 4 and taking home the bronze medal. Samantala, or before that, no, ang tinalo po ni Coach Ral dyan sa recognition na yan, si Coach Shaq ng Signal at si Coach Sherwin Meneses ng Creamline. Samantala, sa Spikers third naman, ang Coach of the Year ay si Ty Bundit ng Criss Cross, no? No, so before po nagkaroon ng accident, etong si Coach Ty, back-to-back championships for the Criss Cross King Crunchers ang kanya pong ibinigay. Volleyball pa rin tayo. Eto, si Angel Canino, no, after mag-champion po nung Lasal, sinabi po nitong si Angel na talagang marami daw nag-o-offer sa kanya from clubs abroad na mag-professional na. Pero may isang taon pa po kasi si Angel Canino. So she has one more playing left for the Lady Spikers. No, at lalaruin niya po 'yon. So makikita pa natin sa season 89 si Angel Canino. Bakit nga ba tinalikuran ni Angel Canino yung mga offers na 'yon despite na ang dami talaga eh, 'di ba? Malalaking offers 'yan and given her credentials talagang pwedeng-pwede siya mag international play. Pero may pangako siya kay Coach Ramil De Jesus na tatapusin niya yung 5 taon. At mas nakakatakot ang Lasal come season 1989 dahil mas asahan natin na 2 straight championships ang tatargetin netong Lady Spikers with Finals MVP Shebana Lapot still no, playing for Lasal, no, and going to team up with Angel Canino. Punta naman tayo sa larangan ng bilyar, 13 Pilipino ang maglalaro po sa susunod na linggo, no, sa UK Pool Championship sa Brentwood Center in SA, United Kingdom. Ang manguna po dyan ang rising star ng Philippine Billiards, AJ Manas, kasama si Bernie Regalario, no, dahil wala po ang mga world champions natin na sina Johan Chua at Carlo Biado, hindi po sila maglalaro dito. Ang iba pang makakasama ni AJ Manas dito, no, $40,000 yung tatargetin nila dito. James Aranas, Jeffrey Roda, Patrick Gonzalez, Harry Vergara, Marvin Assis, John Gonzalez, Michael Bawanan, Alexis Ferrer, Mark Capito, Ronel Nalaunan, and Rick Acopio. No, so ilan sa mga makakatapat nila dito na matitindi ay ang defending champion na si Aloysius Yap ng Singapore, world number 1 feather girls ng USA, at ang former world champions na si Joshua Peeler and Darren Appleton. Also si UK Open winner Eklund Kachi at si Robbie Capito. Ang soft tennis Pilipinas naman ay pupunta po ng South Korea sa susunod na buwan para sa 3 buwan camp, no, final build up po 'yan para po sa Asian Games, no, from September to October. So ang manguna diyan si Bien Soleta sa women's squad kasama si na Princess Katindig, Christy Sanyosa at si Hilary Paas, gayon din si Shirin Salazar. Sa men's team naman, ang mga SEA Games medalist na sina Joseph Arcilla and Mark Anthony Alcoceba, kasama nila dyan sina Deo Talatayod, Samuel Nugit at Sherwin Nugit. So gusto nilang higitan yung quarterfinal performance noong huling Asian Games sa Hangzhou, China. still in Asian Games development, magbabalik for the national team duty si Bianca Pagdanganan at si Rico Howie, kasama niya po dyan for this year's Asian Game. Yan po yung kinumpirma ng National Golf Association of the Philippines na si or Secretary General Bones Floro. Yan po yung binunyag nila sa sports radio, no? So both golfers expected naman kasi ano na to, hasang-hasa na to sa international tournament. Pagdaganan, siya po ay two-time Olympian and making her return for the Asian Games after winning two golds and a bronze sa 2018 Games in Jakarta, Indonesia. Samantala, si Howie naman, first time na maglalaro ulit for the Philippines since 2013 after leading the country dun sa Putra Cup title. And lastly, sa ating recap sa local scene, ito na po, ngayong araw is formally magsisimula ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur with around 11,000 student athletes from 18 regions. Sama mo pa dyan ang Philippine Schools Overseas at ang National Academy of Sports to make it 20 delegations. So, starting today, May 24 hanggang May 31 po, maglalaban-laban ang pinakamagagaling na student athletes natin sa bansa dito sa palarong pambansa. 3:30 ng hapon ang ating oras. Sa ating pagbabalik, ang recap naman natin sa mga biggest stories from abroad.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: What's going on? It's Dave Noah here saying happy anniversary to everybody over at Sports Bank 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
3: Happy 40th anniversary Sports Radio and good luck and sana mas madami pang good news kayo may balita.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: ng hapon, Philippine Standard Time. Nagbabalik ang top sports stories of the week. Let's go to NBA. Shai Gilgeous-Alexander ng Oklahoma City Thunder ang naging MVP for this season. This is the second consecutive season na si SGA po ang naging pinakamahusay na player sa NBA. No? Siya po ang naging 14th player in NBA history na nagkaroon po ng back-to-back MVPs. No? And the first player to win consecutive since Denver Nuggets center Nikola Jokic win it in 2020 to 2021 and 2021 to 2022. SGA also the first guard since Steph Curry, no, na guardia. No, 2014-15 and 2015-16 si Steph. And then si SGA po, kaya siya ang naging MVP this season. He received 83 first place votes with 939 points in balloting by a panel of 100 voters na nagko-cover po ng NBA, no? So, ngayon, si SGA kasi pumirma ho yan ng 4-year, $273.3 million super maximum contract extension nung off-season. Kaya naman, ang SGA or ang OKC is back to the Western Conference Finals. Ngayon ay nag-a-average ng 31.1 points, 6.6 assists, and 4.3 rebounds si SGA doong regular season sa loob po ng 68 games. And with that, ito, puntahan natin yung serye ng OKC Thunder laban sa San Antonio Spurs. Game 1, nakakuha po yan ng Spurs, no? 122-115, double overtime ang kinailangan sa pamamagitan po yan ng mahabang galamay ni Victor Wembanyama, 41 points and 24 rebounds. But in Game 2, hindi nagpadaig dito ang Thunder with SGA leading his team 30 points, no? At 9 assists, no, to lift OKC to a 122-113 win over the San Antonio Spurs. So pagdating ng Game 3 naman, muling nagwagi ang OKC, 123-108. Again, Shai Gilgeous-Alexander leading his team, 26 points, 12 assists, and getting enough support from Jared McCain, 24 points. Si Wemby may 26 puntos, pero kinulang yon para agawin nila yung liderato ulit. So ngayon, ang OKC po, no? Is holding a 2-1 advantage sa kanilang best of 7 series. Punta naman tayo sa Eastern Conference. Ito, kung nagiging palitan ang serye between OKC at Spurs, dito naman ang New York at Cleveland, mukhang lopsided, tama ba, Jemart? With the New York Knicks, no, ngayon po ay tangan-tangan ang 3-0 advantage, isang panalo na lang. Mauulit kaya yung kanilang ginawa nung semifinals, no? Ang sino nga yung pinorsiro ng ano ng New York, Jemart? Ayan, so dito ngayon tingnan natin kung sino po yung umauulit ba yan ng Knicks. So 115-104 yung game 1 between New York and the Cleveland. With the Knicks, no? Napakalupit nung ginawa dito. Natambakan na ng 22, nagawa pang manalo for First Blood. And Jalen Brunson with 38 points leading New York. Pagdating ng Game 2, Jalen Brunson may 19 points and 14 assists. Pero si Josh Hart yung naging puso ng New York dito. Scoring a playoff career high 26 points. At hindi gaya nung game 1 kung saan bumangon sila from 22 points down. Dito, mas na-control nila yung game. And toward a 109-93 victory over Cleveland. No? So, pagdating ng game 3, ganun din. Mas kontrolado palalo ng New York ang Cleveland dito. 121-108 win with Jalen Brunson with 30 points and Mikal Bridges with 22 markers. Sa Cleveland naman, si Evan Mobley may 24 points. Kaya naman, isang panalo na lang ang kailangan ng New York bago po sila makarating ulit sa NBA Finals for the first time since 1999. So, ano, tingnan natin kung sinong, kung kakayanin ba ng, ano, ng Cleveland na makabangon pa dyan sa 0-3 hole. Pero napakahirap na yan eh. Meanwhile, in tennis, nakumpleto ni Jannik Sinner ang Golden Masters ng kanya pong mapanalunan ang Italian Open title, no? Yan po ay sa pamamagitan ng 6-4-6-4 victory over Casper Ruud sa final, no? And sinamahan po ni Sinner si Novak Djokovic as the only players na nanalo ng siyam na ATP Masters 1000 events. So ngayon, eto, since binabanggit natin si Jannik Sinner at si Novak Djokovic, no? Sila pong dalawa, hindi po sila, ano eh, hindi sila nagkasama sa isang draw dito po sa French Open. Magkahiwalay sila, yan ang maganda dyan. So si Sinner, ang kasalukuyang world number one, will open his French Open match against wildcard Clement Tabor. So at 24 years old, no, ang target nito ni Jannik Sinner is to become the seventh player in the open era na makompleto po yung Grand Slam wins, no? So ito na lang yung kulang niya. Nanalo na si Jannik Sinner sa Australian Open, sa Wimbledon at sa US Open. Ito na lang yung kulang para makompleto niya yung 4 major tournaments. Samantala, ang 3-time French Open champion na si Djokovic naman, una po niyang pangalaban una si Lorenzo Musetti. Samantala, si Carlos Alcaraz will miss this year's Wembley and French Open dahil po sa kanyang wrist injury. Nakakalungkot, wala pong tayong masasaksihan if ever na Alcaraz versus Sinner this time. In football naman, Aston Villa cruised to its first trophy in 30 years with a dominant 3-0 win over SC Freiburg sa Europa League Finals sa Istanbul. And lastly, for the World Cup, Neymar has been named in Brazil's 26-man squad para po sa kanilang kampanya dito po sa FIFA World Cup. So nagbabalik po itong si Neymar for Brazil, and Brazil is seeking po kasi 6 titles sa World Cup. So malaki-laki po yung kanilang chance ngayon with Neymar coming back kasi huling naglaro to nung 2018 and 2014. And also, Luka Modric will be playing his 5th FIFA World Cup next month for Croatia. At yan po ang mga pinakamalalaking istorya na sa nakalipas na linggo. Asahan nyo pong ibabalita namin ang mga biggest updates din in the world of sports this coming days, especially po yung palarong pambansa. Maraming salamat sa ating Master Control Boss Jemart and Madam Chin at sa ating mga tech din po dyan sa Capital FM 104.3. Ako po si Dennis Hilanga. Ito po ang Top Sports Stories of the Week.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
1: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues. Na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio. Radyo Magazine. Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap?
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
10: NBA Jam.
6: Don't just watch the game. Own it with us.
10: NBA Jam.
6: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918. Even when the game ends, the action continues. Get all the post-game analysis, the hottest takes, NBA rumors, and trivia here on NBA Jam.
10: NBA Jam.
6: Don't just watch the game. Own it with us.
10: NBA Jam.
6: NBA Jam. Hosted by JPM. Every Sunday, 4 to 5 p.m. Only here on Sports Radio 918.

0: saka lang sila nakakuha ng points, no? I think if I'm, siguro mga dalawa yung player na nakita ko mismo na nakapareho ko rin na nangyari. No, pero sa practice, lumalabas naman yung ano, yung ang lakas ng practice pagdating ng laro, nagkakamali.
1: Talagang more practice, ano, more training, tapos yung simulation.
0: Yes, more experience.
1: Niya, no? Coach, ano ba yung weight throw? Yan ba yung improvise lang? O talaga bang merong weight throw?
0: I think unang nilaro ang weight throw sa mga Highland Games. No, wherein alam mo yung mga strongman ng ano ng Europe, no, meron silang mabigat na bola na ibinabato ng malayo. No, now inadapt ng World Athletics ang weight throw, pero mas magaang kesa sa mga ginagamit ng Highland Games. No? Pero kahit na magaang yun, pag tiningnan mo, medyo may kabigatan pa rin. Kasi like sa age category ng 60, no? Supposedly, ang hammer throw namin nasa mga 5 kilogram na lang, ano? Pero ang equivalent, na, pagdating naman sa weight throw, 9 kilos yun. To put into perspective, ang open na hammer throw, no, ang bigat niya nasa more than 7 kilo lang, 7.226 if I'm not mistaken. Pero pagdating sa weight throw, no, isipin mo sa older category 9 kilogram na. And then alam mo ba na pagdating sa ano sa open do sa elite, no, at saka sa mga younger age group, ang binabato nila nasa mga 15 kilogram?
1: Good.
0: Yes. And then, alam mo ba yung mga babae na 50 to 59 years old, ang binabato nila yung simbigat ng shot put ng mga open na lalaki.
1: Ogo.
0: So, that's more than 7 kilogram na binabato nila.
1: Nga, ano. And ano na yung masasabi mong good effort for especially for weight throw? Ano yung, ikaw, ano yung meters layo ng tapo na nagawa mo, Coach Ed? Para lang may idea tayo. Pinipicture kasi namin yung nangyari kasi I was not able to visit and to cover the throws pentathlon last Sunday. Ano po yung mga efforts natin?
0: Bali, ganito. Ang equivalent siguro ng weight throw, kung gaano kakalakas mag-shot put, no, probably nasa ganung range yung ano yung magiging bato mo sa weight throw. Hindi siya kapareho ng hammer throw na merong mahabang chain, no? So dahil mahaba yung chain, pagka nag-winding ka, medyo mas malayo ang nararating, ano? I even heard na yung bumabato ng ano ng mga 70 meters sa hammer throw, pagdating sa weight throw, less than 20 meter lang, ganun. So, sa amin, like sa akin, ang nabato ko ron is more than 8 meters lang. Barely enough para lumagpas doon sa may grass ng ano ng throwing circle. No, maraming bumabagsak sa ano bago mag grass doon sa may tartan lang umaabot.
1: Brang lapit lang ano. Anyway, we're just starting. Pero sabi ko nga, masasanay din tayo dito. And yun. Anyway, nag-enjoy naman. Ang pinakamahalaga, nag-enjoy tayo, di ba? And enjoy and nag-compete pa, di ba? At may mga
0: yes,
1: medal,
0: tama.
1: May mga patunay ng ating effort, ika nga, yung pinaghirapan natin, nabigyan din ng, di ba, ng reward and more to come. So, what's next? Oh, Philippine Masters muna. Ikaw, are you going to compete again this year? Ano pa po ba ang natitira sa mga schedule? Ika nga, when we talk about Philippine Masters or Philippine Master Tracksters natin, Coach Ed?
0: Merong mga international competitions na parating. If I'm not mistaken, magkakaroon ng invitational ang Singapore at ang Sabah, Malaysia. Right? So, and then coming soon ng August would be yung World Masters Athletics Championship sa Daegu, Korea. Okay, that is

0: one other competition na nilulook forward ng karamihan ng mga masters. And then ang pinaka clincher natin would be another Philippine Masters, but this time yung ano natin, yung pang last quarter na Philippine Masters, yung Philippine Masters International Athletics Championship. Yun yung ginagawa kadalasan during the last quarter of the year. Now, wala pang specific na ano na definite date ang PMIAC, pero abangan na lang natin. It should be sometime between the last week of October to November.
1: Yun, kaya naman ano, yung mga masters natin o yung mga Philippine master athletes natin cannot relax, ano, tuloy-tuloy lang ang training kasi ang dami pa lang sasalihan, ano. Para na rin kayong mga regular athletes, ano, na may mga maraming nakalinya ng mga competition, and that's nice to know. Lumalaki na talagang community natin, di ba, Coach Ed, sa Masters. Pati itong throws pentathlon, yung five throws for all, lumalaki na rin. Kumusta po ba, generally, gaano talaga kaganda na ngayon ang Pilipinas ay meron ng ganitong grupo, no, na laging may regular competition. Alam ko marami kang nakakwentuhan ng mga kapwa mo atleta. Gaano po talaga ito nakakatulong sa ating mga atleta na medyo may edad na, sabihin natin.
0: Salamat Judith. Bali, tama ka na lumalang Masters community. Dahil kasi nung time na kami ang nag-organize ng Philippine Masters, I think meron kaming less than 500 na participants. But in this edition, lumaki siya, no? In about a year time, in sumunod na edition from the last na competition, more than 700 ang nag-register ngayon. Now, under dun sa leadership ng bagong board na headed by Ninoy Marayag, more than 700. Maski kami nagugulat sa laki ng inilaki ng mga sumasali sa Philippine Masters. Now, yung tanong mo naman tungkol sa gaano ka-importante yung Philippine Masters, I think magandang yung mga masters athlete, mga which is from 35 and above, kasama yung mga seniors and mga centenarian kung meron pa diyan, no? Maganda na meron silang mga physical activity, no? Dahil kasi mahirap na lalaki ka na marami kang tatanda ka na hindi ka na mobile, di ba? So only through movement and sports na may maintain mo yung mobility mo pati yung health mo. No, so yun ang naitutulong niya, fitness, and meron ka pang motivation. No, imbis na idle ka, pwede kang nagiging active ka pa.
1: Tama, no. Sana all, 'di ba? Kahit maraming trabaho, sana may time to do the training and compete the next time around. Kasi in 1 year, dalawa yung competition ng Philippine Masters dito sa Pilipinas. Coach Ed, saan ka nakaka-concentrate ngayon? Siyempre, as an athlete, dito ba sa mga throwing events? Or sa pole vault, ikaw din ay sumasali? Tapos may mga tinuturuan ka rin? Anong events ang, kumbaga, expertise mo na inilalahad doon sa ilan sa mga kaibigan mo rin na humihingi ng tulong sa iyo to be the next champion sa ating mga Philippine Masters events?
0: Yeah, bali, of course, lagi naman nating first love yung ano, yung pole vault, no? Pero syempre hindi at my current condition ngayon na medyo may problema ako ngayon sa tuhod at hindi ako masyadong makatakbo, so I need to shift my attention dun sa mga merong running and jumping into something na more friendly sa tuhod, which is yung throwing events, no? So although nagtuturo pa rin naman ako ng ano ng mga ng jumping kasi yun nga maraming mga interested diyan, hindi lang mga masters, yung mga tinuturuan ko ng mga mas bata, mga estudyante, no? Pero nagtuturo rin ako ng throws. Although mas marami kasing coaches ang ano eh, ang throws kumpara sa pole vault. So kapag dating sa ano sa pole vault, kokonti lang yung marunong magturo. So hindi naman pwedeng kalimutan ko na lang yung pole vault, di ba?
1: O naman, di ba? Yeah, love na natin yan, lalo na may EJ Ubiana na tayo. Anong school po din kayo ngayon connected, Coach Edward?
0: I'm coaching sa DLSU.
1: DLSU sa UAAP. Nice naman. Anyway, Coach, salamat po sa panahon and congratulations. Baka meron kang dagdag, inspiring words sa mga masters dyan na gusto rin mag-try ng iba-ibang klaseng events. At syempre, pati yung throws pentathlon, gusto nilang masubukan. Please take this opportunity po.
0: Marami sa mga nanonood lang sa atin nanonood pagka naglalaro kapag naglalaro kami ang I'm sure gustong makasali, no? So it's not you don't have to be an athlete when you were young para maging atleta when you are old, no? It's never too late dahil kasi marami akong nakikita na mga hindi naman atleta before na nag-e-excel ngayon being a masters. May mga nagsasabi pa sa akin na mas malakas pa nga ako ngayong masters kaysa nung bata pa ako. Right? So it's never too late. Get involved into masters athletics if you are 30. No? Kasi meron kaming junior na masters, division 30 to 34. If you are 30, get back into sports or start one. If you are 70 who has never been into sports, it's never too late. Marami tayong mga atleta na kung kailan tumanda sa kanaging athlete. So, get involved into masters and the exciting tong throws pentathlon. If you want to learn more about throws pentathlon, just reach out sa mga coaches ng throws. Now you can reach out to me or to the other coaches na nagtuturo ng throws.
1: Okay, so salamat Coach Ed and until next time, hope to see you sa susunod na competition and the rest of our masters, okay, yung mga Philippine Masters competitors natin. Salamat po, congratulations, salamat until next time.
0: Thank you Judith.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Happy 40th anniversary, Sports Radio. Thank you for being a big part of my bowling career. May you continue to support Philippine sports. More power and mabuhay.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
1: Muli, magandang araw. Welcome back sa ating programa, PSCR Chairman Pato. Magandang hapon po.
7: Ay, magandang hapon po, Ma'am Judith, at sa lahat ng nakikinig, nanonood ng Sports Radio.
1: Yes, Chairman, busy tayo. Ang alam ko, may pulong ka in a minute from now. Ano po ba itong mahalagang meeting nyo with the PSC board ba ito, Chairman?
7: It is a regular PSC board meeting para pag-aralan lahat ng mga proyekto ng PSC para pag-usapan lahat ng mga request ng mga NSAs at para ma-push natin yung mga programa natin na inilunsad, no, the past couple of days. Fine-tune lang natin just to make sure na lahat ito ay magawa ng tama at sa lalong mabilis na panahon.
1: Yes, ano nga ba ang pinaka sa mga huling araw? Ano, araw-araw may isa, dalawa o even tatlo na mga proyekto na pinapasinayaan o kaya naman pina-finalize. Napansin ko yung muli mong pagpulong o pakikipag-usap sa City Mayor ng Manila, si Mayor Isko. Ano ba ito? Tuloy na, kailan na mag-uumpisa ang proyekto para sa Rizal Memorial Sports Plaza, Chairman?
7: Yes, simula pa lang nung tayo ina-appoint last July 2025, sinulong na natin ito, no? Kasama si Mayor Isko, diniscuss ko na ito with the PSC, diniscuss ko na ito with the potential partners like SM. Ito yung tuloy-tuloy lang na transformation ng Rizal kasi alam naman natin na matagal luma na tong Rizal, kailangan na talaga ng improvement, ng renovation, ng transformation. And itong pag-present ko kay Mayor Isko, ito yung pag-present ko ng bagong mga plano kasi rinirenovate natin ngayon yung Rizal Baseball Field in the next few months kasama ang PFF at FIFA. Tulungan rin nila tayo sa football field. Alam naman natin noong January, tinapos natin yung tennis. So ang importante, kung titingnan po natin at alam nyo po itong lahat, nire-respeto natin yung Rizal sa historical landmark. Pero pagdating sa periphery, sa labas ng Rizal, ay masyadong magulo. Ang daming coaching naka-parking, ang daming aktibidades, madaming basura. Alam po namin ni Mayor Isko yan na kailangan pagandahin na natin, lagyan natin ng tamang plaza. Pansinin nyo po, alam nyo po to, baka matawa kayong lahat. May nakikita ba ho kayong statwa ni Jose Rizal sa Rizal Memorial? Wala rin po. So, lahat po yan, kasama po yan sa pagpapaganda ng ating historic stadium. Nararapat lang po yan na ibalik natin sa dating sigla at gagawin po natin yan sa pakikipagtulungan sa mga pribadong sektor para po walang gastos ang gobyerno at ang PSC para lang mapaganda. Kasi excited po ako. Sabihin sa inyo, pag dumaan ho ka ngayon rito sa SM, sa Horizon, nandiyan na ho yung napakaganda nilang SM Horizon, that will be a world-class store. Kung hindi naman po makakasabay si Rizal, hindi naman po babagay. So, kami po ni Mayor Isko, kami po ni Chairman Hansi, kami po ng PSC Board, kami po ng MMDA, DPWH, lahat po kami nag-uusap para lang ma-solve natin ang number one, ang basura, flooding, at yung talagang mabigyan natin ng magandang showcase itong Rizal. Kaya very, very excited po ako.
1: Kasama na dyan, Chairman, yung ilang pang mga eyesores doon sa paligid. Alam natin na nagkakaroon pa rin ng puwang para magkaroon tayo ng mga standby, di ba? Hindi lang mga kababayan natin, kundi yung mga iba-ibang mga iba, tricycle o sidecar whatsoever. Alam natin na matutulungan tayo ni Mayor, di ba, para talagang merong sigurong ilagay na bagong sabihin natin na paradahan man lang o lokasyon para sa mga nasabing, well, in a way po, medyo eyesores doon sa paligid.
7: Totoo po yun. Kasi alam mo, pag sa background ko rin man po yan, para sa ating mga nakikinig, yung tourism tsaka urban planning ay familiar po tayo dyan. Pag pinagsama mo po talaga ang kotse tsaka tao sa kalye, magulo po talaga. May tricycle pa. Kailangan po ma-zone natin mabuti. So, kasama po sa plano, na hindi ko yata nabanggit kanina, ay yung pinag-aaralan natin sa isang master plan, yung pagdikit para maidikit na natin ang LRT sa patungo sa isang complex katulad ng Rizal, patungo sa SM Horizon, para po wala na sa kalye yung mga tao, para po na sa parang elevated walkway na sila katulad ng sa Makati, katulad po sa ibang bansa. para po hindi na nangangamba na pag tumatawid, eh, baka masagasaan pa. Lahat po yan kasama sa trabaho natin sa pagpapaganda ng Rizal, kasi po importante na talagang wala rin mga distraction yung mga atleta natin. Alam natin po yan, nakita ko yan mismo nung tag-ulan, ang una hong inaalis yung mga atleta dahil binabahan, hindi sila makapasok, hindi makalabas. Pero kung may mga elevated walkway po tayo sa kasama ang suporta ng SM tsaka ng City of Manila, gaganda po yan, pangako ko po yan. At ito po ay sigurado ko na ito ang mga corporate social responsibility ng mga pribadong sektor na kaya ko naman pong hikayatin, kasi yan naman po tayo nang galing, yan naman po ang background natin. So I am sure I can convince them to help the Philippine Sports Commission.
1: Yes, basta na nga ako si Chairman Pato, hindi yan napapako. Nakita na natin yan sa mga nakaraan niyang proyekto in just a matter of months. Inandyan ang resulta. Chairman, anong porsyento ng proyekto na ito ang magagawa kaagad natin before the 2027, yung ating Southeast Asian Youth Plus Games na iho-host?
7: Ayan, maraming salamat. Buti na banggit mo yan, Ma'am Judith. Iyan po talaga ang pinaka-main reason why we are pursuing the transformation and the improvement of Rizal Complex. Kasi ang gusto po natin na yung Southeast Asian Games Youth Plus ay gawin muli sa isang lugar katulad ng Rizal, katulad po ng improvements natin sa field sports. No? Kung magagawa po natin yan, masyo-showcase po natin yan, di maganda po na parang nung 1950s nung nag-host tayo ng Asian Games, magawa uli naman natin yung Southeast Asian Games Youth Plus dito po sa Rizal. So, alam niyo po, ang sabi sa akin ng mga kaibigan natin sa SM, they're planning to open the SM Horizon by December 2027. We are hosting Southeast Asian Games Youth Plus by 2027. So, kung meron po tayong 18 months na gawin lahat ito, gagawin po natin para lang po ma-showcase natin yan. Siyempre, kung ako po tatanungin niyo, gusto ko rin naman po na may magawa ako na talagang pwede na natin sabihin legacy bago naman po rin matapos yung termino ko ng 2028. So, yan naman po yung mga excitement namin sa buhay na para naman makita ng tao na meron tayong nagawa na talagang karapat dapat at maganda at pwede nila pagmalaki.
1: Legacy ang iiwanan mo, Chairman Pato. How about the other meetings? Napansin ko rin pati yung grupo ng mga Filipino overseas. Mukhang nakipag-ugnayan ka na rin para din sila ay mas maging aktibo ang role, o kaya yung, yes, pwedeng contribution sa ating national team or sa ating Philippine team.
7: Yes po, alam niyo naman na alam naman natin yan pagdating sa paligsahan. Pag ikaw ay may Filipino blood sa basketball, sa football, talaga naman pong isusuot mo rin yung jacket at yung uniforme ng Pilipinas na may bandera. Maganda po yung meeting namin ni Secretary Kling Ang, no? Siya po ang Secretary ng Overseas Filipino Commission on Filipino Overseas. Iba po ito sa OFW, iba po ito sa DNW. Ang Commission on Filipino Overseas, ito po yung mga nag-migrate na, tumira na po roon, nagkaroon na po ng anak, nagkaroon na po ng pamilya. Ito po yung tinatawag nating mga balikbayan. So, yan po yung commission na pinangungunahan ni Secretary Ang. So, nakipag-meeting po siya at sinabi niya, sana makapag-tie up tayo with PSC and Commissioner Filipino Overseas para magawa natin ang programa. Kaya pag bumabalik dito yung mga bata, yung mga pamilya, makasali rin sa ating mga sports programs. And nangyayari na po yan, actually, hindi lang po na-formalize. Yung every year po, yung Field Nation, tsaka yung kay Eric Altamirano na National Basketball Summer Camp, daan-daan na po ng mga Filipino foreigner players ang nagbabasketball dito. Nung Marso, daan-daan sila dyan. 50 teams from Field Nation po ay libo-libo po sila, and napakaganda inclusivity, and that is what we're trying to pursue para naman po maka-identify din tayo ng mas malaking pool para sa ating national team. And it is how it should be. Hindi naman po nila kasalanan na nag-ibang bayan yung kanilang parents ng unang panahon dahil sa trabaho at dahil sa pangangailangan. So the mere fact they want to play for the Philippines, eh, bukas po ang ating ano, ang loob at ang PSC para suportahan ito. And hindi naman po kailangan sa elite lang, ano? Hindi kailangan sa elite programs lang, pati po sa pinag-aaralan na po natin, bakit ba hindi natin sila imbitahin, pati sa Batang Pinoy, hindi ba? Para talagang Batang Pinoy goes global, kasi napakaraming Pilipino na gustong umuwi at talaga namang mga ano nila matutunan nila at may experience nila yung kanilang ano kung saan sila nang galing na probinsya.
1: Parami ng parami, Chairman, ngayon ha, yung mga nag-i-inquire naman nakabase sa ibang bayan, especially sa Europe, gusto nilang malaman kung paano maging miyembro ng national team. Pero syempre, kailangan sumali muna sila sa ating mga nationals. Pero with the programs na parati mong inia-anunsyo at parati ding syempre ginagawa sa pagpagtulungan din ng POC NSAs, definitely mas lalago yung farm para sa ating mga Pilipinong atleta. Speaking of uniform, maganda yung suot mong jacket. Parang kakaiba. Mula ba sa anong team yan, Chairman Pato?
7: Ano po to? Philippine football po ito. Ito yung jacket nila nung huling futsal, yung women's football. Ito po ay sponsor ng Philippine football. Hindi po ako nagkakamali, Puma to eh. Recognize naman natin. So, yeah. Nasuot ko lang kasi alam ko i-interviewin mo ako, Ma'am Judith eh.
1: Makulay, maganda, kitang-kita pati yung Philippine flag natin. Anyway, umikot ka rin sa napakadaming probinsya at nakakatuwa na patuloy ang pagiging involved ng mga local government units sa mga programa po natin. Napakarami na regional training centers. Ewan ko kung ilan pang idadagdag natin. Any updates sa mga centers natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas?
7: Yeah, totoo po yan, di ba? Kasi sa the last 36 years ng PSE, pag may na-identify po tayong atleta, dinadala natin sa Baguio, dinadala natin sa Rizal, dinadala nila sa, natin sa Field Sports. Pero ako po, sa tagal ko sa sports, sa tagal ko na NSA President and SecGen, alam ko po there's a better way of doing it. Kailangan po ang PSC ang lumapit sa kanila through regional training centers. So, kailangan po na nakikipagtulungan tayo with the local government unit, probinsya, syudad, para magtayo ng regional training centers all over the country. Alam niyo po yung kando natin, sinabi ko na po yan, archery, Bukidnon, sinabi na po natin yan, boxing. Kung kaya po na bawat isang sport, merong isang Luzon, Visayas, Mindanao. That is the best. Kaya last week po, galing tayo sa Dagupan. Sa Dagupan po, binuksan natin first ever complete gymnastics regional training center for Region 1 in Dagupan. Napakaganda pong coliseum, air-conditioned, all they do is gymnastics. So nasa Dagupan na po yan. Binuksan na rin po natin yung track and field sa Baguio. Ngayon po parang 1,200 na ang nagja-jogging doon ng mga taga-Baguio. Araw-araw kasi wala naman silang spasyo sa Baguio. Fast track rin po natin yung football pitch sa Baguio kasi isa sa sport nila yan. Nakikipanayan po tayo sa Kawayan Isabela for rowing. Nandun na po yung mga boats na yung mga initial boats na pinadala ng rowing sa Cagayan River na napakaganda. Magkakaroon rin po ng archery sa Kawayan Isabela. Fina-fast track na rin po natin yung sa Ilocos. Fina-fast track na rin po natin yung archery sa Bacolod. The other day, I had a meeting with a congressman from Barotac Nuevo, Congressman Deputy Speaker Biron. Wala naman hong football kung walang Barotac Nuevo. Nandiyan na rin yan. Lahat po ito, project ng PSC sa pakikipag-ugnayan with the National Sports Associations. Lahat po ito, kailangan may suporta ng LGU. So, yan po yung programa natin. Yung golf po, pinuksan na natin yung 18 and under. Free golf to kids 18 and under, all government courses and some participating private courses. Padating na po yung mga dinonate ng ISP na 100 golf sets, brand new. Kailangan po mag-register lang lahat sa NGAP kay SecGen Bones. Kaka-meeting lang namin, kakaalis lang niya ng opisina ko. Ginagawa na natin yung registration platform. Hopefully in the next 6 months, maganda na po ang palakad dito. So all of that, Ma'am Judith, walang hinto, walang humpay, because I know na-excite naman po lahat at nakikita naman nila yung proyekto ng ginagawa ng Philippine Sports Commission, hindi lang po para sa elite athletes, pero para sa mga kabataan natin. Kasi kailangan na ho talaga healthy citizenry.
1: Chairman, speaking of golf, mismo pa lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po ang nakausap nyo para mapayagan na yung mga government-owned courses ay magamit dito sa ating programa?
7: Opo, totoo po yan. 6-7 months po yan na pinush natin. So, ang naglabas po ng direktiba ang Pangulong Marcos through Executive Secretary Ralph Recto na itaguyod itong National Grassroots Golf Program na ayon sa NGAP ay kinauna-unahang National Grassroots Program sa golf sa buong mundo na mismong gobyerno ang nagsasabing let the kids play golf for free. So tuwing hapon, 18 and under, lahat po yan tinataguyod natin, niro-roll out na po natin, hindi naman po madali, pero rino-roll out na po natin yung kasamang NGAP.
1: Congratulations. Tayo palang kaunanahan sa buong mundo at we are commended pa by the International Golf Federation for this project. Congratulations, Chairman. Okay, huli na lang, baka may dagdag kayong announcement. National elite athletes natin, palapit ng palapit ang malakihang Asian Games. Kumusta po ang mga ugnayan sa inyo ng NSA, siguro din ng POC, nagpupulong na for the Asian Games and even the Asian Para Games?
7: Eh, dyan, sa ganyan po mga international games, hindi po ako nababahala dyan, hindi po ako ninenervyos dyan. Kasi kuhang-kuha at magaling po ang pagplano ng Philippine Olympic Committee dyan. Basta kami po, suporta kami sa NSAs, minomonitor namin kung paano sila nagtitraining. Pero kaya po ako may oras para gawin itong mga grassroots program, kaya po ako may oras para itaguyod itong regional training centers. Because alam ko po na very clear naman ang strategy ng Philippine Olympic Committee, si President Bumble Tolentino, pagdating sa ganyan, SEA Games, Asian Games, and Olympics. Napatunayan niya na po yan maraming beses na sa Olympics sa Tokyo, sa Olympics sa Paris, ito sa Olympics ng Los Angeles. So PSC is here to support all of the athletes who will campaign and join the Asian Games in Nagoya this September.
1: May dagdag pa ba dun sa National Sports Tourism Interagency Task Force natin? May bago ba tayong hosting na pinaplano o nandiyan, nakalatad?
7: Eh, tuloy-tuloy po yan. Kakatapos lang natin ng karate. Successful po. Napakaraming bansa, napakaraming bayan ang lumahok. May dalawang ginto ang Pilipinas. At ito po dahil sa mga atletang, kung wala po yung hosting, hindi po sila makakasali niyan abroad. Meron yung mga kwento na nakalahok sila rito sa One Karate because it is in the Philippines. Yun naman po ang objective natin. Daming napakaraming dumating mula sa iba-ibang bayan. Ngayon po, mini-meeting na tayo ng Sambo. Si Sambo naman po ngayong June. Siya naman po ang may Asia Pacific. Tapos sa June rin po, yung Shaba sa Bacolod ng SBP. Meron na rin po. Tuloy-tuloy rin naman po yan hanggang Sepak Takraw. And then, Maya, before you know it, WTA na naman, ma'am. WTA na naman sa January. So marami rin plano ang WTA, maraming plano ang FILTA. I had a meeting with Sec. John Ray Tianco last night. Dami nilang programa, talagang very good for tennis, and we will support that as well.
1: So mabuhay, Chairman Pato, at sa lahat ng bumubuo sa ating Philippine Sports Commission. More power po sa napakarami niyong ginagawa at trabaho nga, pero salamat ng marami. Message sa mga atleta at sa ating mga kababayan, Chairman.
7: Ay, maraming salamat po at Sports Radio, tinataguyod yung mga programa ng Philippine Sports Commission, ng Philippine Olympic Committee. Yan naman po yan, lagi ko sinasabi, sports is good news, maraming problema ang mundo. May gera kung saan-saan, pero tayo, we cannot sacrifice, no? And isolate, we just have to isolate and insulate the dreams of our youth. Yung hangarin ng mga bata na maging atleta, hangarin ng mga bata na pumasok sa sports, huwag na ho natin silang isama dyan sa kung saan gera at saan kaguluhan ng mundo. Kaya kami po rito sa Philippine Sports Commission, sa utos rin naman po ni Pangulo, focus lang, focus kami sa sports development, sports competitions, taking care of our athletes, taking care of our grassroots, and making sure that the yung healthy citizenry. Yan po, alam namin ang dapat namin gawin, di po kami nawawala sa focus dyan. And alam nga natin yan, last week lang ma'am, nasaan ba tayo? Tour of Luzon, 203 Great. Million views, very happy, very excited yung mga mamamayang Pilipino. Pinag-uusapan na yung 2027. So, basta buwan-buwan may magandang sports event, basta buwan-buwan excited ng Pilipino, local, international events, then happy na po kami dyan sa PSE, nagawa na namin ang trabaho namin.
1: At po, and until next time, mabuhay, Chairman Patrick Patao Gregorio.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
12: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
23: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
22: Self-protection.
23: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
22: Seek early consultation.
23: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
22: Support fogging and spraying.
23: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
22: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
24: This is a public service announcement.
25: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
24: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
29: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe It will ensure the safety of the car and its passengers.
28: OFWs also pray for success abroad.
29: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
28: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
27: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: National Bureau of Investigation pinaghahandaan ang paglabas ng mas marami pang warrant of arrest laban sa mga umano'y co-conspirators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. At mahigit 13,000 atleta, coaches at mga opisyal ng pamahalaan nagsama-sama sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, patuloy ang search and rescue operations sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga.
2: Tumutulong na rin ang ibang ahensya ng gobyerno sa operasyon katulad ng MMDA. Magpapadala naman ang gamit ang ahensya para mapabilis ang pagsagip sa mga natrap sa nasirang gusali. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
3: Patuloy ang search and rescue operation sa gumuhong under construction na gusali sa Balibago, Angeles City sa Pampanga. Sa paunang ulat ng Angeles City Risk Reduction and Management Office, bandang alas 3 ng madaling araw nang nakatanggap sila ng report patungkol sa pagguho ng isang proposed 9-story building sa May Teodoro Street sa Balibago, Angeles City. Agad na inactivate ng LGU ang Unified Command System upang mamonitor ang sitwasyon at maisaayos ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ilalim ng sistemang ito, ang Bureau of Fire Protection of BFP ang nangunguna sa rescue at retrieval operations. Ang DRRMO ang nangangasiwa sa logistics at suporta sa operasyon. Ang Philippine National Police ang responsable sa seguridad at crowd control, habang ang City Information Office naman ang nagbibigay ng opisyal na impormasyon sa publiko. Ayon kay Angeles City Public Information Officer J. Pelayo IV, may narescue na silang 24 na katao at tinatayang nasa 22 pa ang natrap sa loob ng gusali base sa listahan na isinumite ng site engineer.
4: Ang initially po, after nung nangyaring insidente, nasa 24 na po yung narescue natin. At sa kasalukuyan, meron pong 2 live bodies sa loob ng rubble na nakakausap po ng mga responders. So yun po, doon ko nakatutok ngayon ang exhaustion nitong operation ng rescue.
3: Pinapayuhan naman ang mga naninirahan malapit sa lugar na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng mga isinasagawang rescue operation sa lugar. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Bayan, umabot na sa 1,500,000 drivers sa buong bansa ang nabigyan ng cash aid ng Department of Social Welfare and Development at nagpapatuloy pa ito sa kasalukuyan. Nagbabalik si Carlo Candelaria.
3: Maagang nagpunta ang 19-anyos na rider na si Wenchor Tugahan sa SMX Convention Center para tumanggap ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Working student si Wenchard at para sa kanya makatutulong ang ayudang natanggap sa mga gastusin sa pag-aaral.
5: Pang maintenance, tapos pambiling bigas. Ambag-ambag sa mga kung anong kailangan bilhin sa bahay. Kasi simula nung tumaas yung gasolina, siyempre kailangan mo rin magtipid. E di nababawasan din yung ano mo, baon mo.
3: Ang food delivery rider naman na si Jodelyn Reyes, ipinagpasalamat ang natanggap na ayuda dahil magmula umano nang tumaas ang presyo ng petrolyo ay malaki rin ang ibinaba ng kanyang kita.
6: Nagpapasalamat po ako sa mga gantong mga programa ng gobyerno natin po. Kakatulong sa amin sa panggasolina at saka pambayad utang.
3: Mahigit 50,000 na Grab at Move It drivers ang target na mabigyan ng 5,000 pesos na cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development dito sa SMX Convention Center sa Pasay City, kung saan naging komportable at mabilis ang proseso ng pagkuha ng ayuda ng mga kababayan nating tsuper. Ito ay bahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD para sa transport sector. Personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang payout site at ayon sa kanya ay maayos ang naging daloy ng payout. Dagdag pa ng kalihim, nasa 7.5 billion pesos na ang naipamahaging ayuda sa humigit kumulang 1.5 million drivers sa buong bansa.
7: Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, sabi nga ni Pangulong PBBM, susuyurin namin walang driver, walang chopper na maiiwanan.
3: Samantala, target ng ahensya na matapos ngayong buwan ang pamamahagi ng ayuda sa lahat ng drivers. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Bayan, kumustahin po natin ang payout kanina na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development. Makakausap po natin sa linya ng telepono si Asik Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Magandang gabi po, Asik Dumlao. Si Clayzel Pardilla po ito, kasama si Patrick De Jesus ng PTV. Good evening po, ma'am.
8: Good evening, Clayzel and Patrick. Magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
2: Asik, kamusta po yung nangyaring payout kanina? Nakumpleto po ba natin ito sa SMX Convention Center? Go ahead po, Asik.
8: Well, kaninang umaga, nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian dyan po sa SMX MOA para po i-supervise yung nagpapatuloy na distribution ng 5,000 pisong cash relief assistance sa mga drivers po, no, ng Grab. Sa kasalukuyan po, nagpapatuloy pa rin. At ang target po kasi for SMX MOA ay nasa around 52,000 na drivers. Samantala, sa Palacio de Manila, nasa mahigit 10,000 naman po yung drivers na i-serve ngayong araw po na ito. Gaya ng nabanggit ko, nagpapatuloy pa rin po yung isinasagawa na pamamahagi ng tulong. And ito ay patuloy po nating gagawin hanggat matapos po ang buwan ng Mayo.
9: Yes, Asik, hanggang anong oras po matatapos yung payout? At nabanggit nyo nga po ay nagpapatuloy pa rin po ito. Positibo po ba ang DSWD na maabot po ninyo yung target po na mabigyan po ng cash aid sa transport sector?
8: Well, tama po. Inaasahan natin na masaserve natin lahat ng mga drivers na naisumite sa DSWD na mabigyan itong 5,000 pisong cash relief assistance. And hindi lamang po sa loob ng National Capital Region tayo na mamahagi ng tulong financial na ito, but gayon din po sa iba't ibang panig ng ating bansa, dahil in some areas eh meron pa rin pong pamamahagi ng tulong naman sa mga jeepney drivers. And itong paparating na linggo ay meron pang isasagawa na karagdagang special payout para doon sa mga MC Taxi Service Delivery at TNVS drivers. And gayon din po sa linggong ito, yung paparating na linggo, ay meron pang mga ibang mga jeepney drivers and tricycle drivers na hindi po na-serve in the previous weeks or in the previous payout activities na mababahaginan din po ng tulong. Ito yung mga additional beneficiaries na naisumite sa DSWD. So we're confident that we will be able to complete all the payout activities this month.
2: Po. Asek, magandang balita po, yung mga hindi nakatanggap ay mabibigyan na ano-ano naman po yung mga ginawang hakbang ng DSWD para po mas maging komportable po yung payout sa ating mga kababayan.
8: Well, isa yan sa mga konsiderasyon na pinag-usapan natin with the transport network companies noong pong isa sa gawa natin yung koordinasyon with them. Dahil nga po mainit yung panahon, we requested the transport network companies to assist the DSWD sa pag-identify po ng mga payout venues that are more convenient, malamig, at sa gayon din po ay maluwang na mga payout venues para po mas maging maayos, mabilis, at komportable po para sa ating pong mga tuper. Gayon din po, sa ating pong koordinasyon ay sa mga transport network companies, hiniling din po natin sa kanila na tulungan ng DSWD sa pag-notify din po sa mga drivers. So using their application or yung kanilang mga tracker systems ay naipaabot yung impormasyon kung kailan po yung payout schedule nila at kung saan po gagawin ito. Ito pong mga coordination activities natin ay ginawa natin alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr., na tiyakin natin na mabahagi na ng tulong ang mga tsuper sa maayos at maaga po na pamamaraan.
9: Yun nga po, Asek, ipinapakita nga po dito sa ating video, talagang napakaayos po nung isinasagawang payout kanina at mas komportable na po yung mga kumukuha po ng cash aid. Doon po sa mga tsuper nga po, kasi nasabi niyo po, Asek, may mga susunod pang apamahagi po ng ayuda, ano naman po yung dapat ihanda ng ating mga tsuper para pagdating nila doon sa payout site, ay ready na po sila at ibibigay na nga lang po yung kanilang cash aid.
8: Well, yes. Gaya po ng paalala natin in the previous payout activities, dalhin lamang po nila ang kanilang valid driver's license, isang photocopy nito at yung pong original na kopya ng kanilang driver's license. Pumunta lamang po sila doon sa assigned scheduled date, doon sa oras na nai-mention, doon sa advisory sa kanila, at doon sa identified payout site. No? And gayon din po, patuloy sila sanang makipag-coordinate sa kanila pong mga transport network companies o doon sa kanila pong lokal na pamahalan para sa karagdagang pong impormasyon. Maari din po sila magpadala ng mensahe sa official communication platforms ng DSWD kung meron po silang karagdagang impormasyon na nais po na malawan. But basically, to facilitate a distribution of the 5,000 pesos cash relief assistance, dalhin lamang po nila ang kanilang valid driver's license and gayon din po pumunta sa itinakdang araw ng payout at sa itinakdang payout venue.
2: Asek, doon po sa uplift committee kasama si Pangulong Marcos, nabanggit po na posible na rin mabigyan yung mga may hirap at yung may mga maliliit na kita. Kailan po yung target na maabutan din po sila ng ayuda, lalo meron na pong mga sinasabing posible pang tumaas yung inflation rate at alam naman po natin na sila yung pinaka-apektado. Go ahead po, Asek.
8: Well, para sa mga kalagdagan po ng mga social protection measures, ang mga karagdagang impormasyon po dyan, ibabahagi natin sa mga susunod na araw. Meron lamang po tayo ng mga isinasaayos pa ng mga detalye. But ang nais po nating banggitin ay tinitiyak ng ating pong pamahalaan na pinag-aaralan ng sitwasyon. Itong nagpapatuloy na energy emergency ay pinag-aaralan. Gayun din po yung karagdagang assistance na maaari pong maipahatid sa ating pong mga kababayan.
9: Asek, mensahe na lang po sa publiko at ano po yung pagtitiyak mula po sa DSWD na sapat pa rin po yung pondo habang nagpapatuloy po yung pamahagi ng cash aid at meron pa nga rin pong energy emergency.
8: Well, gaya nga po nabanggit ni Secretary Rex Gatchalian kanina pong umaga, Ang DSWD ay nakapag-serve na po ng mahigit 1.5 million ng mga trooper sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nasa mahigit 7.8 billion pesos na po ang nailabas natin o naibahagi sa mga vulnerable sectors, particularly the drivers. Ngayon po, nagpapatuloy pa rin ang DSWD sa pamamahagi ng tulong alinsunod sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na matulungan ang ating mga kababayan na apektuhan nitong energy emergency. Nang sa gayon, yung kanila pong mga suliranin ay agaran nating matugunan. Kaya po kami sa DSWD

0: natin o maniniwala sa mga mensahe o sa mga posts na nakikita po natin hinggil sa mga social protection activities or programs and services na ipinapahatid po ng ating pamahalaan. Maging mapanuri po tayo, tamang tulong sa tamang impormasyon. Tumingin lamang po tayo sa mga official communication platforms ng ating pamahalaan para po sa karagdagang impormasyon and guidance. Muli, maraming salamat. Pagandang gabi po.
1: Maraming salamat, Asec Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD.
2: Sa iba pang balita, matatanggap na 13 kwalipikadong benepisyaryo ang loan package mula sa 2 bilyong pisong e-transport loan program ng Department of Trade and Industry. Katuwag ng DTI sa programa ang pribadong sektor para mabigyan ng abot-kayang electric vehicles ang TNVS o Transport Network Vehicle Service at makatulong din sa modernisasyon ng local transport sector. Ayon sa DTI, tugon ito sa kasalukuyang hamon sa mataas na presyo ng langis at bahagi ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na maglatag ng mga programang agad makatutulong sa mga Pilipino sa panahon ng hamon. Layunin ng programa na mapalakas ang modernisasyon sa transport sector, mapababa ang pagdepende sa inaangkat na langis at mapalawak ang akses ng maliliit na operator at negosyante sa mas malinis na teknolohiya. Sa ilalim ng programa, maaaring makahiram ng hanggang 1.5 million pesos para sa bawat electric minibus at hanggang 3 milyong piso ang bawat borrower para sa TNVS na sasakyan na maaaring hulugan hanggang 5 taon. Pinag-aaralan na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa paglaban sa ilang sakit gaya ng tuberculosis. Samantala, nagpapatuloy naman ang zero balance billing sa iba't ibang panig ng bansa. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Nananatiling ramdam ang benepisyo ng zero balance billing sa iba't ibang panig ng bansa, kabilang na ang Zamboanga Medical Center sa Mindanao. Isa si Lucas sa mga natutulungan ng ZBB habang patuloy na nagpapagamot at nagpapalakas matapos ma-diagnose ng cancer. Kabilang din ang Zamboanga City Medical Center sa mga DOH-accredited hospitals na mahigpit na nagpapatupad ng zero balance billing para sa mga pasyente. Patuloy naman ang pagpapalawak ng mga pasilidad at pagamutan para sa mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng Health Facilities Enhancement Program ng DOH, mas pinaunlad ang Emergency Department at 17 specialty centers ng DOH Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Negros Occidental. Inaasahan namang mas mapalalakas pa nito ang paghahatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga kababayang nangangailangan ng agarang gamutan. Samantala, nagbabala rin ang DOH kaugnay sa paglaganap ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Ayon sa ahensya, nakahahawa ang Ebola sa pamamagitan ng direct contact sa dugo at iba pang likido ng katawan ng taong may impeksyon, gayon din sa mga kontaminadong gamit. Kabilang sa mga maaaring maging sintomas nito ang lagnat, panghihina, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at LBM. Sa kasalukuyan, wala pa rin naitatalang kaso ng Ebola sa Pilipinas kaya't patuloy ang paalala ng DOH na panatilihing malinis at ligtas ang kalusugan. Habang patuloy namang pinalalakas ng Pilipinas ang paggamit ng Artificial Intelligence-Powered Diagnostics at Data-Driven Systems sa paglaban sa tuberculosis, kinikilala rin ang bansa sa pagbuo ng mas epektibong pamamaraan sa paggamit ng AI sa mga programang pangkalusugan. Pero paalala ni Health Secretary Ted Herbosa sa ginanap na World Health Assembly, mahalaga pa rin ang personal na ugnayan ng pasyente at healthcare worker kasabay ng pagtutulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at iba't ibang organisasyon para sa ligtas na pagpapatupad ng digital health interventions kontra TB. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Dinagsan ang mga gustong magkaroon ng sariling bahay ang open house sa Palayan Township sa Palayan City, Nueva Ecija. Nagsagawa ng on-site housing loan application at expanded 4PH registration ang Pag-ibig Fund kung saan umabot sa mahigit 60 on-the-spot home buyers ang nag-apply.

0: housing loan. Kabilang po dito ang mga OFW, uniform personnel, self-employed at mga empleyado sa pribadong sektor. Itinampok sa open house ang guided township tour ng mga unit, community amenities at iba pang pasilidad. Sa halagang mahigit 2,000 piso kada buwan sa unang taon, mas lalong ginawang abot kaya ang pagkakaroon ng sariling tahanan. May 3% subsidized rate ang expanded 4-PH program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Pinag-iingat ng Philippine Embassy in Kenya ang mga overseas Filipino workers sa Democratic Republic of Congo at Uganda sa banta ng Ebola disease. Ayon sa World Health Organization, itinuturing ng isang public health emergency of international concern ang Ebola outbreak sa mga nasabing bansa. Pinag-iingat ang mga Pilipinong naroroon kung maaari ay iwasan ang pagbiyahe sa mga apektadong lugar, lalo na sa Eastern DRC kung saan kumpirmado ang mga kaso ng Ebola.
0: Bayan, ipinagkaloob sa Philippine Army ang 11 laboratory vans para mailapit ang healthcare services sa mga sundalo at kanilang mga pamilya, lalo na sa mga malalayong lugar. Ayon po kay First Lady Liza Arneta Marcos, makatutulong ang laboratory vans para mabigyan ng mas mabilis ng medical care at early detection services ang mga tropa habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi rin niya na maraming sundalo ang matagal na nahihiwalay sa kanilang pamilya, kaya mahalagang mapalapit sa kanila ang mga serbisyong pangkalusugan. Isinagawa po ang turnover ceremony sa Taguig noong Mayo 2026 bilang bahagi ng layunin na palawakin ang access sa healthcare services para sa mga military personnel. Kasabay po nito, iginiit ng administrasyon ang patuloy na suporta sa kapakanan at kalusugan ng mga miyembro ng sandatahang lakas na nagsisilbi sa bansa.
1: Pinalalakas ng mga otoridad ang kampanya kontra illegal na droga habang mas pinatitibay naman ng Pilipinas ang ugnayang pangdepensa at diplomatiko sa mga katuwang na bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Floyd Brents.
2: Nasabat ng mga otoridad sa Cebu ang tinatayang 20 kilong shabu na nagkakahalaga ng mahigit 136 milyon pesos sa isinagawang buy bust operation. Dalawang suspect mula sa Laguna ang naaresto sa operasyon na pinangunahan ng PIDEA kasama ang iba't ibang law enforcement agencies. Narecover din ng mga operatiba ang 20 vacuum sealed packs ng ilegal na droga, mga cellphone at sasakyang ginamit ng mga suspect. Ayon sa PIDEA, ang pangunahing suspect ay umano'y nakapag-distribute ng hanggang 30 kilo ng shabu kada buwan sa iba't ibang lugar sa Cebu. Nagpahayag ng kahandaan ng The Netherlands na mas palalimin pa ang ugnayan pang depensa nito sa Pilipinas. Kabilang sa mga tinitignang hakbang ang posibilidad ng pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Dutch Ambassador sa Pilipinas, maraming options ang kinokonsidera para mapalakas ang depensa ng magkabilang panig. Layunin din ng The Netherlands na maisulong ang kapayapaan at stability sa Asia-Pacific region sa pamamagitan ng mas malapit na kooperasyon sa Pilipinas. Ipinagdiwang naman ng Pilipinas at Australia ang 80th anniversary ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang seremonya sa Quezon City. Bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa, pinailawan ng kulay berde at ginto ang Quezon Memorial Shrine sa pagdiriwang ng Philippine-Australia Friendship Day. Ayon sa mga opisyal, nananatiling matibay ang ugnayan ng Pilipinas at Australia mula pa noong 1942 at formal na naitatag ang kanilang diplomatic relations noong Mayo 22, 1946. Floyd Brents para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Abangan sa aming pagbabalik. NBI naghahanda na para sa posibleng paglabas ng arrest warrant mula sa ICC para sa iba pang personalidad.
1: At moral na mga sundalong kabilang sa engkwentro sa Toboso Negros Occidental, pinalakas ng Defense Department. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
3: or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Talagang the more the merrier pagdating sa chikahan at balitaan. Kasama ang ating new RSP tropa na mas magpapasaya ng Tuesday mornings. Attorney Joe, Attorney Jose Belarmino II, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, sa PTV.
6: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
7: Bring you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates.

0: Babalik ang Ulat Bayan Weekend. Posible pa umanong madagdagan ng mga personalidad na isuhan ang arrest warrant ng ICC kaugnay ng War on Drugs noong nakarang administrasyon. Ayon sa NBI, habang patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa, may nakahanda na ring protocol ang ahensya para sa pagsisilbi ng warrant. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Hindi lang si Senador Ronald Bato de la Rosa ang posibleng maharap sa mga susunod na hakbang ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa National Bureau of Investigation, may iba pang mga personalidad na posibleng maisyuhan ng warrant of arrest kaugnay ng investigasyon sa drug war noong nakaraang administrasyon. Dahil dito, nilinaw ng NBI na may nakahanda na ring mga protocol para sa pagpapatupad ng mga warrant, anuman ang uri ng kasong kinakaharap ng isang individual.
2: So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant. And that's the reason why also we don't want to discuss yung kung paano lumabas, paano pumunta, because we don't want to na ma-preempt tayo ng mga personalities na maaaring may issue pa ng warrant. Because we understand, we have information that there are several na may issue pa ng warrant.
1: Matatanda ang noong Pebrero, pinangalanan ng ICC sina Senador Bato at pitong iba pang personalidad bilang indirect co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y crimes against humanity sa naging implementasyon ng kampanya kontra illegal na droga. Kabilang sa mga nabanggit sa dokumento ng ICC, sina Senador Bongo na nagsilbing special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon. Samantala, nauna nang sinabi ng Department of Justice na maaaring ituring na fugitive from justice ang isang individual kapag umiiwas ito sa pagpapatupad ng batas o lehitimong proseso ng hukuman katulad ni De La Rosa. Giit naman ng NBI, patuloy ang koordinasyon nila sa iba't ibang ahensya para matuntun ang kinaroroonan ni Bato habang nakaantabay rin sa posibleng mga susunod pang warrant na ilalabas ng ICC.
2: We are getting leads every day na ang sinasabi is nandirito pa rin po siya sa Pilipinas. No? So, we have dedicated a team, actually teams to track Senator Bato. At the same time, we already ordered yung abid lahat ng district and regional offices to do their own monitoring.
1: Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pinag-ahandaan na ng House Prosecution Panel sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ang posibleng paglaganap ng fake news habang papalapit ang pagsisimula ng paglilitis. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Sa July 6 na ang inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hinimok ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang publiko na labanan ng maling impormasyon o fake news. Ito ay dahil magiging limitado ang access ng media sa House Prosecution Team sa sandaling mag-umpisa na ang impeachment trial. Ibig sabihin, kung walang makapagbabalita ng mga kaganapan, posible rin ang paglaganap ng maling impormasyon.
4: Alam pa naman po natin yung ating mga House Prosecution Team, pag nag-umpisa na po ang trial, medyo limited na po yung access ng media sa kanila. So the way to update the public and engage with the media para makapagbigay po tayo ng hindi lang po accurate information but truthful information.
1: Lumalabas din kasi sa isang pananaliksik na 46% ng mga sinurvey ng Pilipino ay kulang ang kaalaman sa kung ano-anong ebidensya ang saklaw ng nakaambang impeachment laban kay Vice President Duterte. Ayon din sa isang political scientist, posibleng may kinalaman sa kakulangan ng kaalaman ng mga Pinoy hinggil sa impeachment ang paglaganap ng maling impormasyon.
5: Beginning with the House impeachment proceedings, hanggang ngayon na nag-convene yung impeachment court, lumalangoy sa mga fake news yung ating mga kababayan in almost all platforms. And this is a challenge not only for the House prosecution team, but also the Senate as an impeachment court.
1: Kasama sa grounds for impeachment ng BC ang kanyang naging pagbabanta sa isang live broadcast na ipa-assassinate sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasali rin ang umano'y korupsyon dahil sa irregularidad sa confidential funds na aabot sa 500 million pesos sa ilalim ng Office of the Vice President, habang nasa 112.5 million pesos naman noong siya ay kalihim ng Department of Education. Kasama rin ang panunuhol, unexplained wealth, destabilization at iba pang umano'y kaugnay na krimen. Kaya naman ayon kay Adyong, ang 11-member House Prosecution Panel para sa impeachment kasama ang spokesperson nito, nakahanda ring baliin ang hindi tamang naratibo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na press briefings para tiyaking magiging maalam ang publiko.
4: Ang pinaka-purpose po talaga ng House Prosecution Team is to give clarity to the public. All of us should also help in preserving the sanctity of the impeachment court, meaning we need to combat the fake news, no?
1: Dagdag pa ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ang mga impormasyong ilalahad sa isasagawang press briefing ay sila mismo sa panel ang magiging source. Kaya't panawagan niya yung sa publiko maging aktibo sa fact-checking at kung ano-anong impormasyon ang tama at mali para maiwasan ang paglaganap ng maling impormasyon hinggil sa impeachment trial ng bise. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Naniniwala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na tuluyan ng humihina ang puwersa ng New People's Army sa Negros Occidental matapos ang sunod-sunod na engkwentro sa Toboso at Kawayan. Ayon po kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., makikita ang pagkatalo ng mga rebelde sa pagbagsak ng natitirang infrastruktura ng Armadong Kilusan sa rehiyon. Sa tala ng militar, 19 na hinihinalang miyembro ng NPA ang nasawi sa engkwentro sa Toboso noong April 19, kabilang ang leader na rebelde na si Roger Familiar, habang 5 naman ang napatay sa Kawayan noong May 16. Sabi po ni Torres, mas pinipili na ngayon ang mga residente ng Negros ang kapayapaan, kaunlaran at demokratikong pamamahala kaysa sa armadong pakikibaka.
3: Ipinagdiwang ng Zamboanga del Sur ang 5 taon bilang probinsyang malaya na sa insurgency. Kasabay niya na mahagi ng educational assistance ang UPAPRO at pamahalaang panlalawigan ng Aurora para sa mga PC scholars na kinabibilangan ng mga dating rebelde at kanilang mga pamilya. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
6: Ipinagdiriwang ng Zamboanga del Sur ang 5 taon nito bilang insurgency-free na probinsya na itinuturing ng OPAPRO bilang halimbawa ng kapayapaan at pag-unlad sa Western Mindanao. Pinuri ni Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pangkabuhayan ng pamahalaang panlalawigan. Nagkaloob din ng pamahalaan ng 2.4 million pesos na livelihood assistance sa 8 people's organizations at educational assistance sa 31 mga miyembro ng MILF. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, security sector at mga komunidad para mapanatili ang kapayapaan at pag-unlad sa probinsya. Nagkaloob ang UPAPRO at pamahalaang panlalawigan ng Aurora ng mahigit 1.84 milyong pesos na educational assistance para sa 92 peace scholars sa Baler Aurora. Binubuo ang mga benepisyaryo ng mga dating rebelde, kanilang mga anak at iba pang kwalipikadong kapamilya na kabilang sa Peace and Development Center ng probinsya. Sa ilalim ng educational assistance program, tumanggap ng tig 20,000 pesos ang bawat scholar. Ayon sa UPAPRO, bahagi ito ng mas malawak na transformation program na naglalayong maisulong ang pangmatagalang kapayapaan, edukasyon at pag-unlad ng mga dating rebelde at kanilang mga komunidad. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Binisita ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Negros Occidental para pasalamatan ang mga sundalong sumagupa sa mga armado grupo sa bayan ng Toboso. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
7: Nagtungo si Defense Chief Gilberto Chodoro Jr. sa probinsya ng Negros Occidental para ipalabas ang personal na pasasalamat sa pamunuan ng lokal na pamahalaan at mga sundalong naging bahagi ng engkwentro sa Toboso. Ipinahayag niya ang kanyang suporta sa mga operatiba sa pamamagitan ng pagbisita sa 79th Infantry Battalion sa Sagay Negros Occidental at 15th Infantry Battalion sa Bayan ng Kawayan. Nagkaroon din ng salo-salo ang mga sundalo kasama ang kalihim sa pamamagitan ng isang boodle fight bilang pagkilala sa kanilang serbisyo. Dito binigyang diin ni Chodoro na tapos na ang investigasyon at hindi otomatikong nagnegatibo ang ilang mga nasawi ay nangangahulugan na hindi ito humawak ng armas.
8: That doesn't mean anything. What if they have gloves? Paraffin test is secondary and it cannot substitute the testimony of an actual participant, which is direct evidence rather than hearsay.
7: Paliwanag ng kagawaran, ang operasyon ng AFP ay lehitimo at nararapat dahil ito ay pag-aksyon lamang sa reklamo ng mga mamamayan.
8: The result of this was a complaint of the community, which our armed forces responded to. No? Coupled with the fact that Negros now is in a period of rehabilitation.
7: Samantala, pinanindigan ni Secretary Chodoro na walang magaganap na peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF sa national level. Giit niya, may mga localized peace mechanisms na ang pamahalaan kaya hindi na kailangan ang malawakang negosasyon.
8: Precisely, they're localized peace mechanisms already. So why do you have peace talks on a national level? Secondly, the government is open to returning rebels who we take care of. Returning, actually, I don't know the classification. Some are rebels but the hierarchy are really terrorists because they exploit people.
7: Kaugnay nito, purong papuri ang ibinigay ng DND sa provincial government dahil sa kanilang mahusay na programa para sa mga nagbabalik loob na rebelde. Hinimok ng kalihim ang mga natitirang kasapi ng armadong grupo na sumuko na para mapabilis ang pag-unlad at rehabilitasyon ng buong isla ng Negros.
9: Ang pagbisita ni Defense Secretary Gibo Chodoro dito sa Negros Occidental ay para formal at personal na pasalamatan ang mga sundalo na naging bahagi ng engkwentro sa Toboso. So, para naman sa mga armadong grupo, binili na niya na bukas ang pamahalaan sa iba't ibang mga programa kung sakaling tatalikuran nila ito. At kung peace talks naman ang tatanungin, hindi na raw siya bukas dito. Mula sa Negros Occidental, Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Libo-libong kabahayan ang natupok matapos sumiklab ang matinding sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Nagpaabot naman ng tulong ang DSWD at lokal na pamahalaan ng Maynila. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Mula sa himpapawid, tanaw ang maladag at naapoy sa Parola Compound sa Binondo, Maynila. Sumiklab ang sunog dakong alas 3:30 ng hapon nitong Sabado, May 23, sa Delpan Area Barangay 275, Zone 25. Ngayon, makikita ang malawakang pagkasira sa ilang bahagi ng Parola.
10: Ito yung bahagi ng Parola sa May Binondo sa Maynila kung saan sumiklab ang sunog kahapon, bandang pasado alas 2 ng hapon. At ngayong araw ng Linggo, kung makikita ninyo sa aking likuran, ay ito na kasalukuyang sitwasyon dito sa Parola kung saan may makikita pang usok mula doon sa mga bagay na natupok ng apoy. At ayon sa mga residente, dahil sa malawakang sunog na kanilang naranasan, back to zero na naman muli ang kanilang kabuhayan.
1: Ilang beses nang nakaranas ng sunog ang mga nakatira sa compound, kabilang sina Ramsey at Joy.
11: Back to zero.
1: Itinaas ang alarma hanggang Task Force Charlie at naideklarang fire out dakong 12:70 ng hating gabi ngayong Linggo. Mahigit 2,000 pamilya o aabot sa 7,000 individual ang apektado ng malawakang sunog. Kasama rin sa tinamaan ang humigit kumulang 1,266 na istruktura na naitala bilang tuluyang nasira dahil sa sunog. Sa kasalukuyan, nasa 500 pamilya ang lumikas sa Delpan Evacuation Center. Agad namang rumesponde ang lokal na pamahalaan ng Maynila at ang Department of Social Welfare and Development kung saan namahagi ng ready-to-eat food boxes para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog.
12: Ngayon, nabigay tayo ng ready-to-eat food. May parating din tayo ng mga non-food items na tulad ng kitchen kit at saka sleeping kits. Parating po yan para po sa ating mga 2,134 ng mga affected families ng sunog kahapon.
1: Samantala, naghahanda rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng pinansyal na tulong para sa mga apektado ng sunog. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nasamsam ng Bureau of Customs ang kahon-kahong hinihinalang ipinuslit na sigarilyo sa dalawang container van sa Port of Cebu. Nang buksan ang dalawang container van, tumamban ang halos 1,500 master cases na katumbas ng 10,000 stick ng sigarilyo na napag-alamang hindi rehistrado. Nagkakahalaga yan ng hindi bababa sa 115 million pesos. Ayon po kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ipagpapatuloy nila ang intelligence-driven operations para labanan ng ilegal na pagpupuslit ng mga produkto sa Pilipinas. Susunod, pondo para sa medical assistance program inilatag ng Bangsamoro government.
3: At palarong pambansa 2026 formal lang nagbukas sa Agusan del Sur. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

kumanta ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman. At siya na for everyone mula sa sini. Kainan. Kalusugan. Mga ina-in na usapan. Balitaan. Hanggat sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan. Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at wastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo

0: Pinalalakas ng Bangsamoro Government ang mga programang pangkalusugan upang mas mapalapit ang serbisyong medikal sa mga mahihirap at nangangailangang mamayan sa rehiyon. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
1: Malaking pondo para sa medical assistance program ng Bangsamoro Government ang inilatag ng Ministry of Health o MOH Farm para sa mga indigent patients sa rehiyon. Tinatayang nasa 16 milyon at 500,000 piso ang inilaan sa ilalim ng TDIF o Tertiary Diagnostic Intervention Fund ng MOH Farm.
2: Meron din po silang tinatanggap ng MAIPA program ng medical assistance for indigent patients from the allocation of BARM. Pangatlo po is yung BHO, the Bangsamoro Health Outreach Program for Everyone, na kung saan ito po ay naglalayon na mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Dito mismo na gusto pumunta sa Cotabato Regional Medical Center. Pangapat po, mayroon din tayong AMBAM, yung Ayuda Medical Alay sa Bangsamoro. The same po ang kanyang programa na gusto ng ating programa na maibsan ang hirap na dinaranas ng isang pobre Bangsamoro.
1: Layunin ng programa na magbigay ng medical assistance para sa mga indigent patients sa pamamagitan ng MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients Program mula sa allocation ng BARM government. Kabilang sa mga makikinabang ang mga pasyente ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC, Notre Dame Hospital, United Doctors Hospital, Iranun District Hospital, Bangsamoro District Hospital, Cotabato Periculture Center and General Hospital, at Cotabato Sanitarium and General Hospital sa pamumuno ni MOH Minister Dr. Kadil Jojo Sinulinding Jr.
2: No Monday, nagkaroon po ng turnover sa TDIF ng ating mahal na Chief Minister Honorable Abdurrahman Makapua, na kung saan 16,500,000 po ang ipinamahagi niya sa buong rehiyon na partner ng kanyang programa pangkalusugan.
1: Kasama rin sa mga programang inilunsad ang BHOPE o Bangsamoro Health Outreach for Everyone at ang AMBAG o Ayuda Medical Alay sa Bangsamoro. Sa ilalim ng programang ito ay maaaring makakuha ng libreng gamot ang mga pasyente na aabot sa 10,000 piso.
2: Marami pa pong mga members natin ng Parliament ang nag-AMBAG ng kanilang mga tulong, and the objective is the same: to provide medical assistance to our poor constituents.
1: Ayon sa MOH Farm, layo ng mga nasabing programa na mapalawak pa ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mamamayang nangangailangan ng agarang tulong medikal. Ayon pa kay Dr. Sinulinding, layo din ang programa na maibsan sa mga mahihirap na Bangsamoro dahil pag may sakit at walang pambayad ay nadodoble ang hirap ng mga pasyente. Ngunit sa tulong ng mga programang nabanggit ay malaking tulong ito upang mabawasan ang hirap at sakit ng mga Bangsamoro sa morong pasyenteng nangangailangan ng tulong. Mula dito sa PTV Cotabato, Tricia Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Binabantayan po ng PAGASA ang tatlong weather systems. Alamin natin ang epekto nito sa iba't ibang lugar sa bansa mula kay PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda.
4: Magandang gabi, Ms. Glazer, at sa ating pong mga taga-subaybay. Sa ngayon, may mga possibility pa rin ng scattered na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa buong bahagi ng Mindanao, Palawan, Eastern Samar at Southern Leyte. Dala pa rin po ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Posible pa rin pong paminsan malalakas yung mga pag-ulan natin, kaya naman pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Well, dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi pa na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Kung may mga pag-ulan po tayong mararanasan, mostly ngayong gabi po or yung mga panandalian lamang, ngunit biglaan ng mga pag-ulan, dala po ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. While tomorrow naman po, bandang tanghali at early afternoon, patuloy pa din ang magiging mainit at maalinsangan yung ating mga yung panahon. Dito sa Metro Manila, 43 yung ating forecast heat index, while most of the country naman, most of the sun sa kailang areas din ng Visayas, posibleng from 42 to 46 degrees Celsius. So generally po, nasa extreme caution to danger level pa rin yung ating heat index. Kaya naman hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities at huwag natin kalimutan yung panagalang natin sa direktang init ng araw. And so ngayon naman po yung LPA na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility. Huli na mataan sa layong 1,340 kilometers east of northeastern Mindanao. Tumataas po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw, and posible po itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility between Thursday and Friday. So continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Gracias, Tanyada. Magandang gabi po.
3: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda.
0: Panibagong taas presyo ang sasalubong sa mga motorista ngayong paparating na Martes, Mayo 26. Ayon sa ilang araw na trading sa Mean of Flats sa Singapore, tataas ng 70 sentimo ang kada litro ng gasolina, 40 sentimo naman sa diesel, habang 50 sentimo sa kerosene o gas.

0: Buksan na ang 66 palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur, kung saan libo-libong kabatang atleta mula sa iba't ibang rehiyon ang nakatakdang magtagisa ng talento, disiplina at galing sa larangan ng palakasan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
1: Nagsimula na ang 66th Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, kung saan libo-libong kabataang atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakatakdang magtagisan sa galing, disiplina at tapat na paglalaro. Formal nang binuksan ang pinakamalaking multi-sport event para sa mga kabataang atleta sa bansa na gaganapin sa Agusan del Sur. Inaasahang dadalo sa torneo ang mahigit 13,000 atleta, coaches at opisyal mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ayon sa Department of Education, kabilang sa mahigit 13,000 delegado ang mahigit 10,000 student athletes, mahigit 1,000 assistant coaches mula sa 18 rehiyon, National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas. Magtatagisa ng mga kalahok sa iba't ibang sporting events sa loob ng 1 linggong kompetisyon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, patuloy na umuunlad ang palarong pambansa kasabay ng mga pangarap ng mga mag-aaral at mas pinalalawak pa ang mga pagkakataon para sa mga kabataang atleta. Kabilang sa mga bagong event ngayong taon ang weightlifting, football para sa secondary girls at futsal para sa elementary girls. Itatampok din ang demonstration sports tulad ng karate, kickboxing at soft tennis, habang isasagawa naman bilang exhibition events ang Muay Thai at ilang para game events, kabilang ang sitting volleyball at table tennis para maisulong ang mas inklusibong palaro. Inalawak din ang partisipasyon sa pagbabalik ng Negros Island Regional bilang hiwalay na delegation, habang magpapadala rin ng sariling koponan ang Philippine Schools Overseas at National Academy of Sports. Samantala, naka-full alert status naman ang Police Regional Office 13 o PRO 13 bilang bahagi ng mas pinatinding security preparations para sa palaro. Ayon sa mga otoridad, libo-libong pulis, sundalo at multi-agency personnel ang itinakalat para tiyakin ang kaayusan, kaligtasan at maayos na pagdaraos ng kompetisyon sa buong Caraga Region. Floyd Brenz para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Opisyal lang nagdeklara ang dating National University standout na si Eliza Solomon para sa paparating na 2026 Premier Volleyball League Rookie Draft, matapos ang isang taong paglaro overseas. Magbabalik bansa na ang 24-year-old spiker matapos ang kanyang naging one-year stint para sa Osaka na umabot hanggang sa finals ng naungunang Women's Volleyball League sa Japan. May 3 UAAP Women's Volleyball title si Eliza bilang miyembro ng National University Lady Bulldogs, kung saan naiuwi niya ang Finals MVP honors sa Season 86 Championship run ng NU. Miyembro rin siya ng Alas Pilipinas team na nanalo ng silver medal sa AVC Nations Cup noong nakaraang taon. Magaganap ang inaabangang PVL Rookie Draft sa Hunyo a 8.
0: Bilang paghanda sa pagligsahan ng ilan sa kanilang senior athletes, kasalukuyan ang pinaigting ng Karate Pilipinas Sports Federation ang kanilang grassroots program para sa susunod na henerasyon na bubuo ng Philippine Karate Team. Yan ang ulat ni teammate Paulo Salamati.
3: Nakatuon na ngayon ang atensyon ng Karate Pilipinas Sports Federation sa pagpapalawig ng kanilang grassroots program upang ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng mga bagong atletang maaring magbitbit ng bandila ng Pilipinas sa international stage balang araw. Parte ng kanilang programa na magbigay ng isang world-class level tournament sa bansa para sa mga kabataan kabilang ang katatapos lang na 2026 Karate One Youth League sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Dito, nabigyan ng oportunidad ang daan-daang mga Filipino karatekas na lumahok at ma-experience ang isang international competition katapat ang iba pang mga top karatekas mula sa iba't ibang bansa nang hindi na kinakailangang lumabas ng Pilipinas. Ayon kay Karate Pilipinas President Richard Lim, isa sa mga layo ng pagsasagawa ng mga ganitong klaseng competition sa bansa ay mabigyan ng maagang world-class exposure ang mga young Filipino karatekas na posibleng pumalit sa mga kasalukuyang senior athletes na nakalinya ng magretiro sa hinaharap.
4: Number one, no? We hosted this youth league to give opportunity for our youth. Basically, we need the turnover because of course we have a good national team. But anytime soon they will be retiring. So we have to promote the youth. And one way of giving them all the opportunity is to host, because they will be playing in a different battlefield. This is the world standard already. Of course, they have been competing here locally, but in the end, they need to compete with a higher level of competition so that they will be pushed and be challenged to train harder. No? And this is the world stage, so that would be the best opportunity for them.
3: Maliban sa batang Pinoy, nakaraniwan nang nilalaro ang kanilang sport, nakatakda namang mag-debut ang karate bilang demonstration sport sa magaganap na 2026 Palarong Pambansa National Games na magsisimula na ngayong buwan sa Prosperidad, Agusan del Sur.
4: We are a demo sports in the Palarong Pambansa, but we have delegations from Region 1 up to BARM, complete. So I think we're one of the demo sports that has full participation of all regions.
3: Sa ngayon, patuloy na sumasali ang Karate Pilipinas National Team sa mga ilang international competition gaya ng Premier League, Series A at Youth League, kung saan target sa baka ng bansa ang magagarap ng Asian Karate Championship ngayong Hunyo sa Bali, Indonesia, na magsisilbing assessment ng mga coaches kung sino-sino mga karatekas ang ipapadala para sa Asian Games ngayong Setyembre sa Japan. Paolo Salamatin, para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.
2: Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
0: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Clay Zalpardilia.
2: Ako naman si Patrick De Sousa. Inyong natunghayan ang
0: Ulat Bayan Weekend!
5: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts, and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko,
1: Radyo Publiko
0: 738 dito sa Capital 104.3,
1: Capital 104.3,
0: the AM and FM Collab.
2: Na malulusog. Bilang ganti po ng aming kooperatiba, gumawa po kami nito bilang counterpart. Ang aming isinagawa po itong bahay ng aming baka para po mas mapaigi at mas mapaganda, mapalusog. Nagtanim na rin po kami ng napier, pero pong mais. At nang sa ganoon ay maihanda po namin ito na tuloy-tuloy po yung pagpapakain ito. So maraming salamat po. Nangangako po kami na ito ay aming pagyayamanin, pararamihin. Ito po ay malaking tulong sa aming kooperatiba at sa bawat miyembro nito.
3: Nandito na ang Mobile Source Laboratory sa Aborlan, Palawan at handa nang magbigay ng libreng serbisyo para sa ating mga magsasaka. Para siguraduhin na mabilis tayong makakapagsumite ng ating mga soil sample, narito si Ma'am Vivian mula BSWM para magbigay ng ilang paalala.
4: Mahalagang paalala po sa pagkolekta ng soil sample ay iwasan natin kumuha doon sa parte na bago pa lang inabunuhan o doon sa parte na hindi naman natin tataniman. Bawal din po tayong kumuha doon malapit sa daluyan ng tubig at sa mga may dumi ng hayop. Mainam po ng ating soil sample na ipapasa ay air-dried na sana or tuyo na. At siguraduhin po natin na ito ay may label tulad ng lokasyon ng pinagpunan ng soil sample, petsa kung kailan kinuha, name ng farmer, crops na nakatanim, and yung lawak po ng bukirim. I-analyze po namin ang mga samples galing sa mga farmers gamit ang rapid soil test. So maaari po kayong maghintay lamang ng 2 weeks bago ma-receive ang mga result. At ang pinakamaganda, libre po ito, walang bayad.
3: Sa tulong ng ating mga eksperto at makabago at dekalidad na kagamitan, mas madali nating malalaman ang kondisyon ng ating lupa. Patuloy na maglilibot ang Mobile Soils Laboratory dito sa Palawan para ihatid ang serbisyo sa inyo. Kaya naman wag nang mag-atubili at sama-sama nating alagaan ang ating mga lupa para sa mas maunlad na ani.
5: Tara na!
6: Sa Pilipinas, may dalawang pangunahing uri ng irrigation system. Ang National Irrigation System at Communal Irrigation System. Ang National Irrigation System o NIS ay malalaking sistema ng patubig na pinapatakbo ng National Irrigation Administration upang mag-supply ng tubig sa malalawak na sakahan na may kabuuang service area na 1,000 ektarya pataas. May mga irrigators associations din na katuwang ng NIA sa pamamahala, operasyon at maintenance ng mga sistemang ito. Samantala, ang Communal Irrigation System o CIS ay mas maliit na sistema ng patubig na karaniwang may service area na mas mababa sa 1,000 ektarya. Matapos maipatayo ang proyekto, ito ay ipinagkakatiwala sa Irrigators Association na siyang nangunguna sa operasyon at maintenance ng sistema. Parehong mahalaga ang NIS at CIS sa pagtitiyak ng sapat na supply ng tubig para sa produksyon ng pagkain, pagpapataas ng ani, at pagpapatatag ng kabuhayan ng ating mga magsasaka.
7: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: 5 minutos kapit bahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista ho natin, no? Sa mga naglalakbay ho natin kapit bahay. pangibahagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Hangad po namin isang mapayapang morning. Andang maga sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mga isda. Kompleto gusto yan sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang pamilya, nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Bago tayo pumalaot, bago tayo magtungo sa mga bukirin, at tayo pumunta kung saan saan, amin muna natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Ano ho? Meron binabanti ang LPA, pero nasa labas pa naman yan ho. Amin natin ang mga kompletong detalye ng mga balitang yan. Nasa linya na po natin ang Pag-asa. Kasama natin si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pag-asa.
5: Rancho Pilipinas.
8: Veronica, magandang umaga po sa inyo dyan sa Pag-asa.
9: Magandang umaga din po sa inyo dyan, Kahiro, at sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Ngayong araw nga, may minomonitor pa rin tayong low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 3 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 1,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, katamtama ng tsansa na maging bagyo. So, ibig sabihin, in the next 24 hours, ay posibleng mababa pa nga yung chance na maging bagyo ito, pero increasing possibility beyond that time frame naman po. Para naman sa lagay ng panahon, inaasahan nga natin itong traffic extension ng binamonitor nating low pressure area, yung makakaapekto sa Mindanao, at ito nga ang nagpapaulan sa Mindanao at Palawan. So, sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng bansa, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin pa rin ang ating naasahan at mga chance na ma-localized thunderstorms. Wala pa rin tayong gale warning kahit na anong dagat baybay ng ating bansa. Update naman sa heat index, inaasahan ng 41 to 43 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila, at posible ang pinakamataas ay umabot ng 46 degrees Celsius na heat index sa may Apari, Cagayan at Tuguegarao City, Cagayan. Pati na rin sa Muñoz, Nueva Ecija. At yan nga muna pinakahuli sa ligay ng ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Maraming salamat, Madam Veronica Torres, mula sa Pag-asa. Yung papalapit na panahon nun ng tagulan. Hindi pa tagulan, papalapit pa lang, nasa transition pa lang ho tayo ho. Kasi nasabing unti-unti na ho nararamdaman at nagpaparamdam yung paghina ng hanging amihan. At yung paglapit po naman ng hanging habagat, yung southwesterly wind flow. Nasa ampung formal na magsisimula ang panahon ng tagulan sa aming huling linggo ng Mayo, ng linggo po naman ng Hunyo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
8: Ay galaw-galaw, para hindi pumanaw, pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pekon sa kalsada. Sa mga biyahero-biyahera natin, sa mga long drive, pagka hindi talaga kaya, no, gilid-gilid muna ho tayo. Gilid-gilid muna tayo, power nap, importante ho yung power nap muna tayo. Ago natin balikan yung mga manibela natin, siguro 15-30 minutes, okay na ho yun. Tsaka tayo balik sa manibela para iwas disgrasya, iwas ako na po naman tayo, ano ho. Sabi namang bahagyang may kalakihan yung mga alon. Ating karagatan na abot daw po sa 0.6 hanggang 1.5 na metro sa mga baybayin po ng Visayas, Mindanao at Palawan. Yung mga naganap din hong paglindol ha, mga nakalipas na oras ano ho, parting Mindanao ba? Yung mga paglindol. Kasabay ho niyan, yung gumuho pa naman ginagawang gusali dyan sa may party ho ng Pampanga. Kumpirmato kagad yung isang patay. Patay na foreign national. Nang tira lang yata sa gilid yun. Dama yan ho. Maraming kwento, maraming balita. Ano namang sinasabing nakukukurukuku. Ano naman sa Senado. Talaga matapos-tapos ano ho. Tinatanong sa interview kung ilan yung magtatalunan. Binabanggit ano ho. Sinasabing bukang meron talagang bagong iluluklok na bagong Senate President naman. Antala, ingat pa rin po ha sa mga kababayan po natin na nasa biyahe pa rin. Keep hydrated po tayo ng tubig, inumin na malinis. Siyempre si Lolo, si Lola na nasa mga kwarto ho natin, nasa mga silid-silid, double check na lamang ho sila ano, sa kanilang pangangailangan. Yung gumuhong kusali sa Miangela City, Pampanga ho yan, and story na hotel building ho yan eh. Tinatayo sa Metrodoro Street, Barangay Balibago, Angeles. Turist ng Malaysia na sinasabing nasawi matapos yung mataganan. Katabing apartel. Punta mas 26 individual ang sinasabing nailigtas na. Sinasabing guho. Pero meron pa rin pong nasa 20 katao. Patuloy po namang pinag-ahanap. Hanap din po, tinututukan, tinitingnan na rin po ng NBI ang tatlong posibleng lokasyon ng pinagtataguhan po naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Nahanap ano? Okay. Ingat-ingat po lang, ma'am. Pakiusap lang, bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Awal ang pikon sa kalsada si Mamang Chopper. Baka pupungas-pungas, ha? Antok-antok pa, igising lang. Oh. Iwas disgrasya, iwas ako na tayo.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Pala sa Davao, merong 32. Ano saan ang ilog naman? Andet sila. Chupa Pagan, Barangay Tamugan, Marilog District, Davao City. Yun ang illegal na sabungan sa gilid ng ilog. Mga residente, para sa kanilang kapistahan, kayo yung tubig, ulit po ng ulan, kaya ang nangyari ho doon, ayun, inalang nasagi po sila.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Tambay pa rin sa iba pang mga takbo ng balita, inyong susubaybayan sa maghapon. Ano ho? Tungo na tayo sa ating mga headliners. Usapang Agrikultura.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: National Irrigation Administration ibinida mga proyektong na ikasanahan ng Marcos Administration bilang suporta sa mga magsasaka kontra sa epekto po ng matinding init at nabibintong El Nino naman.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Ang pabalakas ng climate resilience ng mga lokal na pamahalaan amit po naman ng People's Survival Fund o PSF bigyang din ng isang mambabatas.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: At pag-angkat ng poultry products mula naman sa Belgium, muli na ang pinayagan ng Department of Agriculture.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: May po lamang sa mga bumper-to-bumper report magagaling sa mga lalibing ipapang balita galing sa labas ng ating impilan. Mga detalye muna ng balita ay pinagmalaki ng National Irrigation Administration or NIA. At todo suporta ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagkasayos mo naman ng irigasyon sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Ed Guillen, maraming mga bagong malalaking makinaryang binili ng gobyerno para sa desilting operations sa pagtanggal po ng mga lupa at buhangin sa ilalim po na at pagkasayos mo naman ang agos po ng tubig. Dagdag pa ho ni Guillen, umabot na sa higit sa 2,000 ang mga bagong palit na solar-powered irrigation pump. Wala po naman sa dating magastos at non-renewable source of energy na diesel at kuryente. Igan din pa rin po naman ni Guillen ang malaki ang natitipid ng mga magsasaka at lumakas pang water pressure nang gamitin na nila ang solar-powered irrigation pump. Iyak din po ng ahensya na sapat ang supply ng tubig kitna ng banta po naman ng El Nino ba rin.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Samantala, sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change, ikayat po naman ni Abra Representative J.B. Berno sa mga lokal na pamahalaan na samantalahin ang People Survival Fund o PSF para po naman pondohan ang mga proyektong magpapalakas sa climate resilience ang sektor po naman ng agrikultura. Ayon kay Congressman Berno, hanggang Mayo 29 na lamang, maaaring magsumite ng aplikasyon ng mga LGU para sa naturang pondo na inilaan para po naman sa climate adaptation projects. Sinabi pa rin po ng mambabatas, ang mahalagang instrumento ang PSF upang maisulong ng mga LGU sa mga polisiya at programang tutugon naman, epekto po ng matinding kalamidad at pabago-bagong klima. Yung pa rin sa nasabing mambabatas, maraming LGUs ang madalas na mga extreme weather events, ang kulang po naman sa pondo para may sakutuparan ng mga mahalagang climate adaptation projects. Aklaw ng pondo mula sa PSF ang mga proyekto para po naman sa water resource management, agrikultura at pangisdaan, infrastruktura, kalusugan at pangalaga po naman sa mga natural at coastal ecosystems.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Antala, inalis na ho ng Department of Agriculture ang pinatutupad na pansamantalang pagbabawal sa pag-angkat ng poultry products mula naman sa Belgium. Panangangamba rin baka naman daw sumobra na basa ang mga imported naman. Eh matapos makumpirma ng mga otoridad na wala nang banta ng high pathogenicity avian influenza, HPA po, dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., ay good morning sa inyo. Naging epektibo ang mga pinatutupad na biosecurity and disease control measures sa Belgium at iba pang bansa po naman sa Europa. Bilang sa pinapayagan ng pagpasok mo naman sa Pilipinas ng domestic at wild birds, karne ng manok, day old chicks, itlog at similya, wala sa mga rayong dati nang apektado ngunit diniklarang cleared. At tatandaang ipinatupad ang import ban noong nakarang taon, asunod po ng pagkalat ng avian influenza sa ilang bahagi po naman ng Europa.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: 15 minutos na, 16 na minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Araw po ng Lunes, so 25 na po tayo sa buwan ng Mayo. I mean, ilang tulog na lamang tapos na yung Mayo? So, kung na June, nakasagit na tayo ng taon? Listen, ano? Ang DSWD tuloy-tuloy sa pagkababot ng tulong sa mga naapekto ng sunog. Parola compound. Mukha yata nga. Ilang linggo lang may sunog palagi dyan sa may ano, parola. Lang ano? Ano eh? May natin ng mga detalye. Nandiyan po naman si Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Patuloy ang pamahagi ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila nitong Sabado, May 23. Ayon sa DSWD, bukod sa family food packs, nakapamahagi na rin ang ahensya ng kitchen kits habang inihahanda na rin ang sleeping kits, hygiene kits at clothing kits na magmumula sa warehouse sa DSWD Mabalacat, Pampanga. Nauna nang namahagi si DSWD Secretary Rex Cachalian ng mga ready-to-eat food boxes sa mga pamilyang nananatili sa Delpan Evacuation Center. Ayon sa DSWD, patuloy na naghahanda rin ito ng karagdagan pang family food packs at cash assistance bilang tugon sa pangailangan ng mga residente na bumabangon mula sa insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Mandala report pa rin tayo. Bukal na pamahalaan po ng Negros Occidental at Visayas Kamaan ng AFP, pinuri naman ng DND. Ayon po naman sa matatag na pagtutulungan para sa kapayapaan. Detalye na katutok dyan si Jemar Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Uli ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pamahalaan panalawigan ng Negros Occidental at ng Visayas Command ng Armed Forces of the Philippines dahil sa matatag nilang ugnayan at pagtutulungan para sa kapayapaan. Ito ang tinuran ni Defense Chief sa kanyang pagbisita sa lalawigan kasunod ng nangyaring enkwentro sa pagitan ng militar at ng mga teroristang komunista sa lalawigan kamakailan. Partikular na pinuri ng Defense Chief ang epektibong localized peace talk sa mga rebelde na nagresulta sa pagsuko ng daan-daang kadre na ngayon ay nagbalik loob na sa pamahalaan. Tiniyak din ni Teodoro ang buong pagsuporta ng national government sa rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Maraming pinasulingan din ng defense chief ang umano'y irregularidad sa nangyaring military operation sa Toboso at Kawayan na ikinasawi ng malaking bilang ng mga terorista komunista at iginiit na lehitimo at naayon sa batas ang ikinasang operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Emer Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
8: Pinayanig po ng 5.6 na lindol ang Bayabas, Surigao del Sur kaninang eksakto alas 12:48 ng madaling araw. Ay no, sa B-box, may lalim itong 10 kilometro at tectonic ang sinasabing pinagmulan. Agising ang maraming residente dahil sa lakas ng ugong at paggalaw. At wala naman pong nayulat na maluwang pinsala sa mga istruktura. Dala naman ang mas mahinang magnitude 2.2 na lindol sa Blayan Occidental, Mindoro, na pong alas 12:37 naman ng madaling araw.
7: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
8: Kinumpirma po ng naligtasoy naming 4 na marinong Pinoy matapos yung magkasalpukan ng kanilang container ship na MV Mayas sa Valparaiso at isang oil tanker. Yan po naman sa Nigeria kamakailan po lamang. Puti naman, ligtas yung mga kababayan natin. Report tayo ho. Isang buwang peninsula, tuloy-tuloy sa pamahagi po naman ng tulong pinansyal sa alanin po rin ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program po naman sa Region 9. Ang detalye, nandiyan po naman si Sherry Espino, Radyo Pilipinas, Sambuanga.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tuloy-tuloy ang pamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Regional Office 9 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Zamboanga Peninsula. Libo-libong beneficyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Kabilang sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula na nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan para sa mga magsasaka at mangingisda ay ang probinsya ng Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Inaasahan na magpapatuloy sa mga susunod na araw ang pagbibigay ng cash assistance mula sa Pangulo. Layunin ng programa na magbigay ng agarang tulong pinansyal sa mga maliliit na magsasaka at mangingisda upang maibsan ang epekto ng mataas na gastusin sa produksyon, krisis sa langis at mga kalamidad gaya ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
8: Maraming salamat, Sherry Espino, Radyo Pilipinas, Sambuanga. 20 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw.
7: Usapang Agrikultura.
13: Usapang Agrikultura.
8: Mandala at tulong pangkabuhayan na nagkakalagay naman ng 20.8 milyong piso. Pinagkulo po ng D.I. Caraga sa mga mangisa at magsak naman sa Agusan del Norte. Detalye na katutok dyan si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Aabot sa 29.8 million halaga ng tulong pangkabuhayan ang inilabas ng Department of Agriculture o DA Caraga para sa mga magsasaka at mangingisda sa probinsya ng Agusan del Norte kasabay ng pagdiriwang ng Farmers and Fisherfolk Day na ginanap sa Kapitulyo Provincial dito sa Butuan City, pinangunahan ni Governor Mariangelica Ros del M. Amante. Sinabi ni DA Caraga Regional Executive Director Engineer Ricardo Oñati Jr. na ang nasabing halaga ay ibinigay sa 15 asosasyon sa sektor ng agrikultura at pangisda. Kinabibilangan ito ng drying facility, greenhouse facility, hauling truck at fishery support para sa tilapia at milkfish production sa nasabing pondo. Naibahagi rin ang ipinatayong abaca warehouse, coconut processing building at iba pang agricultural input assistance. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Maraming salamat, Jocelyn Morano ng Butuan. Samantala, nanawagan naman ang sa mga industriya ng agrikultura, SINAG. Bawiin ng kautosan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpapataas po naman sa minimum access volume o yung MAV araw sa mga imported na karniho ng baboy. Parin po ng SINAG, paano itong

0: mga sektor na direktang katuwang sa seguridad sa pagkain ng bansa. Personal at sa isang tinanggap ng mga benepisyaryo ang tulong na malaki may tutulong sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan at pagbawi sa mga nagdaang gastusin sa produksyon, layo ng pamahalaan na maipadama sa mga magsasaka at mangisda na may programang handang umalalay at kumilala sa kanilang sakripisyo sa kabila ng mga pagsubok tulad ng mataas na gastusin at pabago-bagong panahon. Binigyan din sa programa ng sektor ng agrikultura at pangisda ang natatanging haligi ng komunidad na nagpapakain sa mga Pilipino araw-araw. Ang patuloy na pag-aalis sa kanila ng ganitong intervention ay pagpapakita ng pakikisa ng pamahalaan at lokal na pamunuan upang masiguro na hindi sila maiiwan sa laylayan ng komunidad. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Halo sa 10,000 mga magsasaka naman sa Bicol Region. Nakatanggap na ho ng tulong mula sa po na ikutibo mula sa 3 araw na pamamahagi po naman ng ayuda. Detalye, nandiyan po naman si Vanessa Niebapaz, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tuloy-tuloy ang ginagawang pamamahagi ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk sa pangunguna ng Department of Agriculture Bicol sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Kaugnay nito, naisagawa ang 3 araw na pamamahagi ng PAF sa Camarines Sur na ginanap sa Fuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur, kung saan halos 10,000 mga magsasaka mula sa 7 bayan sa Camarines Sur ang nakatanggap ng tig 2,325 na asistensya. Unang nakatanggap ng nasabing asistensya noong May 20 ang 598 na magsasaka mula sa Bayan ng Pasakaw, 1,333 mula sa San Fernando at 1,818 mula sa Pamplona, kung kaya umabot sa mahigit 4.2 million pesos ang halaga ng cash assistance na naipamahagi. Noong May 21, mahigit sa 8.2 million pesos ang halaga ng PAF cash assistance ang naipamahagi sa 3,558 na mga magsasaka mula sa Manila. Noong Biyernes naman, nasa 1,521 na mga magsasaka mula sa Bayan ng Milaor at 957 mula sa Gainza ang benepisyaryo ng nasabing asistensya mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Niebapaz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat na Vanessa Niebapaz, Radyo Pilipinas, Naga. Good morning sa mga nagtutok sa atin dyan sa Pandan, Catanduanes, galaw-galaw para hindi pumanaw. Nananatili pa rin bakante ang posisyon ng chairperson para po sa Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Hindi pa po nagtatalagang senado eh. Nang papalit sa pwesto kasi po ng mga nagdaang balasan sa liderato ng kapulungan. Parang may leadership shake-up na naman eh. May kukuruko na naman. Sinasabing naging dahilan din po naman ang pagkakantala ng ilang pagdinig ukol sa mga issue ng mga magsasaka. Pagkakagong shake up, tala na naman yung mga usapin para sa mga magsasaka natin. Bilisan nyo naman dyan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 pisong kada kilo ng bigas ng gobyerno mabibili na sa Santo Domingo, Albay. Detalye, dako tayo kay Helen Grace Balian, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal nang inilunsad ang bintahan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng pamahalaan sa bayan ng Santo Domingo, Albay, sa ilalim ng Benting Bigas Project ng National Anti-Poverty Commission, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Santo Domingo. Ayon sa LGU, bukas ang bintahan sa lahat ng rehistradong Dominguenos, ngunit nananatiling prioridad sa pila ang mga kabilang sa vulnerable sectors gaya ng senior citizens, persons with disability, at solo parents. Ngayong araw, May 21, itinakda ang schedule ng bentahan para sa mga residente ng Kalayukay, San Roque, Bagong San Roque, San Andres, at Fidel Surtida. Kabilang ang bayan ng Santo Domingo sa 18 bagong redemption outlets ng Benting Bigas Program, matapos ang dialogo ng National Food Authority o NFA Bicol sa pamahalang panlalawigan ng Albay upang palawakin ang implementasyon ng programa at mas mapadali ang akses ng mga albayano sa abot-kayang bigas sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Nilinaw naman ang LGU na tanging mga rehistradong benepisyaryo lamang ang papayagang makabili habang wala pang abiso hinggil sa muling pagbubukas ng rehistrasyon para sa mga hindi pa kabilang sa sistema. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Helen Barayan ng Radyo Pilipinas, Salbay. At sinunod po naman ng press cup sa imported na bigas, pinag-aral na rin po ng DA sa ngayon. Ang pagtatakda po ng suggested retail price or SSP na 53.

0: pesos kada kilo para sa lokal na bigas. Ang hakbang nito ay para po naman lalong layong balansehin ang kita ng mga lokal na magsasaka habang pinapanatiling abot kaya naman ang pagkain para naman sa sambayan ng Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: EA Batanes Experiment Station Open House 2026. Siya na pong nagsimula. Ang detalye, dako tayo kay Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Opisyal nang binuksan ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ang kanilang tanggapan at pasilidad para sa publiko bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Open Government Week 2026. Alinsunod pa rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makilahok ang pamahalaan sa 2026 Open Government Week upang isulong ang tapat, may pananagutan at inklusibong pamamahala. Layunin ng isang linggong open house o Open Government Day ng DABES na ilapit sa mga mamamayang ibatan ang iba't ibang programa, makabagong teknolohiya at serbisyo ng kagawaran. Kabilang sa mga pangunahing programang tampok ng tanggapan sa publiko ang High Value Crops Development Program, Livestock Program, Rice and Corn Program, Organic Agriculture Program at ang makabagong pananaliksik sa ilalim ng Research and Development. Upang mas maging kapanapanabik at kapakipakinabang ang pagbisita ng mga ibatan, inihanda ng DABES ang mga aktibidad tulad ng Open House at Farm Tour, Program Exhibit at Technology Demonstration, Ask the Experts Transparency Corner at Citizen Feedback, ganun din ang Youth and Student Engagement. Ayon sa pamunuan ng DABES, pangunahing mitiin ang aktibidad na i-empower ang mga magsasakang ibatan, protektahan ang kalikasan, bumuo ng mas matatag na sektor ng agrikultura at panatilihin ang ganda ng lalawigan ng Batanes. Mula sa Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Bea de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes. Naman tayo, balikin natin ng naga. Mga produktong agrikultural ng Bicol Region, tampok po naman sa IFEX 2026. Talin, nandiyan na sa Elin Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Itinampok ng dalawang agrinegosyo mula sa Bicol ang kanilang dekalidad na produkto sa International Food Exhibition o IFEX 2026 na ginanap sa Pasay City. Bilang exhibitor, lumahok ang FSJ Pasalubong Central at Kuya B's Mushroom Products Trading. Dinala nila mga world-class na produktong Pilipino sa isa sa pinakamalaking international trade show ng bansa. Kasama rin sa pagtitipon ng mga nangungunang personalidad at negosyo mula sa iba't ibang industriya sa buong mundo. Bukod sa pagpapakilala ng produkto, layunin ng IFEX Philippines na magbukas ng mas maraming oportunidad sa pamamagitan ng B2B networking at business matching. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga exhibitors na makabuo ng koneksyon at posibleng partnerships para sa mapalago ang kanilang negosyo sa lokal at international market. Ayon sa Department of Agriculture, ang partisipasyon ng mga Bicolanong negosyo ay bahagi ng patuloy na pagsusulong sa agribusiness at pagpapakilala ng produktong Bicol sa mas malawak na merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, para masiguro naman ang tuloy-tuloy na supply ng abot-kayang bigas sa merkado, naglunsad po naman ang National Food Authority ng Emergency Procurement araw sa kadagdagang rice milling facility sa larabigan po naman ng Aurora. Ayon itong palakasin ang produksyon ng pamahalaan, partikular na para sa programang Benting Bigas, 20 pesos kada kilong bigas na nilalakop po naman sa mga piling caravan. Naglabas naman ang Fertilizer and Pesticide Authority ng suspension at preventive suspension order lamang po sa 5 kumpanya ng pataba. Patunayang lumabag ang mga naturang kumpanya sa mga umiiral na batas sa pataba at mga regulatory policies po naman ng pamahalaan. Naglalayong protektahan ang kalidad ng mga input na binibili po naman ng ating mga magsasaka. Babalik po kami ha. Babalikan natin mapangtakbo ng mga balita at mga report galing pa rin sa probinsya. Meron tayong makakaugnayan ano ho. Dali po lamang ilan mo ng mahalagang paalala, pakiusap lang. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
11: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang kay Guyang Ray Anthony Ang ng Nabotas. Ganun din kay Ganghan Yuji. Ano ho? Sa Beltran family, dyan po naman sa may parte ng Santa Cruz, Laguna. Ayan. Good morning din sa Redding family. Dyan sa Jensen, sa Davao, Papua New Guinea, Friga. Sa may Concepcion, Tarlac. Kay Mama Pia Goldsang. Una. Okay. Mga magsasakit bangis na po naman sa Southern Leyte, nakatanggap po ng ayuda mula naman sa tanggapan ng Pangulo. Dali at tutok na kay Jeffing Epis. Joy Pilipinas, so good.
1: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
1: Report.
17: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang libo-libong magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umabot sa higit 1,000 municipal fisherfolk ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos na unconditional cash assistance. Kasabay nito, ang higit 2,000 lokal na magsasaka ang tumanggap ng direktang ayuda mula sa programa. Pinangunahan ng DA Region 8 at BFAR Region 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office ng Southern Leyte ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang mga local government unit. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga residente mula sa bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tomas Opus, Buntok at Maasin City. Bago makatanggap ng ayuda, sumailali muna sa masusing validation ang mga beneficiary gamit ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para sa mga magsasaka at municipal fishing vessels and gears registration o boat R system para naman sa mga mangingisda. Layunin ng PAF na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mahalagang agricultural inputs na kinaikailangan sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng cash assistance, inaasahang mapapalakas ang kabuhayan at katatagan ng lokal na ekonomiya sa lalawigan. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 3,000 vulnerable farmers at fisher folks sa Southern Leyte ang natulungan ng programa. Inaasahan namang madaragdagan pa ito sa pagsapit ng buwan ng Hunyo habang ipinapatupad ang sunod-sunod na yugto ng pamamahagi sa iba pang bayan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
15: Usapang agrikultura.
14: Usapang agrikultura
15: dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makasama po natin sa ating linya na proyeksyon this morning ang Chief Information Officer at nagpagsalita po ng BIFAR, Department of Agriculture pa rin, sa Sir Nace Brigera. Ano ho? Kakalupo sila ng 3,000 one-time fuel subsidy para sa mga registradong mangingisda. Pamagitan po ng fuel discount card sa mga accredited partner gasoline station na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaso ng presyo ng langis. Ayun natin, ano na ang inabot nito ngayon? Meron ba mga ilang issue at aberya? Siguro malaman na rin ho natin. Sir Nace Brigera, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, kamusta ka na, Sir Nace?
18: Yes, Kahiro, magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat na nakasubaybay sa inyong programa.
0: Alam naman natin na talaga maraming tulong ang kinakailangan po ng ating mga magsasakat, ating mga mangingisda. O saan po ang tinatakbo nitong binibigay nating tulong na ayuda, yung fuel subsidy na 3,000 na one time fuel subsidy sa ating mga mangingisda, at kamusta na po ang tinatakbo nito?
18: Sa kasalukuyan, Kahiro, patuloy ang DABFAR sa pamamahagi ng fuel assistance para sa ating mga mangingisda, no, na naapektuhan nga nitong pagtaas ng petrolyo bunsod ng nangyaring sigalot dyan sa gitnang silangan. Pero nais lamang nating linawin, Kahiro, no, bago pa man itong nangyaring sigalot na ito, itong crisis na ito, ay talaga may ipinapatupad ng programa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungkol sa pagbibigay ng assistance sa ating mga mangingisda tungkol nga dito sa fuel assistance. Pero sa ngayon, doon sa sinasabi natin na one-time assistance, no, yung 3,000 pesos na fuel voucher or yung card, no, ay nasa ano na, nasa 85,898 at ang target natin diyan ay nasa 124,725. So ito na ngayon, Kahiro, ang tinatakbo noong one-time na 3,000 pesos na sinasabi nating fuel assistance. Pero alam naman natin na maliban dito ay nagpalabas na ng additional assistance ang pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit itong presidential assistance for farmers and fisher folk na, yun nga, nabanggit doon sa unang nagbalita na nasa 2,325 unconditional cash transfer ito, no, doon sa ating mga mangingisda. At ang target natin dyan sa ngayon ay nasa halos 400,000 na mga mangingisda, Kahiro.
0: Tama ho ba, Sir Nis, na itong pinamamahaging halagang yan, ito'y hinugot dito sa savings lang before last year?
18: Yes, gamit yung pondo last year doon sa 3,000 fuel assistance na sinasabi natin. Tuloy-tuloy kasi yon. So yung ginamit natin na pondo, na in fact nagkaroon ng additional 50 million pesos, ito'y ano pa, tira noong mga nakaraang taon. At ito ang ginamit, Kahiro, natin.
0: Okay. Sino-sinong eksaktong kwalipikado ng mga mangingisda po natin? Sinasabi kasi mayroong mga may pinag-uusapang motorized bangka lamang na dapat demotor, yung laki ng bangka nasa 3 gross tons o pababa at dapat listado ng boat R o kaya ng Fisher Folk Registry System. Tama po ba? Dapat may mga ganong requirements?
18: Yes, tama yun, Kahiro. Those are basic requirements. No, unang-una, dapat registrado mangingisda. Pangalawa, dapat syempre may bangka naman talagang dimotor para mapaggamitan noong fuel, ano, and then dapat nandun sa listahan ng FISHR and RSPSA, pati ano, dapat nasa ano siya, fifth class municipality, no, kasi priority natin yung nasa fifth class municipality. So yun, Kahiro, ang mga basic requirements natin. Pero linawin ko lang, itong sa panibagong lumabas, no, yung paggamit nga nitong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk na tinawag ng unconditional cash transfer. Ibig sabihin, yung 2025, pwede na itong gamitin, no, parang ma-improve yung kanilang cash flow, Kahiro.
0: Oh, yung ito, paki-klaro nga lang, ano, nandun mga ilang plano at may mga panukalang tinututukan ngayon ng BIFAR na mga bagong sistema ang posibleng ipatupad. Tama ba? Itong mga municipal fisher folk natin, pwede rin tumanggap na hanggang 9,000 kada buwan pagka may mga krisis sa presyo ng langis. Meron bang ganong usapan talaga ngayon?
18: Maaring may ipinapanukala, Kahiro, no? Kasi palagi naman ang layunin ng pamahalaan ay mas madagdagan pa yung kumbaga suporta natin sa sektor ng pangisdaan. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan, pinapatupad natin ay yung fuel assistance, pati itong unconditional cash transfer, Kahiro.
0: Paano daw po kung dalawa silang gumagamit po ng bangka, bagamat parehong nakarehistro? Yung isa doon, paano ba yun? Paano kung dalawa silang gumagamit po ng bangka? Ano ba silang makatatanggap ng ayuda? Paano ba yun?
18: Actually, individual ang ano, ang approach natin dito, Kahiro, sa pamimigay ng ayuda or itong fuel assistance, Kahiro.
0: Individual. Okay.
18: Yes, yes.
0: Ibig sabihin doon sa bangka, kung dalawa silang gumagamit doon, dalawa silang pwedeng bigyan?
18: Actually, may tinatawag kasing boot pooling, so still have to check, pero sa pagkakatanda ko, dahil nga individual siya, so individual yung bibigyan nitong assistance, Kahiro.
0: Oo. Okay. Pagdating po sa usapin ng fuel card, ano, sabi kasi nung ilan, pwede ba doon ba itong gamitin o pwede ba itong itap? Exclusive lang ba doon sa mga accredited na mga partner petroleum station nyo? Pagka hindi accredited, hindi pwedeng magamit yung mga, hindi gagana?
18: Yes, may mga accredited gasoline stations na kumbaga kung saan pwedeng pumunta. Doon 'yan sa sa fuel card. Meron din kasi mga fuel voucher lalo na doon sa mga malalayo o pwede nilang gamitin itong fuel voucher. Sabihin, kung ano yung pinakamalapit na source ng petrolyo, doon sila pupunta.
0: Okay. Nung isang nakikinig, anong gagawin ko, sir, kung registrado ako pero wala naman yung pangalan ko sa listahan na binibigyan? At siguro, baka nagkakaproblema sa mouse, sa local, kumisan, gano'n, hindi updated. Paano yun?
18: Sabi ko, una, dapat registrado mga isda at dapat yung pangalan ninyo po ay nandoon sa RSPSA. Kasi ito po yung pinagbabasihan na listahan ng Department of Agriculture. Pangalawa, yung munisipyo niyo po ba ay fifth class municipality? Kasi yun po yung talaga sa ngayon ang priority nitong assistance natin. So, yun po yung ginagamit na basihan dito sa pagbibigay nitong mga fuel assistance, Kahiro.
0: Okay. Sa isang tanong nga, Sir Nace, paano kung mawala, nasira naman kaya o nakalimutan ko yung PIN, aking fuel cash card, anong dapat gawin?
18: Well, makipag-ugnay na lang po sa Provincial Fishery Office. Pero definitely, katulad ng mga ATM cards, kung nawala po, wala po kayong maipapakita talaga. So definitely, kailangan mag-request for regeneration ng card.
0: Pwede ko po bang ipagamit sa kamag-anak o kaya ibenta yung aking fuel card kung hindi muna ako papalaot?
18: Non-transferable po ito. Ibig sabihin kung sino po yung individual na beneficiary, na lamang po dapat ang makinabang nung assistance na yun.
0: Meron mo bang expiration date yung laman na 3,000 doon sa mga card na yan? May expiration ba yan na dapat merong limit period na ma-withdraw mo?
18: Sa pagkakaalam ko, wala po. Pero hindi na po yan tumatagal. Pagka natanggap, diretso kinukuha na sa pangangailangan po ba naman ngayon, ay bakit pa kailangan pa natin patagilin yung card? So, kailangan mapakinabangan ka agad.
0: Oo. Okay. Eto, parang naulit lang yung tanong dito. Sabi niya, paano kung dalawa kaming magkasama sa isang sindimotor na bangka? Pareho ba makakakuha? Parang yan niya din yung tanong kanina. Okay. Paano daw po kung registrado sa PISR pero hiram lang o rented? Ano ho? Yung bangka, kwalipikado daw ho ba siya?
18: Kasi yung registration ng motor bangka ay dapat sa'yo yun. Yung bangka, no? Doon sa isa, we still have to verify on that, yung boat pooling na tinatawag, no? Pero halimbawa kung shared nga siya, but ang pinaka-basic rule po ay talagang individual at dapat yung bangka na yun ay nakarehistro po sa'yo.
0: Okay. Siguro panghuli na lang, Sir Nace, baka meron kayong gustong isya. Sabi rin eh, bukod po sa fuel subsidy, meron pa bang ayuda na maaaring makuha daw po sa VIPAR ngayong taon? Meron pa bang ganon?
18: Bukod po sa ayuda, yung mga regular na programa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources patungkol sa livelihood, meron po kaming mga existing regular programs na pwedeng ma-avail ng ating mga mangisda. Nandiyan po yung ating mga pamimigay ng mga fishing inputs, yung National Fire Program natin, may fingerling distributions. So ito po yung mga bahagi ng regular na programa ng BFAR at pwede po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng BFAR. Para po alamin kung ano yung mga po pwede na mga programa para po sa inyo. Mas maganda kung kayo isang organisasyon para po talaga mas matukoy kayo ng mga benepisyaryo nito mga regular na programang ito.
0: Sir Mace, ito last na talaga to para balikan muna yung Zumba at breakfast mo. Pagpapanaw o pamatay daw ho o nagkasakit yung risnadong mangingisda, mari daw ho bang yung asawa na lamang o yung anak ang kumuha at gumamit ng subsidy? Halimbawa, pumanaw.
18: Sa pagkakaalam ko po doon sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk, yes po, by right of representation, pwede.
0: Pwede naman. Pero Sir Nace, huli yes. Na lang, baka meron po kayong dagdag mensahe na ikinig. Sige po.
18: Yun po, tuloy-tuloy po ang ginagawa ng pamahalaan na maipatupad itong mga ganitong fuel assistance program para po maibisa naman itong hamon na kinakaharap ng ating mga mangisda. So, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po sa ilalim ng Department of Agriculture ay patuloy na magsusumikap na ipatupad ito nang sa gayon ay may katuwang ang ating mga mangisda sa pagharap ng mga ganitong klase ng hamon, Kahiro.
0: Sir Nace, marami pong salamat. Hanggang sa muli. Balikan mo na, sir, yung favorite breakfast at Zumba mo. Thank you, sir. Good morning, sir. Maraming salamat. Ingat ka.
18: Mamadali na po para pumunta ng opisina. Lunes po ngayon may flag ceremony. Sige po. Maraming salamat.
0: Sige po. Sir Nace, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Ingat kayo.
18: Okay po.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat kay Sir Nesig Brigera ng BIFAR. Dako tayo sa ating editorial, agritorial.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: Alam mo ninyo, sa pagpasok po ng taong 2026, lalo pang nabaon sa krisis ang sektor ho ng agrikultura. Bilahon ng dambuhalang budget, por po sa bilyong piso, nananatiling hugkag po yung sigmura ng ating sektor. At kaya, sinasabing dahilan, dahil daw po sa mga yung mga pondong nakalaan po na dyan, puno, patubig at binhi, patuloy yung nasasalaula ng tatlong malalaking salot. May mga salot pala. Ano yung agricultural smuggling, hoarding, tsaka corruption na tinatawag. Inahubago yung kwento ng pananamantala. Sa pagpasa po ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, asa po naman ng publiko na may mga pagbabago. Alin po ng batas na yan, tinuturing na pong heinous crime, smuggling at hoarding. Eh, pero nasaan yung mga malalaking isda? May nasasampulan. Habang ang gobyerno po ay nagahain ng mga reklamo laban sa mga kargamento, ang mga totoong utak at kartel ay malayang nagdidikta pa rin sa presyo ng bigas, sibuyas, iba pang bilyon sa merkado. Haba ganun. Dagdag pa rito yung matinding dagok po ng pandigdigang krisis sa abono. Sa mahal na patamat mataas sa presyo ng petrolyo, napipilitan yung mga masasaka, nagbawas yun ng gamit sa kanilang pananim. Ano nito yung mababang uri, mababang ani. Mas malaking danos po naman sa ating food security. O pangpunoan, punang-puno naman ang pagkukulang, ang magawang umasan naman sa walang importasyon na naman. Hakbang na pumapatay daw sa lokal na industriya. Di solusyon ang maging bansang palaangkat. Kailangan po isang tapang at tapat na pamamahala. Pang walang maayos na daan, pasilidad, mga produkto na magsasaka, sabi nga, pero doon ang bayan nanganganib na mapunta lamang sa bulsa ng mga middleman. Okay, mga tiwaling opisyal. Anahon na po para totoong mangikil ang batas laban mga sabotsyor ng ekonomiya. Di sapat ang maglabas lamang ng SRP o kaya na mabigay ho ng barya-barya lamang ng mga ayuda. Kailangan ang mga masakaw po natin ipangmatagal ang proteksyon, modernisasyon, purang input, direct ng ugnayan sa merkado at higit sa lahat ang pagpapakulong sa mga smuggler.
15: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
0: Muli ang aming pagsaludo sa ating mga bayaning magsasakit, matatapang nating mangisa. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Na kaming oras, maraming salamat sa pagsama sa lahat ng ipilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At social media platforms, Luzon, sa PDG Locos Norte, this is Jesse Meto Gagaraw. Sa lahat pa rin po ng social media platforms, thank you, thank you, thank you, thank you. Alvin Roman Arnel. Papanin po natin sila Nida, Suzanne Gemard, po sila Meris Asa, Marisol Julius, Camille Atrona. Kami sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Kisabati Rambolo. Papanin po naman ang inyong abang lingkod, Kahiro. Hero Ilustre Robregado nag-iiwan. Mang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po hindi simpleng trabaho lamang po ay isang paraiso. Minsan pa ho, huwag tayong barsa-barsang naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magbalinlang.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
20: Mahal ang gamot.
19: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
21: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
19: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
22: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
23: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
19: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
23: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakda ang bumiyahe patungong Japan bukas para sa isang state visit.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos, pinatitiyak na masusunod ang batas at proseso sa kinakasang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa ayon sa Malacanang.
0: Headlines.
3: Search and rescue operations para sa 20 individual na pinaniniwalaang na-trap sa tinatayong gusali na gumuho sa Angeles City, Pampanga, nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: Mga biktima ng naganap na sunog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, nakatakdang bisitahin ni Pangulong Marcos ngayong umaga.
0: Headlines.
3: Humigit kumulang 12,000 riders at drivers bibigyan pa ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Martes para sa isang state visit. Ayon sa Malacanang, inimbitahan ng Japanese government ang Pangulo na bumisita sa Japan. Nakatakdang makipagpulong ang punong ekutibo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Tokyo. Ito'y upang pag-usapan ang hinaharap na direksyon ng pinalakas na strategic partnership ng Pilipinas at ng Japan. Ayon sa palasyo, inaasahan din ng dalawang leader na magpalitan ng mga pananaw sa mga mahalagang issue, partikular dito ang energy at food security, pati na rin ang maritime security. Nakatakda rin makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga Japanese business leaders at mga miyembro ng Filipino community.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak na masusunod ang batas at proseso sa kinakasang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nais matiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na masusunod ang proseso at kung ano ang tinatakda ng batas. Ito binigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong may ginagawa ng paghahanap ang mga otoridad kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni Castro na kung may iba pang instruction o direktiba, ang Pangulo kasunod ng pagkakabasura ng Korte Suprema sa iniaing tiyaro ng mababatas, ito ay ang ipatupad, ang warrant of arrest. Kung ano-ano ang nauna ng ipinahayag ni DOJ Acting Secretary Frederick Bida, ay ito ang kautusang mula kay Pangulong Marcos. Ibig sabihin, lahat ng mga nasa law enforcement na may otoridad na hulihin o dakpin si Senador Bato ay dapat nang kumilos at ikasa ang implementasyon ng warrant of arrest. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naganda ng National Bureau of Investigation o NBI ng mga tracking team kaugnay ng posibleng pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, Tatlong posibleng lugar ang kasalukuyang binomonitor ng mga otoridad upang matukoy ang lokasyon ng senadora. Anya, patuloy naman ang sinasagawang operasyon at pangangalap ng impormasyon, kaya wala pang tiyak na PEDSA kung kailan maaring ipatupad ang pag-aresto. Sinabi rin ni Matibag na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang ahensya at mga contact na sa intelligence community upang mas mapalakas ang kanilang monitoring efforts. Pinaliwanag ng NBI na agad nilang binuo ang tracker teams matapos makatanggap ng direktiba mula sa Department of Justice na ipatupad ang anumang magiging kautusan ng ICC. Gitpa ng ahensya, nakanda silang sundin ang lahat ng legal na proseso na naaayon sa batas ng bansa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magdamag na pinagpapatuloy ng mga otoridad ang search and rescue operations para sa tinatayang 20 pinaniniwalang na trap sa ilalim ng gumuhong gusali sa Angeles City nitong linggo ng madaling araw. Ayon kay Angeles City Public Information Officer Jay Pelayo, hindi titigil ng rescue teams ang operasyon hanggat may natatanggap silang senyales ng buhay mula sa mga posibleng survivor na natabunan ng debris at malalaking tipak ng bato. Mas pinaigting pa ng mga rescuer ang kanilang operasyon matapos na makadetect ng signs of life mula sa ilang individual na posibleng buhay o buhay pa sa ilalim ng gumuhong struktura. Tumulong na rin ang iba pang mga local government units at rescue efforts upang mapabilis ang paghanap sa mga nawawala. Nag-deploy din ng malalaking floodlight sa lugar upang masuportahan ang overnight rescue operations. Samantala, iniulat naman ng Angeles City Information Office na karamihan sa mga nawawala ay pawang mga construction worker, habang mahigit sa 20 naman ang ligtas na na-rescue mula sa insidente. Isa ang kumpirmadong nasawi sa pinaniniwalang isang Malaysian tourist na nanunuluyan sa katabing apartel. Ayon sa Angeles City Information Office, 20 lamang ang opisyal na bilang ng mga nawawala at hindi higit sa nasabing bilang gaya ng naunang naiulat. Ito ay matapos makumbirma na ilan sa mga sinasabing missing ay wala sa lugar ng mangyari ang pagguho.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Publiko, pinaiiwas ng Philippine National Police na lumapit pa sa gumuhong gusali sa Pampanga upang hindi mabalam ang nagpapatuloy na operasyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Mahigpit na nakikipag-unay ng Philippine National Police sa mga lokal na otoridad at emergency response unit kasunod ng pagguho ng isang ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga kahapon ng umaga. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., agad na nag-deploy na kanilang mga tauhan ang Police Regional Office 3 sa lugar para umalalay sa rescue at retrieval operations, gayon din sa pagmamando ng trapiko sa lugar. Sa katunayan, nasa 175 mga pinadalang police sa lugar para tulungan ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Angeles. Batay sa datos ng BFP, isang Malaysia national na kumpirmado nasawi, habang nasa umigit kumulang 20 pa ang nasagip mula sa gumuhong siyam na palapag na ginagawang hotel. Dahil dito, pinaiiwas ng PNP ang publiko sa lugar na iwasan muna ang naturang lugar sa pagguho upang hindi mabalama ang nagpapatuloy na operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakaagapay na sa mga individual na apektado ng pagguho ng gusali sa Angeles, Pampanga. Narito ang report ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Tumutulong na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng gusali sa Angeles City sa Pampanga. Agad na kumilos ang DSWD Field Office sa Central Luzon para alalayan ang ilang residenteng pansamantalang nananatili sa mga temporary shelter, habang isinasagawa na rin ang assessment para matukoy ang kanilang agarang pangailangan at kung kinakailangan magbukas ng evacuation area. Kasabay nito, nagsimula na rin ang pamamahagi ng family food packs at iba pang relief items sa mga apektadong pamilya. Nagbigay na rin ang DSWD ng paunang cash assistance alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang mapapabayaan sa naturang insidente. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga biktima ng naganap na sulog sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, nakatakdang bisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Kasunod ng naganap na malaking sunog na nangyari sa Parola Compound sa Binondo, Maynila, ay nakatakdang bumisita dito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alas 9 ngayong umaga ay inaasahan dating ng punong ekutibo sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center kung saan pansamantala ang nanunuluyan ang mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Dito ay inaasahang iahatid ng Pangulo ang tulong sa mga biktima ng sunog mula sa national government. Inaasahan ding magkakaroon ng anunsyo ang chief executive para sa iba pang klase ng tulong na maaaring pang ipadala para sa unti-unting pagbango ng mga nasunogang residente ng Maynila. Sinasabi nga abot sa 3,000 pamilya ang naapektuhan ng insidente ng sunog na nagsimula noong Sabado ng alas 3 ng hapon at idineklarang fire out ng 12:17 a.m. ng susunod na araw at umabot sa Task Force Charlie. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pamalang lungsod ng Maynila nakatutok sa pagtulong sa mga biktima ng sunog sa Parola Compound. Yan ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Patuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalang lungsod ng Maynila sa mga residenteng naapektuhan ng sunog sa Parola Compound sa Binondo. Sa pagbisita ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa Dalpan Evacuation Center, tiniyak nito ang agarang ayuda at suporta para sa mga pamilyang nawala ng tahanan upang makapagsimulang muli. Nakaantabi rin ng Manila Health Department para bantayan ang kalagayan ng mga evacuees, partikular ang mga bata at senior citizen dahil sa matinding init ng panahon. Target din ang lungsod na may pamahagi agad ang financial assistance sa mga biktima ng sunog. Batay sa pinakauling datos ng Manila Department of Social Welfare o yung MDSW, umabot na sa 2,134 families ang naapektuhan ng sunog na umabot pa sa Task Force Charlie nitong nagdaang Sabado ng hapon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ligtas ang 14 na Pilipinong crew members ng Singapore flagged container vessel na MV Maersk Valparaiso. Ito ay matapos na mabangga ng oil tanker na Lady Martina sa One Bony River sa Nigeria noong Mayo 20. Ayon sa kumpanyang nakangasiwa sa mga seafarer, inilathala ng Department of Migrant Workers o DMW na agad na nagpatupad ng emergency response procedures ang Nigerian Maritime Administration and Safety Agency, katuwang ang piloto at iba pang mga otoridad. Dahil ito na ang ikalawang maritime collision sa loob lamang ng 2 araw, maigpit na pinaaalalahanan ng DMW ang mga maritime stakeholders na tiyakin ang kaligtasan ng mga barkong may sakay na mga Pilipinong seafarer. Patuloy na umunong binomonitor ng DMW ng real-time ang sitwasyon ng mga Pilipinong tripulante sa iba't ibang ruta sa buong mundo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kumigit kumulang sa 12,000 riders and drivers ang bibigyan pa ng cash relief assistance ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo. Bukod pa ito na o dito, nasa 19,000 drivers mula sa maliliit na kumpanya ng Private Express at Messengerial Delivery Service o PEMEDES ang pipila na rin para sa payout. Ayon kay DSWD IX Program Director Wenz Murata, target nilang makumpleto ang payout sa lahat ng sektor bago matapos ang buwan ng Mayo. Nanawagan din siya sa mga riders at drivers na sundin ang tinakdang schedule at instructions ng kanilang mga kumpanya upang maiwasan ang kalituhan at para mapabilis ang payout process. Gitpa ng opisyal, mahalaga ang kooperasyon ng mga beneficiaryo upang maging maayos, komportable at convenient ang distribusyon ng ayuda.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 7,000 ang cash riders ang nakatanggap naman ng 5,000 cash relief assistance sa payout venue diyan sa Palacio de Manila sa Malate, Maynila. Naging mabilis at maayos ang payout process sa tulong ng mga tinaguriang Angels in Red Vest na nag-assist sa mga rider. Ito upang maging organisadong daloy ng distribution at mabigyan pa rin sila ng sapat na oras para makabalik sa kanilang biyahe at hanap buhay. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, layunin ng programa na magbigay ng agarang ayuda sa mga motorcycle taxi riders na naapektuhan ng iba't ibang hamon sa kanilang kabuhayan. Nagpasalamat din ang mga beneficiaryo sa tulong na kanilang natanggap mula sa pamahalaan. Bahagi ito ng hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na suportahan ang transport sector at mapagaan ang kalagayan ng kanilang mga manggagawa sa lansangan. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy pa sa mga susunod na linggo ang pamamahagi ng financial assistance para sa iba pang sektor ng transportasyon, lalo na sa mga rehiyon sa labas ng Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ng Department of Energy at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang kooperasyon upang mapatatag ang energy security ng bansa at matiyak ang sapat at matatag na supply ng enerhiya sa gitna ng pandaigdigang hamon sa merkado. Nakipagpulong si Energy Undersecretary Alessandro Sales sa mga kinatawan ng JICA upang talakayin ang posibleng technical assistance at iba pang collaboration para sa mga prioridad ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya. Kabilang sa mga napag-usapan, ang pag-update ng mga pag-aaral sa sedimentary basins at petroleum resource potential ng bansa, pati na ang posibilidad ng suporta para sa strategic petroleum reserves, fuel stockpiling at diversification ng energy supply. Binahagi rin ng DOE ang mga hakbang ng gobyerno upang mapalakas ang energy security. Kabilang dito, ang pakikipag-ugnayan sa PNOC at PNOC Exploration Corporation, pagpapatupad ng minimum inventory requirements, pagsusulong ng energy efficiency at contingency planning laban sa posibleng global market disruption.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik
11: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan natin balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pagbabago sa committee chairmanship sa Kamara, walang kinalaman sa impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Mariing itinanggi ni House Prosecution Panel Spokesperson Zia Alonto Adyong na may kaugnayan ang impeachment vote laban kay Vice President Sara Duterte sa mga pagbabago sa committee chairmanship sa Kamara. Ayon kay Adyong, normal at regular lang ang reshuffle sa mga komite dahil ang mga political party ang nagpapasya kung sino ang mananatili o papalitan sa pwesto. Nililinaw rin niyang hindi parusa ang pagkawala ng ilang committee post na mga kongresistang bumoto kontra sa impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Matatanda ang 257 na mambabatas ang bumoto pabor sa impeachment ni Duterte, kabilang ang malalaking bilang ng mga kinatawan mula sa Mindanao.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nympha. Babalikan natin maya-maya si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inalis na ng Department of Agriculture ang pinatutupad na pansamantalang pagbabawal sa mga o sa pag-angkat ng poultry products mula sa Belgium. Ito'y matapos na makumpirma ng mga otoridad na wala nang banta ng high pathogenicity avian influenza o HPA sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., naging epektibo ang mga pinatutupad na biosecurity at disease control measures sa Belgium at iba pang bansa sa Europa, kabilang sa pinapayagan ng magpasok sa Pilipinas ng domestic at wild birds, karne ng manok, day-old chicks, itlog at similya mula sa mga rehiyong dati nang apektado ngunit dineklarang cleared. Matatandaang pinatupad ang import ban noong nakaraang taon kasunod ng pagkalat ng avian influenza sa ilang bahagi ng Europa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinangunahan ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. ang oath-taking ceremonies ng mahigit sa 1,500 pampublikong guro at school heads mula sa Caraga Region sa ilalim ng Expanded Career Progression Program. Sinagawa ang seremonya sa Agusan Valley Convention Center sa San Francisco, Agusan del Sur. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking walang guro ang magre-retiro bilang Teacher 1 lamang, kabilang sa mga narumpa ang 23 pinakamatagal nang nagsisilbing educator sa rehiyon kung saan ang isa ay may halos 39 years na serbisyo sa pampublikong paaralan.
2: After 20 years ngayon ko pa naranasan na na-promote ng Teacher 5. Napakaganda talaga ng programa ito, ma'am, dahil kami po, dahil mahal na namin pagtuturo sa mga bata, nakalimutan na namin na kailangan pang i-promote din. It happened today. So talagang napakasaya, ma'am. Maraming salamat po sa ating Pangulong Marcos.
1: Ang isa sa mga na-promote sa ilalim ng Expanded Career Progression Program na guro, si Marisa Quiñones Rom.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, nabigyan din ng promosyon ang 71 guro na nasa edad 55 hanggang 64 na dating nasa Teacher 1 position. Layunin itong matiyak na matatanggap nilang nararapat na career advancement bago tuluyang magretiro sa serbisyo publiko.
2: Tuturo po ako since 1991. Marami naman kaming mga ginagawang attempt na mag-apply for promotion. Pero, ayun, hindi pinalad sa mga rankings, ganun. Napakalaking tulong ko, ma'am. Dahil katulad ko, marami kaming mga ginagawang pakikipagsapalaran na makapag-promote. Pero, eto lang, ngayon lang kami nabigyan ng pagkakataon.
1: Si Bernardita Baybay na isa rin sa mga beneficiaries ng Expanded Career Progression Program.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa mensaheng pinarating ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., binigyan din ni Pangulong Marcos na patuloy ang hakbang ng pamahalaan upang mapabuti ang kapakanan ng mga guro at mapaigting ang kalidad ng edukasyon sa bansa.
3: Kaya't marami pa tayong ipatutupad na programa para sa kapakanan ng ating mga guro. Inaprubahan na ang halos 33,000 bagong teaching positions ngayon 2026. Binawasan natin ang mga administrative paperwork na matagal nang inaangal ng ating mga guro. Hindi lang mga posisyon ang dinagdag natin, pati na rin ang mga benepisyo. Kailangan ninyong magpahinga at i-enjoy ang inyong 30 araw na uninterrupted annual vacation service credits.
1: Si Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr. nagtalaga ang administrasyon ng administrative officers at project development officers upang mabawasan ang non-teaching workload ng mga guro. Sinimulan na ring ipamahagi ang buong 10,000 teaching allowance para sa school year 2025 hanggang 2026, kabilang na ang pinalawak na special hardship allowance para sa mga guro.

0: Kung naka-assign sa malalayong lugar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate Minority Bloc sinusulong na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinusulong ng Minority Bloc ng Senado na maging susunod na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Inamin ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na siya ang nagpresenta ng idea na gawing susunod na leader ng Senado si Gatchalian. Pinahayag naman ni Senator Ping Lacson na ang nais nilang 11 senador sa minorya ang panibagong simula para sa Senado, kaya isinusulong nila ang pagbabago ng liderato ng mataas sa kapulungan. Ayon kay Lacson, non-negotiable sa kanila ang suporta sa kandidatura ni Senator Win bilang Senate President sa pagkuha ng dagdag na suporta para sa kanilang grupo. Sa hiwalay namang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais nilang tinawag niyang SB 11 o Solid Block 11 na maging Senate President si Gatchalian. Naniniwala si Pangilinan na kayang pag-isahin ni Gatchalian ang mas malawak at reform-oriented na Senado na magiging mas balanse at mas may pananagutan. Dagdag pa ng senador, taglay ni Gatchalian ang mga katangiang kailangan sa pamumuno sa Senado tulad ng pagiging competent, steady at fair. Nagpahayag na rin si Senator Win na handa siyang harapin ang responsibilidad na maging Senate President kung ipagkakatiwala ito sa kanya ng mga kapwa senador. Sa ngayon, 12 senador lang ang miyembro ng Majority Bloc dahil sa hindi muling pagpapakita ni Senador Bato de la Rosa, habang 11 naman ang miyembro ng Minority Bloc, kaya naman 2 senador lang ang kailangang lumipat sa minority para magkaroon muli ng pagbabago sa Senate leadership. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Philippine Statistics Authority nagbukas ng center para sa anak ng kanilang mga empleyado. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Binuksan ng Philippine Statistics Authority ang Child Development Center, isang ligtas at komportabling espasyo para sa mga bata. Ayon sa social media post ng PSA, layo ng naturang programa na mabigyan ng oportunidad ang mga empleyado na balansihin ang kanilang pagiging magulang habang sila ay nagtatrabaho. Kailangan lamang na makipag-ugnayan sa Gender and Development Unit ng PSA para ma-enroll ang mga bata. Kabilang din sa programa ang mga pamangkin at apo ng mga empleyado. Mayroong mga aktibidad ng mga bata sa CDC gaya ng play-based routines na makatutulong sa kanila na matuto at malibang. Ang opisyal na pagbubukas ng Child Development Center ay ginanap sa PSA Complex, East Avenue Diliman, Quezon City. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmy Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, largely negotiated ang posibleng peace agreement sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Giselle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Hinihayag ni United States President Donald Trump na largely negotiated o halos na pagkasunduan ng posibleng peace deal sa pagitan ng bansang Estados Unidos at Iran. Iniulat na kabilang sa mga napag-usapan ang muling pagbukas ng Strait of Hormuz, subalit mabilis itong binueltahan ng Iran at sinawing hindi ito tugma sa katotohanan. Ayon sa BBC News, binigyang diin ng Iranian officials na mananatili sa ilalim na kontrol at pamahalaan ng Tehran ang naturang waterway. Samantala, kinumpirma ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghaei na unti-unti nang naglalapit ang mga posisyon ng Estados Unidos at Iran nitong mga nakalipas na linggo. Gayunpaman, nagbabala si Baghaei na ang pag-usad ng negosasyon ay hindi nangangahulugan na may penal na silang kasunduan sa mga pangunahing isyu at kanya ring pinuna ang magkasalungat na pahayag ng Amerika. Samantala, pinuri naman ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif si US President Donald Trump sa extraordinary efforts ito upang makamit ang kapayapaan.
5: Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Giselle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga atleta sa larangan ng palakasan. Mensahe ito ng Pangulo sa pagbubukas ng Palarong Pambansa 2026. Sinabi ni Pangulong Marcos na sa kauna-unahang pagkakataon, magbibigay ang Philippine Sports Commission ng insentibo para sa mga regular na sports at iba pang games bilang pagkilala sa husay ng mga ito. Ayon sa punong ekotibo, maraming matututunan ng mga atleta sa event na ito at na magdadala o madadala nila saan man sila magpunta.
6: Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balitang sports pa rin, 2026 palarong pambansa o barangkada na sa Agusan del Sur. Ang tournament preview mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Kagabi, formal na nagbukas ang 66 palarong pambansa sa Dato Lipos Makapandong GovDO Sports Plaza sa Agusan del Sur. 24 regular sports, 3 demo sports, 4 na para sports at 4 na exhibition sports ang lalaroin ng mga student athletes mula sa 20 athletic associations na nagre-representa sa mga rehiyon ng ating republika at 2 specialized teams mula sa National Academy of Sports at Philippine Schools Overseas. Target ng 18-time reigning champions, National Capital Region o Metro Manila, na gawing 19 straight ang kanilang paghahari o pagre-reyna sa palaro. Kontra sa mga projected na contenders mula sa Calabar Zone, Western Visayas, Central Visayas at Davao. Samantala, inanunsyo naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang talumpati na tatanggap ng incentive sa mga medalist ng palaro mula sa Philippine Sports Commission, ang ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa lagay ng sports sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, update naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. DSWD, sinimula na ang pamamahagi ng emergency cash transfer sa mga magsasaka ng mais sa Cagayan na naapektuhan ng dry spell. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Dina.
10: Aabot sa may 67.6 million pesos na halaga ng financial assistance ang naipagkaloob ng DSWD sa mga magsasaka ng mais sa lalawigan ng Cagayan na apektado ng dry spell. Sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot sa halos 6,700 na magsasaka sa limang payout sites ang nakatanggap ng 10,125 pesos na halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng kagawaran. Binigyan din ni Secretary Gatchalian na ang tulong na magagamit sa agarang pangangailangan ay ibinigay sa mga lugar na nasa state of calamity dulot ng mga kalimidad gaya na lamang ng kawalan ng ulan at matinding init ng panahon. Ang pagsaklolo ng kanilang ahensya sa sitwasyon ng corn production sa lalawigan aniya ay aninsunod na rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para matulungang makabangon muli at mapaghandaan ang susunod na cropping season. Naghayag naman ang pasasalamat si Governor Edgar Aglipay sa pagtugon ng Pangulo sa pangangailangan ng kanilang nasasakupan, particular na sa corn farmer na halos walang maani sa kanilang pananim. Sa kabuuan, umaabot sa 31,782 na corn farmers ang natukoy at naberibikang apektado ng dry spell sa lalawigan ng Cagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudong Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapaunlad ng mga komunidad sa Kanayunan at pagtugon sa mga pangangailangan ng agrarian reform beneficiaries. Tinalakay sa isang multi-agency dialogue sa Camarines Sur, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Darito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jerome.
11: Aktibong lumahok ang Department of Agrarian Reform o DAR Camarines Sur 1 sa isinagawang multi-agency dialogue na Retooled Community Support Program o RCSP Solution Seeking Dialogue upang palakasin ang pagpapaunlad ng mga komunidad sa mga liblib na lugar sa Camarines Sur. Isinagawa ng DAR Camarines Sur at ng mga government agencies ang multi-agency dialogue sa Libmanan at sa San Fernando ng nasabing lalawigan. Ang RCSP ang nagsisilbing mekanismo ng pamahalaan upang alamin ang kalagayan ng komunidad at tukuyin ang mga pangangailangan ng mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa ilalim ng whole of government approach. Sa pamamagitan ng paghanay ng agrarian justice sa community development, tiniyak ng ahensya na ang pamamahagi ng lupa ay may kasamang matatag na infrastruktura at sapat na kabuhayan. Lumahok sa nasabing talakayan ang mga kinatawan mula sa national government, local government units at ng law enforcement agency. Tiniyak ng DAR Camarines Sur 1 na handa ang pamahalaan na makinig, tulungan at gumawa ng mga solusyon upang makamit ang paglago ng ekonomiya sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: OWA Bicol Region nagbigay ng tulong sa medically repatriated OFW mula sa Malaysia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Helen.
12: Kaagad nagbigay ng airport at medical transport assistance ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol sa isang overseas Filipino worker o OFW na nagkasakit at inuwi mula sa Malaysia nitong May 24, 2026. Pagdating sa Pilipinas, agad siyang isinailalim sa karagdagang medical evaluation gamot kalamutan at ibang kinakailangan medikal na proseso upang matiyak ang kanyang kalagayan. Kaugnay nito, agad nakipag-ugnayan ng UWA Bicol sa mga kinauukulang ahensya upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng OFW mula Paliparan patungong Metro Health Hospital sa Sorsogon sa tulong ng inilaang albulansya ng local government unit ng Huban Sorsogon para sa kanyang transportasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: NTFL, CAC, DILG at partner agencies nagatid ng mga programang pangkapayapaan at kaunlaran sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
13: Nagsagawa sa Higmoto, Catanduanes ng barangayan sa Bicol Servicio Caravan and Solution Seeking Dialogue bilang bahagi ng pagdiriwang ng Open Government Week 2026 at pagpapatupad ng Retooled Community Support Program. Ginanap ang aktibidad sa Higmoto Rural Development High School sa Barangay District 3 Higmoto, kung saan nagkaisa ang DILG Bicol, NTF-LCAC, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mas mailapit ang serbisyo publiko sa mamamayan. Layunin ng programa na mapalakas ang bukas at inklusibong pamamahala, matugunan ang pangangailangan ng komunidad at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan. Kabilang sa mga ahensyang naghatid ng frontline services, ang mga PNP, BFP, BJMP, PCG, ang COMELEC, DICity, PSA, BFAR, DTI, TESDA, GSIS, Field Health, pati na ang Philippine Red Cross kasama ng ibang tanggapan ng pamahalang panlalawigan. Kasabay nito ang pagtalakay sa mga prioridad na proyekto ng mga barangay at pagpapahayag ng suporta ng mga partner agencies para sa mas matatag at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Barangay Peacekeeping Action Team members ng ilang barangay sa El Nido, Palawan, sumailalim sa pagsasanay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
14: Sumailalim sa pagsasanay ukol sa tamang handcuffing techniques o pagpuposa sa tarnis techniques o self-defense ang nasa 38 mga barangay peacekeeping action team o PIPAT members mula sa barangay Pasadena, barangay Bukana at barangay Burutuan sa bayan ng El Nido, Palawan. Dito ay binahagi ng mga kapulisan ng 2nd Platoon, 2nd Palawan PMFC ang mga pangunahing kaalaman at kinakailangan ng mga PIPAT upang maging handa sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa kani-kanilang mga lugar. Partikular na itinuro din sa pinagagawang pagsasanay ang practical exercises at aktwal na demonstrasyon upang mas mahasa ang kaalaman at kakayanan ng mga trainees sa tamang pagresponde sa iba't ibang insidente sa kanilang barangay. Layunin na aktibidad ng mga paigting ng koordinasyon ng kapulisan at mga BPAT members tungo sa mas epesyenteng pagpapatupad ng peace and order program sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Southern Leyte, target para kasi ng sustainable dive tourism sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Dalia.
26: Hinikayat ang mga stakeholders sa sektor ng turismo sa lalawigan na palakasin pa ang promosyon ng diving industry upang makahikayat ng mas maraming turista at mapalawak ang merkado ng dive tourism sa rehiyon. Ayon kay Department of Tourism Regional Director Karina Tiopes, mahalaga ang mas matibay na ugnayan at koordinasyon ng mga stakeholders upang matiyak ang responsable at napapanatiling pag-unlad ng sektor. Binigyang diin ni Tiopes ang mensaheng ito sa kanyang pagdalo sa pamumuno sa 4 na araw ng Sogod Bay Underwater Experience na layong isulong ang yamang dagat at dive tourism ng lalawigan. Kabilang sa mga aktibidad ng programa, ang mga dive forum tungkol sa karagayan ng diving industry sa Southern Leyte, diving activists sa Napantao Dive Site sa Padre Burgos at Limasawa, at coral planting initiatives na naglalayong pangalagaan ng marine ecosystem. Ang Southern Leyte ay kabilang bilang isa sa mga umuusbong na dive destination sa bansa dahil sa mayamang coral reefs, world-class muck diving sites, at ethical whale shark encounters, partikular sa mga baybayin ng Sogod Bay at Panaon Island na bahagi ng Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa mundo. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Orita Twil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: LTO Region 6 maglulunsad ng libreng driver's license scholarship program sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Janelle Baclay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
27: Napili bilang pilot area ang Land Transportation Office Region 6 para sa driver's license scholarship program na magbibigay ng libreng driver's education training at professional license sa mga kwalipikadong aplikante. Ayon kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudiose Duspan II, layunin ng programa na mapaunlad pa ang kalaman ng mga drivers sa mga batas sa lansangan, mapaigting ang disiplina, at maging masunurin sa daan ang mga motorista. Ang mga eskolar ay isa sa ilalim sa theoretical at practical driving courses bago makakuha ng professional driver's license. Target na masimulan ang pilot program sa susunod na buwan ng Hunyo sa gaganaping launching ceremony sa Iloilo Convention Center sa lungsod ng Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur, nakibahagi sa sinagawang mobile one-stop shop para sa small-scale mining sector. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
28: Suportado na pamalang panlalawigan ng Surigao del Sur ang pagsisikap para sa responsible small-scale mining dito sa rehiyon ng Caraga. Ito ay sa pamamagitan ng paglahok at pagbigay ng minsay bilang suporta ni Acting Provincial Governor Manuel Alameda kasama ang mga opisyal ng pamalaan at mga stakeholders sa isinagawang Mobile One-Stop Shop for Small-Scale Miners o MOS na ginanap sa bayan ng San Francisco, Agusan del Sur. Pinangunahan ang nasabing aktibidad ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Caraga sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na naglalayong ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga maliliit na minero at suportahan ang formal na operasyon ng pagmimina sa rehiyon. Ang inisyatiba ng MOS ay nagbigay ng teknikal na tulong, nagpapadali sa pagproseso ng mga regulatory requirements at nagtaguyod ng environmental at safety compliance. Umabot sa 336 na mga partisipante ang dumalo sa naturang pagtitipon. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
25: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
0: Housing units para sa mga katutubo sa Davao de Oro. Tinurn over na ng National Housing Authority Region 11. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
3: Formal nang ipinagkaloob ng National Housing Authority o NHA Region 11 sa pakikipagtulungan ng provincial local government ng Davao de Oro ang 100 housing units para sa 100 na pamilya mula sa tribong Mandaya, Mansaka sa New Bataan, Davao de Oro. Ang proyektong ito ay pinunduhan ng NHA 11 sa ilalim ng Housing Assistance Program for Indigenous Cultural Communities o ICCs, Indigenous Peoples o IPs na may kabuang halaga na 20 million pesos. Natatagpuan ang mga unit ng pabahay sa Barangay Pagsabangan, New Bataan, Davao de Oro. Tiniyak naman ni NHA Manager Joe Bentay na patuloy na palalawigin ang at dadagdagan pa ng ahensya ang ganitong uri ng programa upang makinabang ang mas marami pang katutubong pamayanan sa rehiyon. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mandato ng NHA na magbigay ng ligtas, disente at abot-kayang pabahay para sa lahat, lalo na mga kabilang sa indigenous cultural communities. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
6: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
6: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
6: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita, Para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
5: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
4: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
5: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
4: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
5: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
6: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
7: Miss Philippines!
5: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
4: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
5: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another kultura.
4: It sure is. Now that's a quick look at kultura because our culture is cool.
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Lunes. May 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Monday, traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
9: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po dito sa Maymonte de Piedad hanggang makarating po yan ng Santol at Annapolis. Pagdating naman po natin dito sa May Connecticut hanggang makarating na po yan dito sa intersection ng Shaw Boulevard, ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Masusundan po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa May Estrella hanggang sa May Buendia Avenue. At pagdating naman po natin sa parte ng Cabrera hanggang makarating po yun ng Taft Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makarating po yan dito sa may Antonio Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa may Boni Serrano Avenue. Asahan po natin ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa may intersection ng Aurora. Ngunit pagkalagpas po nito ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng monumento. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal simula po dito sa may Boni Serrano Avenue hanggang makababa po yan dito sa may Green Meadows. Pagdating naman po natin ng Ortigas Avenue hanggang makarating naman po dito sa may Lanusa ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Makakaranas din po tayo ng pagbabagal dito naman po sa intersection ng McKinley, ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Dumako naman po tayo sa southbound ng C5. Makakaranas na po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula sa may Levy Mariano hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng McKinley. Pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo dito sa may Canley Road. At asahan po muli ang bahagyang pagbabagal dito naman po sa may intersection ng Ortigas Avenue. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron po po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
8: Thank you, Gia Rivales. Mula po yan sa MMDA Metro Base. So, number coding ngayong bagang ito ng Monday, ngayong araw na ito na Lunes, 1 and 2. So, private vehicles ng ending na plate number 1 or 2, kayo po yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga and then mamayang hapon, 5 p.m. hanggang 8 p.m. Sa Makati po, straight yan, walang window from 7 a.m. to 7 p.m. Update muna mula po sa Quezon City.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: ...76% ng mga Pilipino handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iyan po ang resulta ng sinagawang survey ng Okta Research Group. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Mary.
10: Alang tatlo sa bawat apat na Pilipino ang nagsabing handa silang suportahan ang pamahalaan sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa kabilang na ang West Philippine Sea ayon nga yan sa Okta Research Survey. Batay sa pinakahuling tugon ng masa survey lumalabas na 76% ng respondents ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa, 7% ang hindi sang-ayon habang may 17% na undecided. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang suporta sa Mimaropa na nasa 93% habang pinakamababa naman sa Central Visayas. Umabot din sa 83% ang agreement rate pagdating sa Metro Manila. Lumabas din sa survey na ang Davao Region ang may pinakamataas na disagreement rate na umabot naman ng 34%. Batay sa survey, halos magkapareho ang suporta ng mga nasa urban at rural areas. Ayon pa sa Okta, bagamat malinaw ang malawong na suporta ng publiko sa usapin ng soberanya, may ilang sektor at rehiyon na mas mababa ang commitment gaya ng Davao Region, Central Visayas, pati na sa mga nakatatanda na anila ay nangangailangan ng mas tutok na information at policy engagement. Ang survey ay kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at isinagawa mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. So 76% ng mga Pinoy ang handang ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas. Kasama po dyan ang West Philippine Sea. Yan ang resulta ng latest Okta Research Survey. So 76%. That's a little more than 3 out of 4 Filipinos. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron na tayong 11 and a half minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron pong 14 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Good morning muna sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Yan, tayo po'y kasabayan din na napapakinggan diyan at naka-stream din po sa Facebook page ng Sports Radio 918 kHz. Ganun din sa Radio Magazine 1278 kHz. At syempre sa ating collab station 104.3 The Capital FM. At sa iba pang mga impila ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service sa iba't ibang bahagi ng bansa. Meron pong panawagan, mga kaibigan, ng Bureau of Immigration hinggil sa pagpapalakas pa, higit na pagpapalakas ng coordination sa pagitan po ng national government at ng mga local government units, lalo't pagdating po sa mga immigration concerns. Mahalagang pagtutulungan na yan sa pagitan ho ng pambansang pamahalaan at yung mga lokal na pamahalaan. Siyempre, para higit pang mapalakas ang paglaban doon ho sa gumagamit ng mga unauthorized entry at exit points. Alam niyo naman, siyempre ang ating bansa, isang archipelago napakaraming mga isla. Kaya mahalaga ang pagtutulungan po sa aspetong yan. Baka kausap natin tungkol diyan, mga kaibigan, si Bureau of Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ma'am, magandang umaga po.
17: Good morning. Magandang umaga po sa inyo.
8: Yes, ma'am. We understand na nariyan ang patuloy na panawagan din ng ating Bureau of Immigration para sa mas malakas na koordinasyon at pagtutulungan sa pagitan ng national government at ng mga local government units pagdating po ito sa mga usaping may kinalaman sa immigration. Ma'am Dana.
17: Yes, opo. Kasunod po ito, actually sir, nung mga naririnig natin at nakuha natin na impormasyon na mayroong mga certain group of tourists na sa Siargao ay medyo gumagawa ng hindi maganda, sabihin na natin, hindi maganda. Although karamihan po doon sa kanilang mga actions ay more of a police matter. Of course, since they are foreign nationals, there's always an immigration aspect to things. Kaya po tayo ay nakipagpulong doon po sa mga opisyal ng Siargao government. Nagpunta po mismo doon si Commissioner Joel Anthony Villado at saka si Deputy Commissioner Joel Alejandro Lacnac upang makita po kung ano yung mga kinakailangan nila, if there is a need for additional manpower or ano po ang maitutulong ng immigration doon po sa sitwasyon ng community. Given na alam po natin na ang Siargao ay isa po sa talagang mga main areas of attraction ng Pilipinas when it comes to tourism.
8: Okay. And to this end, Ma'am Dana, we understand na ang ating Bureau of Immigration magsasagawa ng serye ng mga training, capability building measures, ano, kasamang mga concerned officials and employees of the various local government units, ma'am.
17: Yes, sir. Isa po yan doon sa mga napag-usapan doon sa pagpupulong upang makapacitate yung ating mga local government units to see people who might have an immigration violation upang makita po kung ano yung mga usual na dapat tinitingnan para po kunwari they encounter something in the course of their monitoring doon sa area nila, they would be able to immediately know kung merong problema in terms of immigration and inform the Bureau of Immigration about it.
8: Okay. At dito po sa training programs na ito, kumbaga aling mga particular na LGU, ika nga ang magiging priority areas considering halimbawa, doon sa mga LGU na yon ay medyo mas madalas ang pagkakaroon ng ilang mga violations pertaining to immigration laws and policies natin, ma'am.
17: Yes, since ito po ay nakikitaan natin ng mga concerns, we're starting with Siargao kasi ito po yung kumbaga nauna doon sa mga pagpupulong. But this is not limited to that. Nais po natin na magkaroon ng partnership with many government, local government agencies para po makapacitate yung iba't ibang mga LGUs. Kasi ano lang eh, hindi naman po yan one area lang.
8: Opo.
17: Of course, gusto natin, lalo yung mga common mga tourist areas, mga tourist destinations, gusto natin stronger din yung local government units and yung partnership natin with them.
8: Mm-hmm. Okay. Well, Ma'am Dana, on other matters, makikibalita lang kami. Nitong nagdaang linggo ay nadagdagan na naman ang mga tinatawag na mga electronic gates natin para sa mas mabilis na processing ng mga immigration requirements, halimbawa ng mga lumalabas at pumapasok ng bansa. Please share with us additional updates tungkol dito po.
17: Yes, masayang-masaya po tayo kasi nadagdagan na naman ang ating mga electronic gates dyan po sa NAIA. Ito pong mga electronic gates na to ay hindi na lang po limited sa arrival areas. They have also been expanded to reach the departure area of nito ating mga paliparan, ito po ay in-expand na ng ating ahensya para magamit po ng mga departing foreign nationals. So there are certain categories of departing foreign nationals na maaari pong makagamit din nito. So tingnan natin, malaki yung maitutulong po nito sa pagpapabilis at pagiging efficient po ng operations natin dyan po sa NAIA.
8: Opo, at sa ngayon dito po sa mga paliparan natin sa Metro Manila, total of ilang mga electronic gates ng fully functional sa kasalukuyan, Ma'am Dana?
17: Yes, sa atin po sa NAIA, ang total na natin for Terminal 3 is 60.
8: Mm-hmm.
17: And our total for Terminal 1 is 18. So for both terminals po, ang ating mga bagong electronic gates dyan ay 78 na po lahat-lahat ng gates natin.
8: Ayun, at ang mga ito po fully functional na, nagagamit na 24/7 ng mga nagbibiyahe, Ma'am Dana.
17: Yes, at saka ipapaalala lang po natin, sir, no, na ito pong electronic gates, wala na pong stamp, wala na pong physical marking doon sa kanila mga pasaporte. Their the proof of their arrival is sent to them via email na ginagamit po nila, na ginamit po nila or nilagay po nila doon sa kanilang e-travel account.
8: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, mabilis na ang processing ng mga dokumento, mga scanners na lamang ang gumagana, and this will take only about less than 30 seconds per individual.
17: Sir Alan, kaya ng 8 seconds, kaya less than pa nga eh. You know, lowest, oo. So,
8: 8 seconds.
17: Kasi, yes, the usual processing or the approximate processing natin for humans, no, yung face-to-face natin with an immigration officer is 45 seconds.
8: Mm-hmm.
17: So, ang laking difference ng 8 seconds doon sa 45 seconds sa tao. So, makakauwi na agad. Pagod na sa biyahe.
8: Mm-hmm.
17: Makakauwi na agad yung taong bumabiyahe.
8: Ayun. At saka, hindi, kumbaga, sabi niyo, record 8 seconds. Napakabilis. Malaking ginhawa on the part of departing and incoming passengers, Ma'am Dana.
17: That's true. Tama po.
8: Ayun. Okay. Sa ngayon, hingi naman kami ng update sa

0: until now, despite the so many information that we have been sending out, we still receive we still learn na meron pa rin mga nabibiktima ano ng mga kababayan natin up till now. And usually the mode of recruitment is online, on social media, on Facebook Messenger, mga Facebook groups, Sir Alan, yun ang uso nga kumbay, mga Facebook groups ng mga hiring, OFW hiring, ganyan. Mag-ingat po tayo dun sa mga kababayan natin. We're reminding yung mga kababayan natin to be careful and be wary about these online groups. Kasi yung mga ganyan, nagtatago behind social media when nagkagulatan na, nagka-problema na, they will be gone. Wala na, hindi ka na nila tutulungan. So, walang tayong papayag na ang kausap po natin ay mga ganyan, mga walang identities. Protektahan po natin ang ating mga sarili by being careful with the people that we talk to. Kasi we want this thing po out na alam ng mga tao na ganito. Para ano, para sila mismo iwasan nila yung mga kausap nila sa social media na mga ganyan.
1: Mm-mm. Okay, ngayon napapag-usapan na dito, Ma'am Dana, ano? What are the red flags, hika nga, pagka yung mga ka-interact nila na online lang at nag-o-offer ng ganitong mga uri ng trabaho and they end up being scammed? Ano ho yung mga telltale signs na ay drawing yan, panloloko yan, scam yan? Please, ma'am.
0: Mm-hmm. Kadalasan po, malaking red flag kapag walang mukha ang kausap natin. Ang kausap natin ay puro ka-text lang, ka-messenger lang, at walang physical na opisina. Pangalawa po, siguro ito yung mas importante at ito yung pinaka-importante.
1: Opo.
0: Kapag hindi tayo dumadaan sa Department of Migrant Workers bilang normal at regular at legal na OFWs. Kapag ang sinasabi sa atin ay may magpanggap, mabilis lang, madali lang, ito lang ipapakita, pretend, yun, mga ganun po. Pag tayo ay pinagpapanggap na po ano-ano, yan po, panloloko. At marami po dyan kasi ang ganda-ganda ng mga offer. Pero pagdating doon ay hindi maganda ang kinalalabasan. Buti sana kung ano, uuwi ka na lang dahil pangit, uwi na ako. Hindi siya ganun. Kasi ngayon, there's a form of parang enslavement dahil ito ay mga malalaking sindikato. So, nagiging parang slaves yung ads ng mga kababayan. That's why this is really something na talagang atin, it's a major concern, and not just in the Philippines, ano, Sir Alan. It's also a concern already by our neighboring countries because they've seen the trend. They're seeing the trend na hindi lang ito sa Pilipinas nangyayari, nangyayari ito dun pati sa mga kapitbahay natin. Kaya, ano, nagiging concern ito ng ating mga iba't ibang immigration and mga governments in the ASEAN region.
1: Okay. Nabanggit mo, Ma'am Dana, na parang nagiging form ng, to using your words, slavery. Kasi hindi naman pala yun yung pinasukan, tapos hindi na sila baka atras pag nandun na sa ibang bansa dahil, kumbaga, ang turing nga sa kanila, parang mga prisoners, ganun, hindi ka pwedeng lumabas, hindi ka pwedeng umalis, nasa akin ang pasaporte mo, yung mga ganun. Ganun ba talaga ang mga nagaganap base sa records ng ating Bureau of Immigration, ma'am?
0: Specifically, Sir Alan, dun sa mga kwento ng ating mga kababayan na nare-repatriate, galing po dito sa mga scam hubs na ito, ay ganun-ganun po ang nangyayari. Their passports are being taken so they can just run. The companies or the hubs that they are sent to is located in the middle of nowhere, hindi dito sa syudad.
1: Mm-mm.
0: So, kahit tumakbo sila ng ilang kilometro, wala, gubat. Gubat ang makikita nila. So, hindi sila basta makakatakas at makakatakbo. At sinasaktan po sila kapag sila na-meet yung kanilang mga quota. Mm-mm. So, it's really, ano, slavery kasi

0: Usahan po silang pinapagawa ng kanilang mga ginagawang pang-scam at pangluloko. Pursahan silang ginagawang scammers. At dahil naging scammer na sila, hindi na rin sila makaalis dun sa sindikato kasi huhulihin na rin sila ng law enforcement ng bansang yon. So talagang ipit na ipit yung mga kababayan natin na nagpunta doon na nais lang naman ng magandang trabaho, napangakuan ng magandang trabaho, ang ending, ganun pa lang ibibigay sa kanila.
1: Okay. Isang punto sa lamang po, Ma'am Dana, please. Over the weekend, nabanggit ng ni Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation na base sa records ng ating Bureau of Immigration, si Senator Bato de la Rosa ay narito pa rin sa bansa. Any updates lamang po sa aspetong yan, Ma'am Dana, please?
0: Yes, so far po, wala naman po siyang recent travel doon sa ating monitoring natin. Sa ngayon po, siya po ay nasa Immigration Lookout Bulletin ng Bureau of Immigration. So, minomonitor po natin yung kanyang mga movements. And as per record po, medyo matagal na yung last na kanyang travel. If encountered po natin sa mga paliparan, given that he has an immigration lookout bulletin, we inform po the different government agencies concerned doon sa case para po ma-heads up sila at they can implement whatever order or documentation they have based on their own mandates.
1: Mm-hmm. Okay. In closing, Ma'am Dana, muli ang paalala po sa ating mga kababayan para sila'y makaiwas sa mga scam. Pagtatrabaho sa ibang bansa, yung pala may scam lang. Mga paalala, please go ahead po, Ma'am Dana.
0: Yes, sa ating mga kababayan po na are interested in working abroad, let's always be careful with the people that we talk to. It's very simple. If it's too good to be true, then it probably isn't. So, mag-ingat po tayo. Siguraduhin natin that if we want to work abroad, tayo po ay dumadaan sa legal na paraan through the Department of Migrant Workers. Huwag po tayong magpapaloko sa sweet talking ng mga recruiter na nakakausap po natin online.
1: Okay, Ma'am Dana Sandoval, thank you so much for the updates mula po sa Bureau of Immigration, ma'am.
0: Anytime po, salamat and good morning.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan ng Boses mula po sa Bureau of Immigration. Ang kanilang spokesperson, si Ma'am Dana Sandoval.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 32 and a half minutes, makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture sa pamamagitan ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Palapingin sa another time, mga kaibigan, meron tayong 37 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Uy, teka, ngayong umaga pala, mga kaibigan, ilulunsad ng Social Security System. Ito pong tinatawag na ACOP Facial Authentication with Liveness Check. Ha? Yan po ay magagalap sa tinatawag na SSS Palengke Caravan. Ay, siyempre ito po ay may kinalaman dun sa annual confirmation ng mga pensioners o AKOP. Ha? Merong facial authentication with liveness check. At sa meron ding SSS eWills program, ha? Ilulunsad po yan ngayong araw na ito diyan po sa Antipolo City. 38 minutes makalipas ang 7 a.m. Ito po mga kaibigan, ha? Merong special payout naman para sa mga jeepney drivers at mga tricycle drivers dito po sa National Capital Region. Magsasagawa po ang Department of Social Welfare and Development ng Cash Relief Assistance Special Payout para sa mga drivers ng mga passenger jeepneys at mga tricycles dito sa NCR na mayroon pa ring unclaimed cash assistance mula sa nakaraang payout. So, yung mga kababayan nating driver ng jeep at tricycle na hindi pa nakukuha yung kanilang tulong, pumunta lamang po sa mga payout site ng local government unit na inyong kinabibilangan simula alas 7 ng umaga. Simula po yan kanina. Onwards. So, lalo na yung mga tricycle, ha, kung saan kayo nakarehistro bilang mga TODA doon sa TRU, Tricycle Regulatory Unit ng mga LGU, ha, doon kayo pupunta. Maaari ding bisitahin po mga kaibigan ang official Facebook page ng DSWD para sa mga detalyadong payout site. At para malaman naman ang inyong scheduled na oras at petsa, hintayin muna ang anunsyo mula sa inyong mga local government unit. At bilang paalala pa rin mga kaibigan, kailangan magdala ng valid driver's license at magdala ng isang photocopy noong driver's license at mayroong tatlong specimen signature doon po sa pahina kung saan nyo pinotocopy ang inyong lisensya. At pumunta po sa mga assigned scheduled date, time slot at payout site para mas mabilis, ano, maaari kayong magpunta 15 minutes bago po ang nakaschedule ng oras ninyo ng payout para sa inyo. 40 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan pa rin sa Department of Agriculture sa pamamagitan po mga kaibigan ni Assistant Secretary Arnel De Mesa. Meron tayong 40 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Nakikinig at nanonood sa Facebook page live streaming ng Radyo Pilipinas. Good morning uli ha, dun sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga sasakyan sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Sabayan po tayong napapanakinggan diyan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning mga kaibigan, do keep us company hanggang alas 8 ng umaga. Dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ha, sandali lang ha, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: Mga ba?
10: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang 7 AM. Narito muna ang update mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Glyza Escolar. Glyza, good morning!
12: Magandang umaga din po. At para sa lagay na ating panahon, meron po tayong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata na 1,515 kilometers, silangan po ng northeastern Mindanao. Ito po ay kumikilos, timog silangan sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon po, ito po ay nasa magiging tropical depression sa loob ng 48 hours. Maaari rin po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility by Friday or Saturday at papangalanan sa pangalang Domeng. At ito po ay hindi naman po natin inaasahang magla-landfall. Sa ngayon, ang trough po nito ay nakaka-apekto sa Palawan at Mindanao. Asahan po ang maulap na karangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap ang kalangitan at ang mga panandaliang ulan sa hapon o gabi ang pwede po nating asahan. Ang heat index ay maaaring pumalo sa 43 degrees Celsius. Samantala, ang pinakamataas na heat index ngayong araw naman ay pwedeng pumalo ng 47 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman po sa buong Cagayan. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Glyza?
12: Yes po, Sir Alan.
1: Hawak mo ba listahan ng mga projections sa magiging heat index in parts of the country na very significant ang magiging pagtaas ng temperatura?
12: Yes po, Sir Alan. Opo.
1: Please, oo.
12: Ang inaasahan pong heat index sa Metro Manila ay 43 degrees Celsius. Ganon din po sa Ilocos Sur, Ilocos Norte, 47 degrees Celsius sa Pangasinan. Sa Ilocos Norte po ay inaasahan po natin sa 43 degrees Celsius, 44 sa La Union. At sa Cagayan po, dito sa Calayan ay 42 degrees Celsius. Sa Apari at Gagaraw City ay 46 degrees Celsius. Sa Nueva Vizcaya, 42. Isabela, 45. Aurora, 45. At dito po sa Iba Zambales, 44. Dito naman po sa may Nueva Ecija, nasa 46 degrees Celsius din po. Sa Subic Bay, Olongapo City, 45 degrees Celsius. Bulacan at Tarlac, 44 degrees Celsius. Tarlac City, 43 degrees Celsius. Cavite, 45 degrees Celsius. Tanawan, Batangas, 44 degrees Celsius. Infanta, Quezon, 42. Alabat, Quezon, 44. Dito po sa Mulanay, Quezon, 42. Calapan po ay Oriental Mindoro, 42 degrees Celsius. Coron, Palawan, 42 degrees Celsius. Occidental Mindoro ay inaasahang abot ng 45 degrees Celsius, Romblon 43, Palawan 45, 42 degrees Celsius naman po sa Cuyo, Palawan at Dait, Camarines Norte, at 43 degrees Celsius sa Legazpi City, sa Albay at Vera Catanduanes, 43 degrees Celsius sa Masbate City, at 44 naman sa Camarines Sur. Ilan po pong areas dito po, lalo na po dito sa may Capiz, nasa 43 to 44 degrees Celsius. Sa Iloilo ay nasa 43 to 44 degrees Celsius. Sa Northern Samar ay 44 degrees Celsius, Western Samar 43 degrees Celsius, Eastern Samar 44, Zamboanga del Norte 43, at Zamboanga del Sur 42 degrees Celsius. Yan po yung mga areas under danger level. Ibig sabihin po, ang risk po ng heat-related illness ay inaasahan po nating mas mataas. At pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan. Lagi pong iminom po ng tubig at kung lalabas man po ay laging may pananggalang sa init po ng araw.
1: Liza, yung mga nabanggit mong areas, karamihan ito Tabindagat, ano? Liza?
12: Opo. Opo, buti napansin niyo po yan, Sir Alan. Mm. Yung areas po kung saan po mas maraming nakukuhang moisture, which is sa tabing dagat, plus mainit pa po yung lugar, ayun po yung mga areas na matataas po ang heat index.
1: Okay. Glyza, salamat na marami sa mga update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
12: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Thank you, Glyza Escolyar, mula sa Pag-asa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Meron tayong 50 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kasama po sa pagbibigay ng tulong ng Department of Social Welfare and Development, diyan po sa mga naapektuhan ng gumuhong building sa Angeles City, Pampanga. Nilipat na po mga kaibigan diyan sa Barangay Balibago Hall. Sa Barangay Hall. Diyan po sa Balibago, Angeles City, yung pong ilang pamilyang naapektuhan ng pagguho ng isang building diyan po sa Angeles City. Yan po'y kahapon, para mabigyan sila ng mas ligtas at mas maayos na pansamantalang tutuluyan habang nagpapatuloy pa rin po yung relief operations ng DSWD sa lungsod. Diyan po sa nabanggit na lugar na yan, nagsasagawang DSWD ng profiling at ng assessment para po matukoy ang kalagayan ng iba pang mga kinakailangang intervention at suporta para dito sa mga apektadong residente. Sila po mga kaibigan ay aktibo ring inaalalaya ng Field Office Number 3 o Central Luzon Office ng DSWD para kahit papano po ay mapawi ang pangamba at ng bigat na dulot ng kanilang pinagdaraan ng karanasan. Asahan naman daw po mga kaibigan na magpapatuloy ang pamamahagi ng relief kits at cash assistance mula sa DSWD sa mga susunod na araw para po sa mga apektadong residente. Yan po'y alinsunod din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Teka muna, public service announcement muna. Galing sa ating kasamang si George Seminiano. Okay, George, good morning. Ito, public service announcement. Malugod po kayong inaanyayahan na makisa sa isang makabuluhang proyekto ng Rizal High School Batch 79. Kasama ang DRRMO ng Pasig City, CPR at First Aid Awareness. Yan po ay gaganapin sa June 5, 2026 sa San Miguel Elementary School Conference Room sa Pasig City. Yan po ay simula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At para sa dagdag na detalye, makipag-ugnayan lamang po kay Larry Vidal, ang inyong batch president, o kaya kay Rose Ann Florentine, vice president, o kay Joel Rangel, vice president din ng inyong batch. Mula naman ang panawagang ito dyan kay Connie Rebadavia ng Rizal High School.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, May 25, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paul Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor. Thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
16: Mahal ang gamot.
15: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
17: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
15: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
15: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. At syempre kami rin po ay napapanood at napapakinggan sa aming pong Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong mga search bar. Di isa pong magandang umaga mga kababayan. Ano po? Tayo ay nasa huling linggo ng buwan ng Mayo, taong 2026. Ako po ang inyong lingkod, Alcor Puz. Samahan niyo ako sa atin pong panibago na namang episode ng Bangon, Bayang Mahal. Samahan niyo ako hanggang bago mag-alas 9. Maghatid po kami sa inyo ng mga balita. And of course, syempre may makakausap tayo mamaya. As promised, nung last Friday, ano po, titignan natin kung ano yung tinatawag nilang chain of custody sa case build-up sakaling kasuhan po ang isang personalidad. And of course, gaano ba ka-admissible yan sa korte?
4: Bangon!
5: Bangon!
4: Bayang Mahal!
5: Bangon! Bayang Mahal!
4: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
3: Long minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan sa umagang ito, bago tayo magtungo doon sa ating mga kausap, tanggapin muna natin ang ilang mga pagulat mula po sa labas ng ating himpilan. Kaugnay pa rin ng mga nangyayari sa Senado, Senate Minority Leader Tito Soto pinasinungalingan ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos na Constitutional Assembly plot. Ang ulat niyan mula kay Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Mariing tinabulaanan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang aligasyon ni Senadora Amy Marcos hinggil umano sa planong magsagawa ng Constitutional Assembly o CONAS. Ito'y kasunod ng naunang pahayag ni Senador Ping Lacson kung saan tinawag nitong tahasang kasinungalingan ang mga paratang ng senadora. Ayon kay Soto, walang naganap na pag-uusap tungkol sa CONAS. Taliwas sa sinabi ni Senadora Amy na nagkaroon umano ng meeting sa isang hotel kung saan tinalakay ang posibilidad ng CONAS.